Oluwa lo lu so agantan mi emi ki yo si alaini omu mi dubule ninu papa oko tutu omu mi lo sinu ha omi idake roro o tu okan mi lara omu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re ni tooto bi mo ti le rin ni afunu fojo jiji ku emi ki yo beru ibi kan tori ti oluwa wa pelu mi ogore ati opa re ntu mi ninu won tete pili onje sile ni waju mi ni seju awon ota mi o si da ororo le mi lori agbo mi si kun akunwo sile ni tooto ire ati anu ni yu ma to mi leyin ni gbogbo ojo aye mi emi o si ma gbe ile oluwa titi lai lai ami ogo ni fun oluwa ni oke orun mo ni ogo ni fun oluwa ni oke orun ogo ni fun oluwa ni oke orun oba iku Aisa Olodumare gba ope wa ajinde atiye Olorun to je ko sese fun wa lati ri ojo iketa le ni ogun osu keje layo ati alafia Olorun to ran yin lowo Olorun to wa pelu wa Olorun to daabo bo wa Olorun to ngbo ti wa Olorun to nsanu fun wa Olorun to mu ka wa lafia to mu korilede wa ko wa lafia to mu ki state wa ko wa lafia ki ayika ati ayida wa ko wa lafia Olorun yen ni la gbega loru yi o la nfope fun baba yirayi e gba ope wa ajinde ati olorun gba eyin wa fun atileyin re fun ti en se lori eto asale idaji kan pelu oluwa yi ne ile se radio ti lagelu 96.7 FM ni le fofun balau ni felele okega joki fun ten fi oru yi se baba yirayi agbeyin ga olorun gba ope wa ajinde ati olorun gba eyin wa fun owo agbara te fin lu baba wa kayo di oye bodi ile te o ton fi rin ni oru oni olorun gba ope wa ajinde ati olorun gba eyin wa adupe fun atileyin yin adupe o ninu aye gbogbo kan gbogbo to ngbo wa adupe ninu aye gbogbo awon loga loga ni le se radio ti lagelu 96.7 FM yi adupe o fun atileyin to nse fun enikokan baba yiraye e gba ope wa ajinde ati olorun gba eyin wa esi ati re koja oluwa darijin wa an te si waju loru oni olorun wa pelu wa mo se wi pe oluwa bo ba ni ba wa lo awa no se ta ati lo olorun tori pe iwa laaye re ni mu ni ririn ajo nipa se re la eyan fi le se on gbogbo ati leyin re la bere fun loru oni jesu omo olorun oye ti wa leyin olorun gba gbogbo ogo ninu aye gbogbo okan ti o gbo wa loru oni ni asale idaji kan pelu oluwa olorun cheri agbara re oluwa bayi ni won pade loruko jesu loruko jesu oluwa bayi ni won pade yo si dara fun yin ogoni fun oruko oluwa arepe si ogoni fun oruko imo yin a o ma yin o a o si ma gbe oga ni oruko ti jesu christi oluwa wa amen amen amen ni oruko jesu

ni oruko baba mi Kayode Oyebode ni mo nki yin kaabo pada si ori eto asale idaji kan pelu Oluwa loruko baba mi Kayode Oyebode mo ki oga wa Tunde omo lawuwo wi pe eku ise lati ana Olorun yo mo firin sise yin e tun je kin ki oga kebugi loruko baba mi Kayode Oyebode e je ki ma ki oga wa Gbenga Olaiwola omo yato loruko baba mi Kayode Oyebode e je ki ma ki olotu eto wa mama wa Folasade Ajala loruko baba mi Kayode Oyebode e je ki ma ki olowo botin wa disin ituna loruko baba mi Kayode Oyebode na ni mo nki gbogbo yin be ni mo si tun ki baba wa kabiyesi pe lagbara lowo Olorun alaafia Olorun ninu aye yin Adebayo Akande loruko Oluwa alaafia Olorun ninu aye yin yo ma tesi waju mo ki yin o loruko baba mi Kayode Oyebode be na ni mo nki gbogbo eyin ti e ngbo wa patapata ni asale idaji kan pelu Oluwa ati gbogbo okan to ngbo wa kaakiri jake jadu orile ati ede ne a ikanni ti lagelu 96.7 FM oke gajoke ni le funfun balawu ni mo nki yin kan bo kaabo si ori eto asale idaji kan pelu Oluwa e mo gbagbe abala meta ni eto yi abala akoko ona ni orin igbani orin igbani yi ti e ba ti gbo tan kini eko ti e ri konbe e pe wole eko te e ri konbe e so ele abala keji oni eri kini yo jeri wa fun ti asale one eni hey bi mo ba debe a ma so kin lo fe jeri wa kin lo fe jeri wa hey eni elomi o wi pe ti won ba pe sori eto won a ni baba latodun yi a mo ti n gbo yin ti pe Beni baba wa kan lati ona jinjin ati ketosi won soro lati ilu mi yato si orilede wa Nigeria yi won ni emran ti ojo ta odun ta tin gbo yin iyen ti an tin gbo baba mi Kayode Oyebode oju Oluwa inu se iranse won lolokan ojo kan inu se iranse won boya igba wo le mo won na ati igba wo le yin ti mo won hey eri wi pe bi ti mo fe ya lasale oni yo ni apere o yo ni apere kini nti awa fe gbe yewo ni abala ti eri yen na ni wi pe eyin gege bi enikan eri kini e le so awon kini e le so nipa ise lepase ise iranse ti eri ninu ise iranse won pe ninu ise iranse won kan Olorun ba mi pade nbe aba okunrin kan pade nigbati ni bi ose bi meta seyin nigbati a fe jade ni abala ibi ti ati ti o je ile igbalejo ni ile ise radio yi ibe ni ati ba pade lo ba ni daddy lati gba bayi o ba fowo si se ti pe e ti mo lati kekere bayi lati kekere ilohun ti ma gbo yin lohun ti ma gbo yin kin wa ni o je ri eleyi ti ohun ti Olorun ti pase won si ninu aye yin kin le yin le so nipa re ni a gbo yewo ni abala ti e ri o ka to wa koja lo si wakati adura didun o da ko to di wi pe a lo si eleyi a mo yin nana re ni ko loloko ojo kan e ti mo wi pe pelu ori ofe Olorun ati itoni ememe mo pelu wa laaye Olorun
ati ati leyin baba mi kayode oyebode ina ni mo se nsoro imi David ijala Jesu olatoye ijala Jesu ni mo se nsoro lori ile ise radio yi ati iran lowo awon loga loga to ba ri be fun anfani yi e je kin dupe lowo eni ti gbogbo ogo iyin ola agbara ti nbe ni ikawo re eni to ma nje ko ma se se fun wa eni to fun wa lori ofe eri bo ba pani lale ati jini lowuro olorun yi na ni oni olorun awon to sanra olorun awon to tinrin olorun awon to gun e je ki yin iwa laaye re oyi pada oni olorun aiku lo je o ai di ba je lo je ni gba gbogbo ni foruko re olorun gbogbo gbogbo ala gbogbo iyin gbogbo ipa gbogbo agbara la fi fun o iwo ni titi lai lai iwo lo ti wa kayo to wa iwo ni omo wa ni

dai fiato farati biochi iye ye o kun le kun de bi alagba lugbo mi okun dede teru teru agbo ma ti oba joba mo waja ologo didan eleru niyan baba jiki baba jige olorun gbogbo

ti ba do ba le e gbogbo oba oba ti fo ba je anikan so gbogbo ninu on gbogbo oba angeli oba eniyan aye na ti jajo idage oba ta di orire un tan rawo apata aye raye oba soro mo ye oba soro mo ta se ologo didan iyin ye o asiwaju ogun lalo akan ogun labo jagun jagun ti ja live ti ban se baba mi oba ni lalejo wa ntoni le oje olorun to po ni ipa ti agbara eru jeje ni gbogbo lekele baba iku baba isa baba idiba je olorun aiku oba titi aye raye apata israeli olorun to ngbe ni bi giga eni mimo to gaju taye atorun bo iwo layin iwo la fope fun iwo la gbega tori pe ko seni to dabi re ko seni ta le fi owe ba ni ko seni to le ba odogba oba titi aye ai ni pe kon baba mi oba to ti wa kayo to wa eru jeje je ologo toju gbogbo go lo iwo layin lo ni iwo la fope fun iwo la fogo fun nigba gbogbo iwo la

0: mema ni wan se foluwa oba awon eda alaye me merin le logun wan so wi pe oluwa iwo logo ye iwo lope ye iwo leni to ti wa kayo to wa iwo ni o wa ni gbata yo ni simo emeyin o logo julo oba tere kari aye oba komo ti kaleyin ologo to ju gbogbo lo mimo re idin le fe ato faraji bi oge
1: Olorun ni

0: e je ki wa kaabo pada sori eto asale idaji kan pelu oluwa e mo bi ti mo ba de lekan ti n ba bi yin lere se le so o da e je kin ki mama mi doctor mrs kinde oyebode pe eku do di mu o eku do di mu o adupe fun ohun ti olorun lo mama yi fun pelu baba mi kayode oyebode adupe lowo olorun be ni mo si tun ki gbogbo ijo ti papa oko tutu logun gbade mo ki gbogbo ijo olorun patapata jake jado gbogbo iko ati riju gbogbo awon omo olorun gbogbo eniyan patapata la like fe ne kan sile gbogbo yin pata ni mo ki o oda e je ka koja lo si orin igba ni be ba ti gbo orin igba ni lori ofe ati pe wole ero ibani soro to jade si odo wa e ti sa ti mo o na ni o e o 091 23 70 86 75 tabi +2 +2 3 4 8 8 1 42 89 106 o ni teyin te wa ni okiri eja koja lo si orin igba ni ki won o si so n to je ti won nibe fun wa e se pupo
1: Olorun gba enu wo li Jeremiah si kilo ni Jeremiah ori kepa ese ikerin di logun wi pe e duro ni oju ona na ki e si wo ki e si bere ona igba ni ewo ni ona didara ki eyin ki o si ma rin nibe eyin o si ri isimi fun okan yin akoko to lati gbo orin igba ni ka si tun se agbeyewo ibi ti a ti n bo ibi ti a bade ati ibi ti a le yori re si ko ma suwa lati ma korin igba ni

0: kini ta wa fe gba ti o ni tan kini ta fe gba kini te eyan gangan ni ti o ni tan a to bo si bo ron ti an fun yan
1: ti e ma wo tan fun yan gan tan bere e
0: hmm
1: e je ka so to oro to pa so ba bere ni pe owo je owo lo je to je ni
0: tan
1: fun le ni olanko
0: ehn
1: oni oyibo ma ko we kan oni don give me fish Send me out of killfish. Come and buy some
0: pejama.
1: Pejaje. Buye kuri ni.
0: Hey, your brother Vittori, your ba 5,000, your ba 10,000. Kwa wasekwe lirare. Imba oni oni na wonda. Hey, ese.
1: Kwa jeka yeyo, yeyo dao.
0: Amen. Ese kupo.
1: Jeka ese yele kelo mi oli.
0: Me nisa. Ese kupo. Ese.
1: Ega mo tuwe kuye yini pe. Ari ania fani kan lati ma tara wa je to ka do wuli so ni si tabi pastor to ba ni boya ororun sa ni kini kan se ki anu ba ni aje ya ni wa ju le ni ya ju le ni pe awon baba lawo ki e lodo won to ba gege bi nkan ti baba kayo do yo bo re je ka mo in fact kan ba tan pe ni otara re tara re to ba jodo baba lawo ma fun fun fun pe eni yi o tan ara re ni o
0: hey
1: bo ni ni si tabi pastor ah sha gbe isu ko fe ru poju e tabi edu
0: eh
1: ati ah awon e baba kan ba ni awon lo nse e
0: ki se ki wa se gbogbo na ko e se gbogbo
1: ah ki se gbogbo be
0: eh so ah
1: to ba yin soro yi
0: eh
1: o li to kilo iwa ni
0: ah ha ha
1: pelu awon ari kereke ti mo so fun bi ati ri e
0: mhm
1: tan ba bo mi so wo yen ta ma jade loju keji
0: eh
1: eh awon baba kayo do yobo de lo je ki mo
0: lo je ke mo mhm ibi ta fe lo ibi ta fe lo la ba le ri niye
1: hm eyan o duro de o ma soro eh ka gbole won ti ya dada lo soro yen
0: hm
1: gbe la ti ko mara won
0: inta
1: ni je ke fi jeun
0: amen inta fe lo la balẹ ri niyan e se pupo god bless you sir
1: bi ale si lo ye lo ma gbe kale se eno je oluwa lowo o joko ni ba je fun yin o teli ma ku fun owo ejo olohun ni je kin se eh oli atoro je awon paso atoro je lo si bodija lo bi
0: ase pamọ won se ase pamọ ni ase pamọ
1: la gogo ro oye marina God bless you.
0: And you too, sir. Yes, sir. Hey, Kenny, in tea, yinri, tell you so. Ati ri eni to so wipe, ogbon po, ninu ise iranse baba, kayo do ye bodi. Ati ri eni to so wipe, eko mbembe. Ati ri eni to so wipe, rule ni lagbara mbembe. Eba nsilekun. Kenbo, lo se jelo do tinyi, bo lo se je lodo ti yin kini kini eko teyin ri ko hello
2: hello sir
0: oruko yin ati bi te tin ba mi soro
2: muda siru gbola ni lati yana madina
0: muda siru gbola han
2: lati yana madina
0: lati yana madina ni luwo sa
2: olorun ba se dada fe mi o
0: olorun se dada si yin
2: bẹ́ẹ̀ni
0: adúpẹ́
2: ọlọ́run ti mú dá ṣe mi o
0: baba
2: kayode náà ti dá
0: bí
2: pé gbogbo òpè wọn ọlọ́run ọba dá sáwọn náà o
0: ìgbà wo lẹ̀yìn mọ̀ wọ́n
2: mo ti mọ̀ wọ́n ti ṣe díẹ̀ o ti pẹ́ díẹ̀ bàbá ìta wọn bá sì ṣàdúrà àdúrà wọn máa ń ṣe
0: ọjẹ́ wípé ní ori ti asale idaji kan pelu oluwa yi le ti lanfani ati mo baba
2: beni
0: so lare eyin omo ijo ti asale idaji kan pelu oluwa leyin
2: beni
0: olorun wa pelu yin adura yin gba ke mo le ri lo
2: mi esopo
0: eh momo
2: esopo
0: momo eh asale ana ene aye afawon olopo ti wa toru nko sin ti je oro olopo nbe ese god bless you ese o hey eyin to ba je wi pe nipase cinema ti won

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni ojo ketalelogun osu keje odun 2026. Today is 23rd 07 2026. Systematically mommy ati daddy osu ina mo nlo bi a se kowe e mo ki eyan omo Olorun tologun mo ki yin teleso teleso mi mo boye o le fi joji laaro yi ayo lo ba sun to ba fi joji engineer ki n to da ko mi e ja jo wo inu mi dun laaro yi in ti e wa mo n to fa e ba n re si gbogbo eyan omo Olorun mo jo mo jiju ope bo ni bi pepe re mo yo to ba ile fi jo bere oni ayo le pari e nkan gidi nbo o.

Now, gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi kini koko iwaasu ti mo fe wa laaro yi enikan ni e fe waasu yes ma kan sare si wa niye die ka to lo sile agbara gbo eleyi njo je mo pe in ti an ba fi oro baje njo je mo poro na lo fi tun se in ti an bo fenu baje enu na lo fi tun se ma ka ise bibeli kan bogo se nje ti olohun and in ti won pe ni oro word can hang for so many years waiting for fulfillment eni kan ni ke le so yen oro ti an ba so in mo gossip para ni aduo digbi sibi kan a mo reti ojo ti o wa se so therefore don't joke with any word eyin mama te ngbo mi laaro yi mo fi oro ba omo re sere kopo iwaasu mi ni pe won ran mi si o laaro yi in ti won fi oro baje won ni ki won fi oro tun se eni kan lo fi oro de nkan kan olofi je pe to ba ka bibeli e ninu iwe genesis chapter 49 bibeli so nkan ni ese iketa oni rubeni iwo ni ipa mi agbara mi titayo la ati titayo agbara o wa so nkan kan tele oni rubeni iwo la ko bi mi nto to o ipile se agbara mi o ni tayo babe lo sepe fun injo je mo ye odun ti oro yen fi gbogun ti eni ti won pe ni rubeni oro yen si lo 267 years ko to di pe ti n ba awon omo rubeni fa ko to di pe woli mo se de igba ti woli mo se de on lo so wi pe e mu rubeni wa bi oro buku ti en so nipa re njo ni oni mo yi danu o wa so nkan kan oni rubeni e je ko ye awon eniyan re o si gbodo mo ni won ki yo ku mo babe lo sepe fun woli mo se lo mu ku tani baba re jacob woli lo na mi o men to sepe mi o men to fi oro ba nkan je mo lara mi o moro ti mama re so tin tele o titi di asiko yi oluwa so fun mi pe awon meta kan gbo mi laaro yi ijo ti mama re sepe fun o oran ti ijo na o si ngbo mi bayi oro ni won fi gbe ile aye iro and ko si nkan kan ta le se ti aye iro o ba da oro la fi tun se now farabale ko gbo mi eyin meta ta yen be se ngbo mi ni waju eni to ni aye atorun nu studio mo wa emi oluwa so wi pe ijo ti won sepe fun o iwo na ti ndagba o sugbon nkan kan ojo awon lowo e mama to bi o lo sepe number mi ti nba fi sita ma fi gbadua fun o tori pe ti tobi len to ngbe nu mi ju eni to ngbe nu aye lo now mo fe ka ise bibeli kan ninu iwe Joshua chapter 6 e je agbo nti bibeli so ni verse 26 Joshua chapter 6 verse 26 won ni Joshua omo nuni o si gegun li akoko na wi pe egun ni fun okunrin na ni waju oluwa ti yo dide ti yo si ko ilu Jericho yi pelu iku akobi re ni yo fi ipile re lele ati iku abigbeyin re ni yo gbe ilekun ibode re ro ewo bo se fi oro le the curse that Joshua released against the building of the wall of Jericho took 550 years before it came to pass. Eni kan ni woli kin le wi yen. So ori epeto sey ti Joshua mo nu ni sey mama ogba 550 years. E de ogota le ni edegbeta odun o ni epe fi duo digbi ko to dipo o wa si muse. Eni kan ni se pe epe yen se o epe 250 years o le se ni nsin bayi. Eyin kan mo in to je nkan o le epe ahole ninja won omo yo epe ahole ni nba gbogbo awon omo odu aja tin ba won fa enikan ni kin le pe ahole ikan ninu epe ti ahole se awon agbalagba ni o mo tumo ti mo wi o ni wi pe gbogbo eyin te ba ti je dudu enu yin o ni ko epe ti ahole se niyan o si ti pe o lo bi je wi pe teyan ba mura anje to wa fele ikun ninu ilu ninu ori ki ilu bo se ngbo mi oni epe ilu wa ma mu ori ki ilu meji ma si so epe ti nbe ninu won ikan won ni Ibadan ilu ti ma gbe alejo oju onile lo ah taka seyin to ba jo mo Ibadan to ngbo mi mi ku abeli katana mashanda woli temi oni wa sori afefe lai ni gbo won oluwa an wa gbo mi mi ni lanu lati wa su fun o lai ni se feasibility study I study a lot. Only I, Daniel, Emi Woli, or Dekunle Epafra, I understood by book.
gbogbo ti n ba so fun o kiyesi na gbo mi mama awon ti an ba wa lati akure won gbo mi lowo bayi epe ti n be ni ilu akure ninu oki won lowa akure ni o ma mu dale won mu idale le won fi enu pa ni enikan ni ko ye mi won fi idale le won fi enu so ni be yen ti an ba fi enu mu o won mo mo fi enu ba ti eje ni amuda lele fenu pa ni olofije wupe to ba re to fe dide ni ilu yen ti o ba gbadu akoko fi ogun enu bu koni ga be na ni ni ilu ibadan epe ti be ni pe ibadan ni ile oluyole ibadan ni ile oluyole ibadan to gbonile to gbalejo ibadan ti ma gbe alejo oju onile lo a koni sele lori mi epe ni awon baba wa ni won mo boya nigba ti nu won dun ni won fi olugbon sepe e pawopo le fowo kan won me e sowo po gbogbo en to ba le so woli re lo de yi mi omo woli to sepe mi omo alipe tupetu to sepe mi omo danse to sepe iru ojo bayi awon asiko bayi ku oni teyan fi nse awewa mo duro ninu majemu ipe eni to ni ase ninu mi gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi egun ati epe asasi ati hantu ti se si o ti o je ki aye re o gbera nkan ko mo sele bo se ngbo mi mo ni ko mo jadanu loruko jesu afe mo juma ni iri se lowo bayi iri ki si se ko se gbigbona eni ti an ba fun ni awon ni mo pe ede omo elede ni mi tori pe baba mi ni oro o ni oro gojigo ti ngbe nu omo eniyan fohun latete ko se ni oro ti wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na ase ti njabo loni gbogbo eyin te nbe labe gbolo oro ase ti won ti lu oro odi fun ti o je ki nkan lo bo se ye ti gbogbo nkan wa nlo lodi lodi mo pase loni mo yi pada nti o jora won yo bere si jora won enikan ni ki lo sele wa gbe en to foriko epe ti Joshua se o ti wa latete ko se bibeli ni o nbe ni isin be ni o si ma ri titi lai eja lo sinu iwe first king chapter 16 Egbon ti Bibeli so ni verse 34 mo nsi oju e sinu Bibeli I am opening your eyes to the fundamental and to the categorical words look at what he says eja won to so oni ni ojo na ni eli ara beteli o ndide o lo nlaya o saya gbangba o ti gbagbe egun boya won o si so tan fun o ko Jericho o si fi ipile re lele ni Abiramu akobi re lo lo si o si gbe awon enu ilekun bode re ni seru segubu abi gbeyin re na lo si gege bi oro oluwa ti o ti ipa Joshua omo Nuni so can you imagine njo je mo pe ignorance is not an excuse pa omo nkan ko ni mo ko tumo si po ni jiya to mo tawon kan iya ti won je le ni si awon ko won se awon ko won ese won ko won bere in to ti wa nu ran won ni en ba ti koja bi bibeli ni en ba ja ogbajara tutu eju amu bi na obusan ah and won tura re le bayi iwo le tura ti ran tin bo na ba tura won won si to nbe ninu abe ide na oya nawo e soke bi gba won ni okawo oke wa ke baba mi egun ti mo jogun lara baba ti ya mi ogun ti mo jogun lara baba mi ogun ti mo jogun lara iya mi o gbe re soke o waju re le jabo le lara mi loruko jesu olufe jin sare so nkan kan ni 1919 isele abami kan sele odori mi o ni so yen ni isin ni 1919 iranse olon kan be ti won pe ni Nostradamus o nlo kon kan kan Nostradamus he wrote this in the year 1551 Only there will be a 3 years, that is 2020, from which we arise a queen corona. Ninu when you lati lo gbe itebode. Only there will be a 3 years, odun kan be ti o di onibeji 2020. There will be arise oko ite oko ni 1551. Ni 1551. 1551. Isele abami kan sele emi oluwa wa so fun pe nigba to ba di 2020 awon yen ti ku egun o le sinu sare gan mo oni there will be there will arise a 2 years and there will be something that will be given to the world
won pe ni corona who will come from the east China and who will spread a plague virus in the darkness of light oni aisan yo dide lorugejo yo si mo kaaki only on a country with seven hills yo lo si awon ori awon awon awon ilu oloke meje in bracket owa bracket ebe Italy only and we transform the twinkling of men into dust only yo si mo pa awon eyan lara da si yepe iyen ni pe won a mo ku to destroy and to ruin the world it will be the end of the world economy I say only yo je orisun ibere lati ba gbogbo nti won pe ni eto isuna je awon ti o ba mo nkan kan wa si dide won lo fi je wipe enu ni won fi so nigba yen enu na la fi yi danu e ki gbe pe eleṣẹ o eleṣẹ Notre Dame lo prophesy ni 1550 lodun na mi na le nigbati ati e ti ronu pa dele aye o ti so aso tele 2 years odun 2020 odun ti 2020 gbe awon pon

ewo eyin wo le fe fun mi lowo ta fi se tola mo mo mo to owo lo re laaro ka fi se tola ko si bo se fun olohun ni owo o ni e fi fun a o fi fun yin pada ka kan fi se tola ba ndasi e fi da mewa yin fun tolohun oluwa loni eni kan ni e pakant inu mi si dun sin te so laaro mo mo pe leti omo ni omo daada eyan daada ni wo eyin kan be to je pe ko se mo ni niyin eyin le nje ki program yo du a jo lere lorun ni olohun ba ngbo owo ye biye la nso nto lohun ba fi si onu laaro in peye kan o in si koye kan account number church ni 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade gbogbo Sona Church ni nlo laaro ago mejo gere e ma je ope titi wago mewa o wa peju ariwe ri 10:30 ese bibeli ta fe ka loni iwe Hosea chapter 1 titi wo chapter 6 Hosea chapter 1 titi wo chapter 6 eyin omo Olorun ti won bi loni 24 ekunle eje npase eyin te mark wedding anniversary yen ekunle amak wa minish and toli abadus wa mo leke sani agbara tin bi eja dide ko wonu ipin rawo yin e lo serere in the name of Jesus. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Mo gbadura fun president ati governor wa. Eyin na se nkan. Loruko Jesu ki Olorun ko mu yin te siwaju. Ire loju owo mo. Lasiko yin ara yo de Nigeria. Your excellency in Jesus name. Eni kan ni mo ni testimony. Eje o loud ko ni ti ko clear. Eyin na wa send e si mi. 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin.

0: mo gbianju mo so fun yin o mo de je ko di mimo fun yin pe mi ni je keti yin di mi ni ye ja yin ton tori mi ni fe yin pupo pupo
1: Ti
0: mi ba ja yin ton e se ni E ku ojumo lapa bi e ku ojumo e de ku ojumo lo se dada le wa se dada le ji a ku ise ana a de ku imora tini gege be mi se man se ladura pe gbogbo koko janjan emi ati yin ori owe wa ba le pon olorun oba mi dumare a de yanju emi ati yin lade o a de ni sise fun me lomiran je o Kebugi, Kenneth Ibueje, olotu eto ni yen. Itunu Dixon be lapa bi ajo nse ni. Ni lojo alamisi miran, ojo ketalelogun osu keje 2026. Oluwa Remi Lekun Adesina, big man presenter yin na ni. Laju e o, masun. Laju e, magora e. Laju e, ma dawole bi ope tin omu na o. Laju e. Oya tun gbo yo kan tabi meji ta ro yi o ke tun dimu o egbo o egbo o e ma so pe mi so fun yin o eyin o rori e ronu debe ri abi e se akiyesi e ri oke e je nja yin tan eyan kan wa kiyin tabi eyan kan wa se abewo sodo yin ile odo yin ni shop yin ni office yin ni
2: eni ninu aye lo wa kilo
0: o je ni mimo yin
2: fi te lorun ba
0: o je eyan yin o je ore yin
2: iraye pe meke toju ti e la parun fin sori
0: eni yen wa so fun yin pe ah ore
2: ti o tan mo
0: ara mi den se gogo oba kankan o ara mi se bakan bakan o ah o den re mi o re mi sa ah mi mo ara mi se bakan ah o re mi bakan e den notice pe on so tenumo on so lera lera Shaking ma ton yin o le ma isele si yin o sugbon yen o so wi pe ko ni isele ai ba mo e dimu o so wa lafia yin e ma fi jeun seri te ba ti riru nkan bayi e gbianju loju ese e ti get lo ni papapa e kan ora fi style ore o mo to ma sele wo bi wo je ka se bayi wa ma lo si ile odo yin o ti get ma wori emi a lo be get mi kra emi a lo be get okada kan sin ba lo lo se nfi yen oju e ma yellow o ma tin diju oro buruko won atirin e gbianju e je ko fi odo yin sile lo ni papapa eri kilode ko si nkan meji to de Sheri le owo ta wa ni gboro nsin aso lo nbori sirisi nkan o makeup lo nbori sirisi nkan o packaging lo po ngboro ohun ti opolopo nrun mara labi aso ogun o le ko tantan ba tuda sile o elomi na so sirisi aisan boya tori ai ni owo lowo boya ironu owo lowo boya ironu ai lowo lowo ti je ki fun pe elomi ga boya nkankan bi aisan ara kan se de mo wi pe olojo oni so fun yan po nde a ni kuku ya o be la ni daran o anything can happen at any fucking time eh abe egbe bo yen ri anything lo le sele any time to ba lo sele be to kan lo se bi emudi wale tabi pe no re je ki nsun die je nkan relax bi ba je ki nsun sodo e eni rara pe ko le sun e make sure pe ti logbon gbon ko pada sile e to tin bo bibe eko kini to be lo sele be to je po lojo ba lo de ba eniyen lakata yin lodo yin explain taya olong bo ani dana o won ni dana bo wa lorun o ani dana o ani si alejo gba o ani gba leju oran o eja laju wa o ba tin complain to nsoju baka bakan to jo soju simisimisi omo re mi ara mi o ma se e make sure pe ti lopopo akoko lakata yin tori to bayi lo se be to ja fab lodo yin ewo e rojo o mo ti so ile ri but e je ki n tutun ile so o sisi ke ti gbagbe pa bi kawo yan kan ma gbo nigba ti mo so account number 10 le mo shop yin tabi le taja yin mo si tun ra won kan o awon kan tele oro awon kan o detele ani be se paste account number yin sinu paper tele mo bi 13 taja yin e yo account name yin kuro nbe e yo ruko yin kuro nbe e je ko je bank yin ati account number ni kan eje keni yen ma te ko n fe te wo si yin eje ko te ko wa mention oruko yin Adesina Oluremi Jacob yes oruko mi yen oya te soju e be yen sugbe bi te ti ko account name yin a se bi igba po un fe te wo oja to un ra si yin ko te nkan kan oruko to yin da tun ko sibe ni o ma pe fun yin ola toye sogo toye Rebecca oruko mi ni e mo gbo ti lo ayi oruko yin mo pe yen oruko wo lo pe oruko to ri lara bi ti mo ko si to pe e ma ko oruko e ma ko account name yin sibe account number ti bank yin nikan ni ke ko sibe a ni damu o a ni bo so wa lagbeda o

adua ilekun yen o ni ti mo yin ta ba nso nipa ilekun to nti ma won eyan e wo enikan bere pe ta gan ti emi ilekun jesu lenu ona o na ni ilekun o ni emi ni ona atotito ati iye o ni ko se enikeni to le bi odo baba bi ko ba se nipase mi inu we John chapter 14 ni a tin se conversation ohun atawon me eyin re te ba ka lati verse 1 ebi akoko re o ni e ma se je kokan yin o daru egbo Olorun gbo egba mi gbo pelu o ni se binu ile baba mi opolopo gugbe lo wa nibe o ni iba ma se be emi iba titi so fun o ni nitori pe mi nlo ile baba mi lati lo pese aye ile o ni gba ti n ba de pese aye ile tan o pada wa n wa mu yin ipe nibi temi gangan wa keyin gangan ka le jo wa nibe eyin si mo bi ti mo nlo e si mo ona na oluwa awa o mo bi to nlo awa o si wa mo ona na

kiri kaakiri ma kiri tele leyin o won ma pawo na ba ti bere na yo ni kin so kale o won pawo yo gbowo sapo nitori pe mo wo ona mi mana leyin igba ti mo ri pe orun mi fe yin mo ni mi kiri eranmo mo bo bi conductor eni ti mo kokko ba se conductor laye pastor ni sugbon mo firu pastor be gbadura omo ri oni pade ru pastor be a pastor ni sa ni orita merin ni bi iyana lati ya si ona bon fortune ibe ni pastor yen be mo ti mo pade e mo yo lo ti darugo si yo ti dagba sugbon.

sister tori pe mo nwa network mo nwa na kaakiri ta lo nsa mi ona omo la fun wa baba yi awon omo re ona omo tete la fun won gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anointi ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti nwa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan apo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anointi ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele orun mi leyin yo dara fun yin nigba mo de mo pharmaceutical company to nbe ni Ibadan ni challenge ni bi ori oju odo yen ibe ni ma ti mo ba kiri ogun lagbe ni ma lo ta ogun ni agbe ni bi awon ologun yen won ta miss mag you solution fa gelu awa la nta gelu mo tun kiri yen sa nipo ya lo lohun tun so pe ku nbe un lo mo se se sumika mo tun ba se sumika ona na mo wa o mo tun ba se sumika mo tun se yen mo tun lo mo se repete olohun tun so pe rara o ti debe mo ni mo ti se freedom omo 62 mo se freedom fun laarin 5 years mama mo so nipa ona tori be opolopo lo se wahala ti nlagu gbo tonu ti la fun won o nsise lo to sugbon bi alaise egbe owo ni ori loruko jesu anu to lana mi o ma lana fun omo re mami anu to lana fun mi o ma la ona fun omo re esa gbogbo nbe nti mo to ku nbe lo tun di Eko lati Eko ise

7 ni challenge aro yi o ma ni agbara emi mo ni se ranse taro ya ti jesu orun anu ade si fun iwo na ma bo ja jo gbadu apapo lara sa gbe bottle water kan lowo ki anu olorun to san sori mi loruko jesu anu ma san sori re wo to ba ti jade nluri lo ma so pe ko si nkan ti kene kan esa nkan ju nkan lo sa e ta lo ni lori ofe o ya lo ni anu jade si o now ki wa la mo nkan 14 ti ma ti le ku ma yan ti le ku fi ma ti ma yan number 1 o ni ipile ipile eyan ipile Psalm 11 verse 3 oni ti pile ba ti baje ki lo lododo se ai ma ye awon eyan lo je paye mo fe sare o sugbon ti ipile o je won o le sare ipile o je won o le rin ipile

first Friday. It's all first Friday. We on the 7th, on the 8th. Ma wa ni be ni ikurubu. Ah, yo ni agbara. Loruko Jesu. Anu soro luye. Erina lo wogba. Be, umari. Lagbara long. Mo lo si Jerusalem. Ni odo keje. Osu kesan. Eje ajolo. Bo pati de to onri. Ya ajolo taye. Amu ori ofe to le se. Famu pi re re. Lati na wano. But to ba ma ba mi lo. E ma mu ororo meji lowo. Okan. Baba ti fe wonu Jordan Oluwa ni dale yin lori ekeji ta ba ti jade inu Jordan Oluwa ni dale yin lori omi yen kan na ni Jesus fi se baptism a ma de ogri oke kan ti an pe ni Sinai ba se nlo yi mo gbadua yo dara fun je ka obi ri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe enikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o re na lowo o ore re o se be Jesu oluwa wa phone number elo phone number 080 66 48 14 55 08 66 48 14 55 Iwo na gbe laaro ma je kokoko yin o da oduo wa gba ninu ori ofe taaro yin loruko Jesu anu o sise fun o ilekun anu yo si

0: baba o iku ese egba ope o emi o wole egba ope oba iku ese oba idi baje ese oba idi baje ese oba ti olukulale ese olorun gbagba yi ese egba ope wa tori pe la nigeria koja nigeria yo da ogun diya yo dope wala yo dope idamu yo dope jina ti yo dope ogun to sele fa yo do igba patapata ba be ese egba ope wa e darijin wa e ya wa simi mo bi ojumo ni se mo ojumo ni ko je alabi oluajida iran bi oyida gba won kan to travel o tete wa mo to tabi tese mo olu ama ba le yo si alfa ni yo si omega ni mo ji ni jibe e o ni bo sowo e o ni bo so ni e so lagbara e je a bo daju keri oluwa o ri ofe ko ma ba e lo mo to ye mo ri bo nu e je jesu e je so ya si ni mo ibi o ni ba e anu fo ire to tin reti pe pe o ti olowo ire wole e ayo wole e bukun wole e mole wole e yanu sele gbugbe emi bara to nbe gbere to nbe ri danu ina run danu da alafia jesu oluwa wa
1: amen
0: won ti bi o mere se waju bo se nbo mi praise the lord
1: hallelujah
0: ti jajo na la tun continue ati pare ireti fun alaini reti mo so fun pe ko si nkan to nbe ninu aye ti po olorun oka mo para re don't die before your time mo pare tori ko to dasiko to ye o to lo yan fun e owo hun mo lasan nkan buruko ni o elemi o je ti wa sun mi olorun ki fe gbo ti su mi o ti sumi for what o ni mo moro re pa won eni awon eni igbala won ko lo se koja laarin kini o awon ajogun igbala won ni koja laarin wahala ti damu o fe wahala o fe damu o fe idanwo o fe dojuko ati jodo denu go wada iyen ni re won to ma se awon ajogun igbala won ko lo se koja nu wa ko den wo na ko to depo go bujade o ire ti falare ti benu o nbe ni to si re o nbe legbe re gbogbo ogun ba ti le tan to da be gbogbo e ti ade gbogbo aye ti ko le ni gbogbo aye nja won ti pe ogun ti tan to fe se ni mo pada seyin o mo pada se si aro o ohun na so pe tesu ajulo na for fe mo da bi awon okunrin ti won gbagbe lebu ti won rin ajogo to lo dogbon sa gbe lebu ti e mo dogbon sa gbe lebu ti e bi orin elija to ko mo dogbon sa gbe lebu re bere gbe roju gbe anybody o le ran e o ila koja lo nje be a teso waju nipa ireti fun alaini reti mo wa no Genesis chapter 21 kilo winbe o je ireti fun mama sera nigba to deku fun lati be ni mo ti stop ni nje jobe na mo ti fe bere tori awon ti o si nbe mo lo deku fun lati ma re fun ge bi o bi olon de se o de ran ti e si rere yo ran ti won na si rere
1: amen
0: aha
1: oluwa si be sara wo
0: oluwa ninu osu yo be wo na
1: wo amen
0: yo ran ti asi rere emi o mo tu wa nbe olutom gojo olorun fun o on ko ti ele mo jowo bibi o ko ba sese ko ba se fisa ko ba se lati lokan abi lati laya ko ba sa lafia on ko to nbe oludumare fun o ma bi owo
1: amen
0: o se kini oluwa bese ra o gege bo ti wi o de se gege bo ti so aha
1: sera si loyun
0: ah on kan laya neti ye si loyun iyanu ma bi owo
1: amen
0: sera mo papa loyun ojumo ton sa sera o aha
1: o si bi omo kunrin kan fun abraham
0: loruko jesu ju yo ti ota re
1: amen ni akoko ti olorun da fun
0: akoko olorun mo kanju da akoko re lo oni mo kanju ni suru fori ti die na loku mo gba wrong advice olorun be ni at I may write him fun Elizabeth ten for kore sekaraya unti awo re fun advice awo re fun ni o tan ledo ni oloni yi bayi ko lo wole to omobirin odun ko wole ta ga un ni wahala re ko ni o tan le bayi o ka lo ti gba ka mo pe gbagbigba ton ba bi mo gu ton ba de bi mo ko si problem oni o ti abo baba si jengbon ti abo si lokan baba egba ti baba lo se o lo di tanos tan yo aha
1: Abraham si pe oruko omo re ti abi fun ni Isaki
0: beni
1: eni ti Sara bi fun Abraham si ko Isaki omo re ni ila nigba ti o di ijo mejo gege bi olorun ti pase fun
0: o ti to bi tan ti ese ri niyan so won ton ge olorun fun omo to da koko am fe pari e leni mo reti ayo ti re enikan na to menu be to tun se be fun o na ni respect Luke 1:57
1: ojo Elizabeth si pe
0: omo iya ile Elizabeth na ti darugo ti dagba o na ti dagbo ti dogbo olomo ran ti respect na si rere kini o le se kini pa re o ka o gbogbo ni sise iwo sagbagbon nikan ireti fun alaini reti nbe ni rati e mo so reti nu bo te pipe to pe fun igbele ki ogoro ko luwa ni aha
1: wa yi ti o bi o si bi omokunrin kan
0: o bi omokunrin kan ni ogbologbo re iwo na ma se so reti nu Olorun be ni hati e agbara re se kini o si wa laye ireti fala dele si nbe ni be o tun se atun ti ku lodo awon olomo afosodo awon ti ogogo won lo sewon o na ni brother Joseph Genesis 37 ileri ogo o fe wonu ogo lo ologo o laye to wa o wa lo ni problem do to danu o ma ni problem o de ba ni jojuko but in ireti fala dele si ba kini o ma ku eyo ni nbe iyen ni ko fokan si oni ase nitori ogo ni o ase nitori ogo ni on toju ologo bari o ase nitori on toju ti e na ri nitori po ologo ni gbagbe ye kun mojo
1: aha Jacob si joko ni ile ti baba re ti se atipo
0: atipo
1: atipo ani ile kenani won ni ni iran Jacob nigba ti Joseph di meta di logun
0: nigba Joseph po mo 17 years logun ti bere wahala ti bere idamu ti bere tori po logo bo lo ti be lodo atawon omo baba re nitori po lala ala se na lo fu eni problem o awon ti lo yewo nipa aye re lo si fast 5 ko le ba ya wa
1: Joseph si si lala kan o si soro
0: fun o ro fun awon alakunrin re won si tun korira re si nitori ogo to gbare ni won si na si korira re o la baba ya re ti ku ko se to fe soro fun en to je gbon ya re o ti doro lorogunde ko ti omo ya re to ni o ti kere koko lo wa o wa lu ala yen o ro fa won egbon re gbogbo family lo mo tu mala won mo ko fe jo lori awon ni toto ni o wa nbinu o wa nrojo o wa nwojo nitori ogo re ni mun to nla koja nitori pola re daro ola re great gidi ni so ireti fala dede ti nbe lodo re but ko se kini ko fe kikun kikun le wo re Joseph lala o on wa ko ra re si on wa bi won se pa pelu ala re loruko Jesu won ni pa e
1: amen
0: iwa ni ko mo ju ara kale ko fi pe mo gbadura o ke to ba ti free gbori oke lomo na ri wo ni kankan beere lowo Olorun ori oke wo ni kin lo debe konle pray pada wale ko mo baba so won woli to ma fi se je njeun praise the Lord
1: hallelujah
0: aha
1: o si fun won pe mo beyin e gbo ala ti mo la
0: o tun be won lati tun lu ala re won lu ala fun won ru ala fun won bo se so yen won ti mo tun ma ala re o tun sele si won na nitori o ko si nkan mi to sele si e ireti fala de reti o tori Joseph oni yan se mu tori Joseph ni olori agbo ti se lala oni won se re won he awon kan to la e won kan ti Joseph la koja kala le ba se nitori ogo lo se lo se won ki so le won ki lo ki so mo buruku praise the Lord
1: hallelujah
0: nitori din na gbo olorun gbo gbekele Genesis 37 kala ti bere titi de kini o titi di opin o tun se be fun meru kan lasan lasan o mo da ya ba laafin o oni exodus chapter 2 verse 9 to ni te ka tun roji na gan to ka ka lati 9 to 12 e o meru lasan ni exodus o de da ya ba laafin o mo gate man say say this possible come get spare lo fe ko lo fe ko lo fo ba ki olorun ni oju wa ni o ti possible no ma go olorun o easy aha
1: won dia na si wu
0: won dia na de wu oba ese lo nje won dia na o roju rere aha
1: o si roju rere gba lodo re
0: lodo re
1: o si yara fun iwenumo re fun
0: nigba to wo testa ese ko lo re waju o kan ranu gba ni o nigba to ba gbeke lorun to si mi lorun ogo ma bo e e wa ma bugure ma bo e ire ti fa le ti lo sanu esteri boya modika obi mo ni ama kan ni ko mo modika sugbe esteri ranu gba un lo ko re ran modika omo se na ma ko re ran loruko Jesu omo re to ko lo mo ko mo yen loruko Jesu e mo yo yi para sire yo ko re ran ebi yin ran idile yin ogo yo re bujade mo para re ogure olorun o be mi ati e wo gbogbo adun be lara re ami korira tin gbe si e lara e Jesu we danu
1: amen
0: mo lo we danu
1: amen
0: mo lo we danu ami le ba be Jesu we danu
1: amen
0: e Jesu we danu won dia na si wu o si rogore gba lodo re o si yara fi elo iwe numo re fun ati ipin ounje ti o je ounje ti re ati obirin meji ti ayan fun lati ile oba wa on si lo ati awon won dia re ti ibi ti o dara ju ni ile awon obirin komo ori ofe be o ma ri gba
1: amen
0: o ra nu gba o ra nu gba o ra nu gba gbogbo e pa gbogbo en te nwo ko gbogbo ami ile aba yin o si danu
1: amen
0: ri fala re ti yen yo ko le se me yen gidi bo yo ko se nbe n loyin bo ba ise to test ma pade ara yin o ma sele si e lo pade e mo ni ko lo pade e anu se iyanu sele bo ire fala re ti nbe fun e gbẹkẹli simile o se befe nikan nanu beli daniel chapter 3 mi o le ka don lo ka fun re ma fun ele to fa ka fun re re nu le daniel chapter 3 verse 1 to end daniel chapter 6 verse 1 to end o lo mu daniel ko nu ho kini un o mu awon iberu meta ko nu na ileru o tun wa nu okunrin kan to wa to tun sik na yen wa nu john chapter 5 verse 8 1 to 8 john 5 verse 1 to 18 loka okunrin ti eto besada yen ni o ti gbe tan nigba to reti falade reti o dem larada o ti wa nbe for good 38 years the day bi akete ko de marin ogun aye re dese o tun se reti fani kan na olori sun eje oruko re ko ni yen ogun lo so da be o mark 5:25 loka olua yo tu esile o gba larada o gba ewosan gbogbo idam to nbe laye patapata ijesu gbadanu o bo lo wa aye o ra anugba eje ka gbadua gbomi re siwaju to ba lo ro le fo le nle goya nle gbe siwaju pelu e oruko jesu baba wi pe se egba oko e wa emi an woli egba oko e wa oba awon oba egba oko e wa olorun sole egba oko e wa gbogbo esto ko esinu wa ha lati da mi ese baba ese iya ese ran olua ko dari olua ko dari je mo ri e bonu alagbalu gbe jeje so ye na ko wi la we ese na we ina ti jale ina ti jale ina ti jale gbe to sile be la gbada gba lafia ko to le o ina sogbe won ina ko ti jade ina ko si jade ina ti jade ko le ba rogolo mo ni ina ti jade gbogbo emi to nda ye la mo to fe so do mo ko mo ina ti jade iwo to won ojo lofo mo ya lo loyin iwo to jelo fo ko lo pade oko e anu se gbogbo alaisan egba ewosan egba ewosan egba ewosan egba ewosan egba ewosan o mi yi pada je jesus ika ola wonu me bi awon omi yi pada think of god wonu e yi pada so that jesus ko se yanu ko se agbara ko se ami ohun to ti logun logun fun to ti lo agbo titi o se to ba si lomi ko flush e da isegun daje be me gigun gba lafia iwo ki yoku ijebo ta so gbe na ti jade oju asegun lo abo daju ori bo se be o le nigeria agba tun to anu be nigeria o la ko ya abo lowo mu agba to sile adara anu ba jesus oluwa wa
1: amen jesus
0: gbogbo isin wa la ran se papata la mo so fun ni every week nitori di na ti e dan o ko ri pe rere lorun gbogbo ojo monday pada bible class ni bible lecture nde de agogo mefa irole eni pe gbogbo en to ba ti lo si bise ti ma de agboro mo keko lesson ge ti jesu fi ma de ago mefa si meje abo na ni ko kin pe wa pinrin pinrin ago wakati kan pe la mo lo nbe ni gbogbo ojo tuesday ojo segun an po program yen ni wakati yanu ago mesan sagogo megila ni ago mesan sagogo megila kuju baye na lo o pojo after 12 ni gbogbo ojo wednesday soji ni soji role ade to mo sise to sile na nbe na go marun role ti meji abo ni gbogbo ojo thursday en pe mo so na pa won disciples lo ni awon ti o ti ye won to ba ne bi adu o le send so ka ba adu ran lowo ni gbogbo ojo friday to ba gbeyin osu ati friday kon no suntun a fi ma se soro ni ojo oluwa ojo ologo sunday school na go mejo pa la go mesan ki ta ba tin pa sunday school ba isugbe lola bo si la fi ma tu wa sile o re ofere ko ni fi sile ile ologo iwa ti ba ni ku na jesu oluwa wa
1: amen amen jesus
2: anigbagbo wipe ti di alabukun fun nipa oro na nipase prophetess Esther Oluwakemi Adebayo ti Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along Ojo Ekun Road behind Baba Olora bus stop odo ona ilewe Ibadan etun pade wa ni ose to nbo ki ore ofe re ko to fun wa loruko Jesu amen
3: endara pomo wa ni Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along Ojo Ekun
4: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wanso
5: Emi lẹri kan iwo lẹri kan gbogbo wa lati jọ ni eri ayo eri wa ba wa kale oruko mi ni Ade Oti Debora asoju ilese Kingsland Heritage gbogbo iwo to ngbo mi patapata ni lolo yi o ma ku orire o gbogbo eyin te nta aso ready made te fe ta aso ready made omode te fe ta ti agba mo ki gbogbo yin ku orire orisirisi be la ni ke ma gbagbe ani children miss me that is to say ani jeans ninu be li yen na ani ball gown, oh my god, ani up and down, ani sweatshirt, ko ti e lonka, sori to ba ti gbe bundle ti e, 100 pieces lo wa nbe, ma wa gbagbe, sori to ba ti di odo wa, so po fe ra children mix, children wears only, both genders ni o, e yo kan je 2, 2,300 naira 2,300 naira to ba ti mo pan down jeans 2,300 naira o soro gbagbo sugbon sori to ba ti di odo wa o ma dupe ni mo gbagbe a ki to kiri ka ni le ise wa aso tuntun ready made tuntun la ko wo lu ni lolo yi aso ta ja lo wo lowo sori to ba tun gbe bondu keji tun wa gbo mi dada to ba tun wa ko ja lo si jeans oh my god te ma ngbe tele tele to ba ti gbe bondu jeans obirin ni isin o ma ba baggy jean boyfriend jean combat jean pencil jean bere pe lo ni o je 2,800 naira o soro gbagbo 2,800 naira e ti sori re ni badan bondu kan o je 100 pieces o je 280,000 naira o se ma bo ko wa wo ko wa tawo o ri pe o ti sori re ni adun yi tun gba mi dada oh my god sori to ba tun gbe aso ti an pe ni members aso to je pe boutique standard oh my god from United States of America from UK from London and Asia countries wa gba mi dada bere pe lo ni 3800 awon vintage shirt awon designer shirt awon up and down awon crazy jean ni orishi top polo sori to ba ti debe wa ri top polo up and down trouser joggers pant trouser round neck hoodies hey yo kan o je 3,800 naira o didi 100 pieces to ba banbe mo gbagbe o le gbe laji o wa ku die kato o le gbe ilarin bere pe lo ni o je 380,000 naira atun ja top lowo awon round neck awon long shirt fun omode gba mi dada o awon sweatshirt fun omode hoodies omode nikan soso bere pe lo ni 2,300 naira lo ni ran sori to ba gbe 100 pieces 100 design lo ma banbe bondu e o je 230,000 naira bere pe wo lo tun kan bakan na o ku ball gown lati age 1 to age 14 o ma mu ball gown kan ni 430,000 naira that is to say what is the 4,300 naira tun gbo imi ladies wear asante ladies wear top skirt joggers boyfriend jean gown packing shirt ni oniran 1,800 naira up and down ibe lo ma ba awon designer gown ibe lo ma ba bere pe lo 1,800 naira 100 pieces here o je 180,000 naira assorted wears for ladies so ba de tun wa dodan wa o ma ri bata odun lo niran ibikibi to ba sinbo wo moto iwo road to ba ti de iwo road so pe ile marun lo nlo sori o sege complex to koju si si ile marun nibe ni ko dari si to ba ti debe wa ti ma ri awon eyan lo niran pe si number yi ni iwo road 090 58 53 79 86 090 58 53 79 86 ati 090 41 16 03 090 49 21 16 03 Kingsland Alala Auto Ready Made
4: Lagelu FM 96.7
6: Lagelu FM laye gbo ade tin gbe to je common Olawale Amsaf ni atokun bere lowo Sulaimon lati badande anywhere top striker ma lo good ni make us sport you eni giga le testify si atene to short you yeah I'm the one they call Kennedy Lagelu FM ni best radio station mo le so ni anywhere ifun police station Lagelu FM okay gajo ki
7: ara so oya nigba ti won gbo je common latenu top striker
4: Lagelu FM
8: why

ya kama akira wa gudede we gbogbo bi te ti lava ni lati ma gba ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke le vala velele ni le ibadan oya je kama leto iroyin ere daraya ni ti butoro agba nlaye lolede wa nigeria ni pinle ayo ati ni ese gugu ni o adupe fọlọrun oba anu o eleyi to so ala layo ati alaafia lana a de tun ti wa dari pada sori eto laran teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kasira baka na leni eni gangan eni lajo ketalelogun iyen ninu osu keje odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agbawota la ma ranu olorun gba o lilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni barayin fo won ti ije imu wa olorun oni fi sibi to nira baka na gbogbo awon to wa ni dubule ese patapata o le jenu le tabi ko je le iwosan ni Olorun oba anu lo ba iwosan amuyin laada eza yin bayi live dide emi ni gako mo wa lori eto laro teni o itunu dixin ijoba fun gbogbo studio manager kava o nkan ni mi fi da wa ti o mo je ke lafa ti gbogbo dada ni bijibi ka akiri agba nla aye studio mo lawo lo lootu eto ale sogosin niye olole amza doruko temi the top striker to gallant go nba ti wa ngba si la bi omo egbalapa bi e ma feti ko gege bi omo eko lapodo yin be yen mo ni gbagbo gbo ma ba yin lara mu gege bi omo ibadan ni goge gajo goge gege bi omo oke ogun si waju on gbogbo god bless nigeria oluwa gobu golede wa naija o ati gbogbo e ti to ngbe ikani bo kede se ma je niyan tori ki se eyan olorun oba ni oya papa gbe je bere lati buba igbaradi kan ti super falcons olede wa nigeria igbaradi nlo lowo o idije fe ye ile adulawo ti o bere lojo sunday ojo 26 osu ta wa igege e ma gbo igagbagan lore sore kan ma waye leni eleyi ti ko super falcons ti won pe ya mo warm up iyan fun idije wafcon awon adolede tanzania awon adolede tanzania won jo gbe peregi kanu to ba tin di lowo ro leleni irole ni gege ni o waye ilu casablanca nibi ti ko ti super falcons ti won wi se buba igbaradi won nibe ni o ti waye o dede agogo mefa nro le 6 pm o gaga ni fi gagbaga I ma lanfani ati waye gaga bi a se kowe re o ya papapa lati be yen ajo caf ti confirm e apa ti rindirindi pe orilede mejidinlogbon 28 countries lo ma lanfani ati kopa ninu idije afcon todu 2027 be ba gbagbe afcon eleyi to tenu bodo yi orilede 24 country lo kopa nbe si wa to di pe DJ on tenu bodo lajo gafu tin tenu mo pe o sese o ka won fe o irilede tin ko gba nu DJ afcon ka won fe loju won tin so bi ere bi ere o sese ka won fe loju o iyan lodun tin bo gbogbo eleyi bi ere bi ere won fe won fe won fe won fe lẹyin ọrẹyin lana ààrẹ àjọ kaabo patrick mosepe o ti jẹ ko di mímọ fáwọn oníròyìn lana o wípé wọn ti confirm ẹ apá àti rìndìrìndì pé orílẹ̀-èdè méjìdínlọ́gbọ̀n 28 countries ni wọn padà kópa ń bẹ o mẹrin tún ti kú 24 tó wá sínú ìdíje ilé tó wá lórílẹ̀-èdè morocco ẹ mọ́ gbàgbé pé orílẹ̀-èdè mẹ́ta tanzania
Uganda ati orilede Kenya awon meteta ni won gbalejo todun tin bo yi lodun 2027 awon ajodi mimo yi gbe isori meje na ni won ma wa o seven groves meji to ba yan yo sori gankan won a bo si igbele eleni 16 e mo yi gbe 4 la niyan won a wa

meji pere na won o mu ninu sori mejeje yen three top place meji oni won ma mu yo kun merin lati won ba mu meji meji yen a fi je merin dilogun niye ko je bi ajo caf bi an se tan imole si o pe bi kini ya se ma waye niyan to ba tin dodun 2027 o ya gbagbagba gba mi dada skipo skipo gbogbo United Kingdom o tun ti gbori wale adesina latolede libya o ti wa lori ero ayelujara iwa to ba ede be tete daragbo o lale wo

0: Mo tun bere. Fun o le se alai ma panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la mọlẹbi mi. O ti ẹda ohun ti gbogbo won nife si ni mo nse. O na ni ami idanimọ mi ti se Maggi native jollof rice. Itọwo ekan lasan, ara ikan ko si leyin e.
1: Maggi star ta se latara ewa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
0: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
1: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe.
2: Happy 48th anniversary!
3: Fun ogoji odun Olorun je olojo sibe fun gbogbo idan adura ati aye onipojipo ti o ti pada di otun o ri ofe re duro lai pelu okan pe si Olorun a nse ajoyo ogoji odun to la pere rere e darapo mo wa lati ogunjo si ojo kan drop osu keje bi a se nsa iye ajodun ogoji odun ti o ma bere ni dede ago 5 irole lojojumo pelu isoru ni ojobo lati ago 10 asale ati isan pe ti o larin ni ojo esimi ni ago 10 uro akori duro lagbara nipa ori ofe awon iranse Olorun ti Oluwa yo lo ni Pastor Dr. Henry Ojo Pastor Dr. J.D. Onagwa, Reverend Dr. Missy Funke Adetubelu, Reverend Gbade Ogunlana, Woli Kele Boladun Olulade Baba Adu Ike for 7, Ajinrere Ilaja Akintunde, ati awon iranse Olorun miran, Olubalejo, Woli Ti ati Ajinrere obinrin Joyce Alabambi, Ibi Ipade, Mogan Ijo wa, CAC Ile Atunse Adesiyan Bus Stop, Olunloyo Akanran Ibadan, a o ma reti yin o.
4: Tọ yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko, koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni.
5: Eto igbeyawo laye.
6: Jọwọ eduro nojare
7: ki lo sele
6: ki won to so wa po nje o ranti po oseleri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
4: eh ni tuto
6: ka sa so pe o ti ra won abi
4: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon nkan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
7: ewo lo tun je cdk e bayi
4: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
6: ka kuku wa gba pe gbogbo awon nkan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
4: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
6: o lu se agun tan e so
4: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
8: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707-454-3005
9: CDK san díẹ̀díẹ̀ gbé ìgbé ayé rọrùn.
10: Omi ni ra coffee water. 500 naira. Ko kan kankan lati ra ma.

kaabo pada latoju oja ikani lagelure lagelo 96.7 fm oke gajo ke leva lavelele ni le ibadan o ya je kama leto iroyin ere daraya eleyi to dun ti gbagbe nkan se baba igba yin se nda po mo wa elewo wa 500 ni bi gibi kaakiri agba nla ye lo kan ni banidore Facebook ti kan ni lagelo 96.7 fm lori je kama fan family wa nbe lori TikTok at top striker 100 at top striker 100 lori TikTok e follow e like e gbe like ko lo fa agiri gan ni o ya papapa lati be idije commonwealth games o ma lanfa ni ati gbina ya leni o odun 76 years ago TDJ to ti bere todun yi ilu Glasgow lole de Scotland ni be gege ni o ti waye se fe gbo eni ojo keta le logun titi di ojo keji iyan ninu osu kejo August 2nd oni DJ Commonwealth o ma lanfa ni ati waye o gege bi iroyin tin to mi lowo awon akopa tin lo bi 74 athletes o na ni olede Nigeria koso di lo o lati re kopa ninu DJ ohun ago mejo lasale e o na ni won ma si so loju DJ ohun ago mejo iyen ni asale e skipo o lo va gaspi skipo gbogbo United Kingdom okay o ya papapa lati be yin asidego skipo o di gbogbo gba re o okay owo gugu ma roke lagba lowo olohun e kero ko dele lagba lowo olohun e ni se lasan won o si ni fi oku yin won o ni fi ransele skipo gbogbo United Kingdom oni o promise wa o ti sadehun o half ninu owo aji agba ni wa ko epo skipo ti ni o ti wa nle half lo ku ta nwa asima pa pada ri half to ku na tolorun o fi se gbogbo re nrorun bo se je niyan skipo ololufe top striker gidi gan ni o ilu yike lo fi se bujoko o lo nlagbara half ninu re e ba wa se to half to ku na o gbogbo eyin ti aniti butoro mo ti agba gbe tin sanwo ngan ba ara gbe ni september ma ni yo mo di o september ma lowo aji ohun o mo di o aji 2027 september ni o di o

0: se se o afu ti wa nle latowo skipo afu lo ku tan wa amopo lohun o se nrorun o ya gbagbagba lati be Niger Sportsment Niger Sportsment football academy scouting program adesina kodri lati libya e da si olohun o se nrorun o si wahala olohun a se gbogbo e nrorun bo se ma je niyan scouting program ni gbogbo agbon barapa ibarapa mejeje ojo saturday saturday ati sunday lo ma waye o eruwa gaga ni o ti waye ilu eruwa ni o ti waye iko mejo ni o ko pa nbe eruwa united victory fc lati gogo ayete national team lanlata united starlight lati gbora emirate lati idere Slavenger lati tapa pelu ibarapa selected Niger Sportsmen football academy won je mejo ti won ko pa ninu scouting program yi bo se je niyan lapa be yen o e wo ola lati delu eruwa lagba olon tori pade kan ma waye laarin gbogbo awon oluko ni to je ti egbe agbabolu yi lati tan mole si alaye to wa nbe gangan okay let's go there Bami dada Mr. B Entertainment Mr. B Entertainment o ti package ra o pelu ajosepo G Smart Entertainment aji godogbo ni won package kale fun a Alhaji Sulaiman Ademola ni o Komi Jackson pelu Alhaji Sulaiman Adio atawewe baba oloye etu o si oba oje Friday eleyin tin bo leyin itola Friday 31st o ma waye Mr. B Lounge ye Lounge B to wa ni adojuko Colada is house ogbori efo nle Ibadan nibe ni o ti waye ago merin osan lalujo to duo tato tana alujo to tana green nibe ni o ti waye lojo yen ajo wa nbe ni o 4 p.m. ti o vida legbere bo se ma je niyan sari ifi gagbaga to ni kimi gege so wa ti o ba ti si ko ni lo ka nira wa la o precision ti bere lo to sugbon ifi gagbaga to ba ni kimi ni ko sa koko de bi pe a ma waste asiko ko si oge e je ngba nu ajo fifa lo o ajo fifa ti kede awon agba bolu mokan la akoko best 11 ninu idije fi eye agbaye to tenu bodo yi bo won se to won bakan na ajo fifa salaye bi orilede kankan se gbe owo lo bi an se gbe owo lo ati ye ti won pa atowo to lede kankan to kegun si an eje sare roju oja kade ba ba de katan mo le si egun kale
1: Oye waso Enterprises labẹ alaṣẹ ati oludari Honorable Wasu SA ekuse takuntakun kun fifi gbogbo igba wa derun fun gbogbo ni baraka kiri ile Nigeria eyun ni baraka ti ni atẹyin tẹsẹsẹ fe darapọ mọ wa bawa raja Oye waso Enterprises pa case yin si pe to wo barogun to fe rale tabi rale lodidi leyi ti o ni wahala nu Oye waso Enterprises ni ko kan si o se le lo fe bile lo sifera ore bi ogan leye o soka wa rira ile ise abani kole di legbe Block Industries wa legbe kan nibi ti an tin pese block atun elo amulo ole ti ki fopu kepuke kakara kanin block ti won pese nibe be gele to ba fe bere le tuntun tabi fe rele fe se sand filling cement nbe nle gbogbo to je mo won elo le kiko ma lo office Oyewaso number 20 isale osun lalupan up iwo road ibadan pe bo raja 0806289 6567 0806289 6567 0806289 6567 Oyewaso lo reti re kan si an
2: Mo ti bere fu o le salai mo panile rin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta se

amugbalegbe olukọ ni amugbalegbe olukọ ni fun orilede Argentina ta ba nso nipa Roberto Ayala Roberto Ayala omo ti toro aforiji o lowo Dani Omo Roberto Ayala o ti toro aforiji lowo Dani Omo kini nkan to so o ti je odi mimo wi pe nibi toro de duro yi Dani Omo omo binu tori pe ngba ti wahala bele leyin fi gagbaga koju olede ti explain yen oni ohun fe lo petu sija nibi on ti fe lo petu sija bayi lowo ohun baba Dani Omo lorun ni aba tag ohun po na wa lara awon tin ja oni ha ewo Olorun ohun fe petu sija ni won gboro ma ba ohun gege bi ipo to ndi munu ko lede Argentina amugbalegbe olukọ ni won gboro ma ba ohun ni bi ru wa bayi o na gba ballu ri ti to ni pe bi peacemaker lohun ja o ko won petu sija oni sugbon won yoro ohun mo lo bo ti je pe won o le excuse kankan tore ni e ba ba pa lowo re loya mo si ti ba owo ohun ni bi gba ya Dani Omo won ti wo pe o na wa lara awon ti won da wahala le ni oni sugbon ju gbogbo e lo ohun lo agogo lati toro aforiji lowo Dani Omo yi pe ko ri be o ohun o si nbi wahala ohun o si nbi jagidi jagan tohun o tori won gboro ma baru re lowo ohun oni koda ohun wa akoko to won o foju niju pelu Dani Omo ko won apologize in person ko won apologize in person ni one on one bayi koju Dani Omo gege bi Roberto Ayala bo se je odi mimo niyan o ikos Aston Villa won ti gba lati gbe Alejandro Garnacho lati ni iko ti Chelsea seri aden to wa nbere o won fe gbe lade un alagbasin ti en ba ti agbe lade un alagbasin condition to wa nbe obligation pe dandan taidan to ba ti meet up awon criteria kan o ni awon clause kan to wa nbe o de se pelu boya ye ifi gagbaga to ba gba fun iko Aston Villa yo determine pe dandan taidan Aston Villa gbodo ra nigba ti Chelsea wa gbe awon ade yen wo lotun losi won ri bo ti meet up pelu bi 43 million pounds ni ye tawon value e gegegegegan iyen to ba pada je pe Aston Villa ba pada sanwo re o iyen lo pin sa ti nbo sugbo gbodo meet up awon clause kokan ko to di pe won o le ra o sugbo won o so awon alaye to wa ndi re e mo pe ko to di pe league o bere a ma alaye to wa ndi re sugbo Chelsea bo ba pu pe pada gbowo lori re e mo gbagbe Man U na lowo ti o gba nbe o tori pe sell on clause o wa lori re nigba ti ko Man U ti won ta fun iko Chelsea won fi sell on clause si pe gbogbo igba yo wu te ba pada ta a gba iye bayi lori re o ni iye percentage ti won gba lori re lapa be yen o ya lati be William Saliba William Saliba ti jo di mimo o e bariba pe ohun o sisi abe leyin igba ta won o sise leto lera won yiri eso tun won yiri eso si won ri wipe ayin to se yi to ba le ni suru to si lo awon ogun kan tan ba ko fun o se se komo wule nilo si abe nigba ti a si ti a so bayi Saliba na ni ewo ohun fowo mo ko won mo fi si abe yen iyen lo nfowo mu sugbon won ni o wa si si abe o ko si si abe o yo si gba la koko to pe na die ko to di pe yo pada sori papa pe oro re ko gbe bo ko gbe tutu kankan ju pe suru lo nilo o nilo suru to po gan yo ma lo awon ogun re yo ma gba awon itoju lolokan ojo kan yo wa ni ifarabalẹ ti o po gidi gan iyen ni eyin tin pariwo yi o ni o le fi lo to fi lo tapatapata ti o ni guro re mo sugbon to ba le ranse ara re ti o do awon akoko to ye ko lo te pada o se se ki ekuru ko tun teyin ni fanfa o ko je alaye ti an se fun William Saliba lo nfowo mo yen o fara mo yen ohun o se surgery ejo ohun ma lo ogun ko ohun o si ma se awon nkan to ba ye ko ohun o se alaye to wa ndi eniyan o gboro ti ari bayi
Iko Gunners in o wura won ran. Won tin wo John Stones e. John Stones eni odun 22, 32 years of age. E ma pe o n ti kuro ninu ko ti Mansiri bayi. Pelu gba ti adeun re ti tenubodo ninu ko yi. Ofe lobade len to tumo si pe Iko Gunners ti n ba John Stones. Won tin ba soro papo pe e boya to an ba ti Olorun ba je ko wo awon te John Stones. Yo ti elede lede awon Titi William Saliba ti o fi pada de tori won ni asiko ti o lo yo pe die sugbon won o kede iye ojo ati akoko ti o je a mo pe ngba ti league oba ibere won pada ja wa tan iye ojo asiko osu boya osu abi ose ti o pada lo bi nkan se ri niyan o iko ti Chelsea Iko ti Chelsea won ti fe gbe agba bolu ninu iko ti Palace yen ta ba nso nipa ti La Croix agbo weyin won won ti fe gbe omo yi o won wo won so oro yen lowo looto oro yen o ti debi to lapere sugba won sa nwo bi nkan se fe ri lagba be pe boya Olorun le je ki owo awon de owo awon de lapa be yen ju gbogbo e lo awon eyan wa npe sa kesi gba Chelsea eyin again won ni kilo si awon sa wa kere nu aye ni won ni laduru an te kojo o tun se le je wi pe eyin e tun pada ma wo La Croix pe ge oju agba bolu to ye ke tun gbe won ni se ri to wa nle bayi iti oluko ni awon ba ti so fa won nla won tele o e ma se mistake o nto oluko ni awon ba ti se to ba ti so bayi iyen Xabi Alonso o na la won tele tori pe oni odari awon agba bolu yi ni sa ti nbo o lo si man tofi ati nti ofe awon o si wa fe ni fe ko je yi pe yo wa ma pada ni ma so pe eh ngba ti mo bere leyi ti won o fun mi o na lo fa ti kiri eleyi fi sele idi niyan o to fi je pe gbogbo n to oluko ni awon bere bayi awon fe gbiyanju lati te lorun ti o fi ni si konu nko kankan iyen lojo waju ko je bo se lo won je lapa be yen e wo e ja ma lo futa ro yi eto kan ti wonu eto laaro yi e ja ma lo futa ro yi e ja so gbogbo edo san lago 12 lori eto ta lota awon royin eleyi to ku ta ti menuba atawon royin mi ti o tun ti happen ko to dago 12 to fi dori awon exclusive loloko ojo kan o ba dago 12 osan a gbera wa debe sugbe ko to dago 12 yen Kase mo npada bo lago mewa kuseju meedogun lati wa yi koto kase *347 *1004 *2# ni o *347 *1004 *2# iwo lokan laaro e bo ba dagun lati owura re ran ni o bo se je niyan lapa be yen o Alaliam za lo ko temi to tracker to gallant gan Askalavi e so po ti lo

0: tọ igba nla wa tun de loni baba gbọn mi gbọn mi konko to to konko tun de baale odo ipirin wa de loni oba ni laarin awon aso
1: yes
0: ologbojo lo baale bage oba laarin awon egun edo ki iroyin tun de o ka biesi iroyin
1: kai
0: oni gbogbo aye nse fun tọ awa na wa ko se bọlọrun eledumare na ni ni nba wa se tori to ba fun wa se ni ibayi tike ni
1: o ti se
0: a dupe ọlọrun olodumare o ojo to tun wa se lule lọwọ daji yi o tun se apere
1: itura
0: fun ko wa wa ara oni ni wa yo ma dun ni ko ni dun wa
1: ami ati ami
0: la se edumare oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan kin o mo ni ke lowo ke bimo ke sowo ke jere la se tedumare eka abo sika edo ki royin nikan ni lagelu fm laaro yo
1: eku ojuma alayo lakotun eku oye to tun la peregede o kaaki igun mererin agbaye ti owo ja akani lagelu fm oke to gajoke to nfe de ni oro toni eti mo wipe onijo lebi osinu elegun eye banikan lo mele okiti afin ki pe eku ojuma o tori pe bi agbon ba jako wa sejuba oyin
0: yes
1: antete jako a sejuba re iran agbe roko wa sejuba ipe agbe to ba roko ti o ba juba ipe o sese o ki ipe koko si loju awan juba o funile faleju okunrin tobirin ori ade orun leke oyunnu atase di ipe ku ojuma layo lakotun o ojuma re idunu ayu atalafia lojuma toni yo je fun gbogbo wa o oju asake wa ri bi be ni tawode ki roran oju wa o ni ri bi o toro fini tadi e lo ku e mo ti bo ini jade wole wa o je lo ro toni e ku ojuma temi tayo oye ladun aboro loko mi e je a pegban ka ba pegban jini jini bi eni oju ramu aboro to fa ma lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kaka je ko si ni njebe ko ni talewa e ko ojuma layo
0: alright e je bere si ma si lawe lawe okan ojo ka awon akori ti nbe ninu awon iwe iroyin ojojuma ile yi to wa ni waju wa o e mo gbagbe lati darapo mo wa loju opo ikan sire ni facebook wa lagelu fm 96.7 ni e sawari nbe be se nwo ori ke fi ife han si wa e like e love e pin ko kari to lori tele mu bi eto se nlo lowo laaro yi eyo mo bo sinu oko the nation laaro yi eyi to di eru iroyin bakan to si bere si fi oko kan ojo kan won leke gege bi akori akori akoko ti nbe ni waju mi oni se lalaye o wi pe are orilede america donald trump ohun lo mo ti pe inu ohun dun be ni o je pe bi an ba gun esin ninu ohun lori oro isakoso are bola tinubu ati owo to fi mu igbogun ti igbesun mami lori lede nigeria wallahi koni kose ninu ohun oni gerere bayi ninu ohun yo si ona ti ijoba ile yi fi koju oro si awon agbesun mami
1: o fere gege eja lo tara tara si ipinle osun o lori eto odibo gomina ti o waye lodun yi to tin somale le ti o waye ni ipinle na oludije fun ipo gomina labi asia egbe olosisu owo apc ni ipinle osun bola oye bamiji in lo ti fi idani loju ta o fun awon olugbe ni ipinle osun wi pe ideruba ni idiyaje awon oludibo pa won ni faaye gbaru e lasiko eto odibo gomina eyi to nbo lona o
0: ni murasile fun eto edibo apapo odun 2027 eni to je adari apapo fun egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Siriake Dixon o ti soro o pe se ri oselu awa ara wa lorilede Nigeria wallahi nkankan ogbodo se o gbodo yanyo ni gbogbo ona lai nan ni to wu ko fe di lowo a gbodo fi di idagbasoke oselu awara wa mule nile Nigeria
1: opolopo awon ikan nilu ni won ti bere si ma se lame to o si igbese kan ti ijoba apapo lewa Nigeria fe gbe labe are Bola Tinubu lati na obitibiti billion meji o le marun 5.08.05 billion naira enu mi aguya 8.05 billion naira lati ko awon masalasi ati sauce tabi se atunse awon masalasi ati sauce mi ni ti buturu lewa Nigeria won pe afefe fi are furo adie ki lokan joba apapo lori oro an satoko masalasi ati le josin sauce ni Nigeria iroyin bo lori e lekun keke o
0: Vanguard fa iroyin kan bo si gbangba ata o nibi ti eni to ti igba kan ri je gomina ni ipinle Eko Babatunde Babatunde Raji Fasola to ti soro pe ile san mi dun joye lo oni are lohun je ninu ile ti Olorun Eledumare fohun Lord ehun are lohun je o ohun o ti e ni ipinu kankan lati po on fe DJ dupo are lorilede Nigeria eyi to nje Lord e ina o to ge
1: Okan na ture to gbe mi lo si ipinle Ondo lohun won ni lori awuyewuye to nlo lowo ni ilegbimo asofin ipinle na to ti de fakaja ti won tin gbianju ati pa na te na sugbon o ti won o ri yanju won ni opolopo awon asofin ile na oni won ti fi gbedeke sita bayi to je ojo Aiku Sunday fun adari ilegbimo asofin ipinle ohun ipinle Ondo Olamide Oladiji pe ko kowe fipo re le tabi ko foju wina iyo ni po ka won yo bi eni yo ji gadanu punch onlogbeta
0: Alim Dume senator lorilede Nigeria osoro o pe ko si igba kankan to n ti lo re se agbodegba laarin awon agbesunmami ati enikeni boya won ji enikan gbe nbi kan lo n wa pe egbowo wa owo bayin ba won soro oniru e osele ri o ki gbogbo awon ti an ba n gbe enu ni igbekugbe ki won dakun mo di okuta rugudu esun le ohun lori
1: o da okan na tun re tun jade wa lati ilegbimo asofin agba le wa Nigeria ilegbimo asofin lana ode yi ni won ti fenuko lati lo gbogbo agbara ti ile ohun ni lati kanpa fun banki agba le wa Nigeria CBN Central Bank of Nigeria ile-ise epo petirole yi Nigerian National Petroleum Company Limited ati awon ile-ise lajo lajo ojoba to nlo bi ogoji niye latari bi won se kuna lati bola fun iwe ipeni eti igbimo to ri si eto owo na ile ohun to fi pe won le ti won se iwadi alagbara lori awon owo lolokun ojo kan to ti lo sodo awon lajo lajo yi ati oro to ni se pelu owo na iroyin bo lori e lekun keke fun to ro ni
0: ninu iwe iroyin the punch ewe lori oro eleyi ti nfa wuyewuye laarin awon omo orilede Nigeria nipa idasile ile ise ijoba kan ti an pe ni ayederu won pe ni bayi na o awon iko ti an je ti ile ise ajo amunimada ICPC oni won mo ti bere si fi oro po eni to pera e ni oga agba nile ise ohun lo fun po ninu ahamo ile ise olopa nbi o wa won pe won o ti e ti je ki baba obode nibi to wa ti a fi bi lere orisirisi awon nkan to mo nipa idasile ile ise na
1: o da je atun lo tara o sinu iwe iroyin Daily Post iroyin kan jade nbe o le olubani damoran pataki lori ilana ikansira ni Nigeria si are lewa Nigeria ni o Daniel Bwala lana ti sojoru sapejuwe awon egbe oselu alatako Nigeria bi alain nise lowo alain nise lapa won o tese mapa en bi o ba si tese mapa oni yo teya mapa oni olegba ni won won ya oleju farawe egbe ti lo bi pe gbogbo won wa rin bense bense bi eni ta bense ki oro jade latenu Bwala se awon egbe oselu alatako ni Nigeria to pe gbogbo awon kan ti o to pona wa npon lo lewe kaakiri o pe ohun sesere ni ma jo oluse loju
0: iroyin mi ohun tun le yi won ni won sawari awon ayederu osise ti won lo bi edegberun o le mejo 908 nile Nigeria awon ghost workers won wa pe ileise olopa ni o ti ri awon ti an papo julo ni orilede Nigeria opada wole
1: opada
0: wole eh ileise olopa Nigeria ni awon ayederu osise ni an pe won po si ju boya awon ti an pe won mo o ko won mo wa lori iwe
1: sugbon
0: ti joba odama
1: o da be kan na ture to nbe ni waju temi o e to nsa for moro di mo wi pe gomina ipinle Rivers Simlalaye Fubara on lo ti kede e wi pe e ma ja tanra wa je ko sogun mo ko so te mo o n pada se si aro tohun o n pada si agbole tohun ni pe ohun ati wike an ti jo lepo pada bayi nibe lo ti wa kede o wi pe o n se ta ati se ati leyin fun ijawe olubori are Bola Tinubu fun sa keji re lori apere gege bi are lewa Nigeria ko wa pin be o ni oludije fun ipo gomina labi ase egbe oselu APC ni ipinle awon Kingsley Chinda ona lo hun se ati leyin fun iroyin bo lori e leko gege bo se fide oro mule o pe ona ti darapo mo ajumo sepo rainbow e ti won pe ni
0: kila npe rainbow egbe aladapo ni egbe olosumare
1: egbe olosumare
0: onibalubalu
1: olosolo awon awon awo ti nbe lara e
0: alamulumola
1: oni egbe alamulumola rainbow coalition olosumare alumola suma ilo n darapo mo bayi
0: to
1: egba gbeje awo ni nbe lara e
0: olohun eledumare egbe alajosepo
1: ti
0: o je ti yan da bi oga
1: oga first time gba orisise awo
0: mara orisise awo ni
1: bi fun ba ko je fun aye pada yomi joke
0: ah
1: olohun kan se anu ni
0: ah iroyin mi o tun Nigeria ah ope die o awo lo orisise njo kan
1: tari
0: wa lo ni akan eyo
1: kan akan eyo kan
0: kan
1: o ke yin ba o
0: eh ibi to fi di abi en so le sile ni kan mo
1: o ko yin re
0: ka pe kini
1: mo le yin
0: oni eyin ere nbi mo ngba ran re abi
1: o se wa di re lo
0: oh my god agbe wa
1: eh awon bi kola kitayo de bada lo le
0: abi an ba
1: na le salaye
0: na le salaye to iroyin kan tun re o won ni lori oro owo itanran ti awon ile ejo ti an ma gbe kale fun awon eyan ti an ba fi esun kan ni ile ejo won pe un to fa to fi wa dabi en pe opo omo Nigeria won ha sinu ogba ewon lorilede yi lori pe lo sanwo otanran bayi ko si ma lo le koju osi eleyi to ti ba won omo Nigeria mule bi egbe esu lo ngbe ba pe lo san ye bayi to je pe atile atoko won ori sisi ninu owo ohun ni opopolopo omo Nigeria ni an ba di ero ewon latara eru esun ti o gbe won lo si ile ejo ajo to nja fun eto omoniyan lorilede yi NHRC o lo soro na sita o
1: o da be ja wa si ipinle Oyo nibe ni mo ti muroyin to nbe ni waju temi o eti o je bi onibeta to nsalaye e wi pe arele wa Nigeria Bola Tinubu in lo ti kesi Folani le to je omo legbimo asofin agba le wa Nigeria tele fun igbe meta ototo to soju ekun arin gbogun Oyo lati lo ri petu sawo ninu egbe oselu APC papa julo laarin awon oloyi egbe na ile ti inu nbi o lowo lowo bayi o ni ijoba ipinle Oyo ati ajo to ngbogun ti wa ibaje lori eto wo na atoro aje Nigeria EFCC tin lo kitipi ija nile ejo lori ibo ni ipinle Oyo se nawo iroyin bo lori e ni kopẹ o ewe won pe ile eko giga Ifafiti Ibadan oni won ti ni ge wa tutun le ti won pe ola pegba ona ini won tun ti yan bayi gege bi giwa agba fun Fasiti Ibadan ile ti o bo senu ise re ni ojo kini osu kokanla odun ta wa yi o
0: oda eja se papapa ka loju oja ka mu ise je nbe nigba ta ba parade latoju oja igba ye gan legbo ekunrere awon akori ta mu wa lori edo ki iroyin laaro yi ikani ami ojijin lagelu 96.7 oke to gajo ke nle ibadan letin teti gbo wa
2: mo ti bere mo le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
4: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Felele, or in Abeokuta, at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijeoma Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
5: Ẹyin ti papapa mi na ti gbogbo yin le mo pe Zuri lo se kini Zuri lo lo ko soko yo ko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be Zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die Zuri onje mi ma dun orun re si ma dun gan ni Zuri lo lo ko se soko yo ko to se kini Oh, shocky! Zuri wa ni gbogbo ọjà ti ṣọ́ọ̀bù káàkiri Nigeria ni irú chicken, jollof, beef, àti classic. Zuri lo ṣe kini. Zuri lo lọ́kọ. Oh,

0: kaabo pada edo ki royin te si waju bayi wa yi nikan Lagelu FM oye jabere si mo si lawe lawe ekunrere royin eleyi te ti gbo akori e ka to lo oju oja lekan the nation oloko royin yo ton se lalaye wipe are orilede America Donald Trump un lo mo ti so di mimo pe inu ohun dun ayo ohun ku pelu iru owo ti ijoba are Bola Ahmed Tinubu to fi mu igbogun ti igbesun mo mi ni orilede Nigeria o pe bi an ba gun esin ninu ohun ko ni kose lai lai bakan na lo wa jeje wipe ati leyin ti oni ni idiwo bi ti wu ko mo lo wo mo ma se fun ijoba orilede Nigeria ati pe ajosepo to gbangban o na ni o mo tesiwaju laarin orilede America ati orilede Nigeria ninu irin ajo igbogun ti igbesun mo mi ni ile yi ninu iwe kan to ko ni ojo kefa osu keje eyun si are ti orilede Nigeria eyi ti an sese fi lede lana gege bi esi eleyi ti o fo si iwe kan ti are Bola Tinubu ko o ni are Trump lo ti gboriyin fun ifarajin are ile Nigeria Bola Tinubu be o pe mo sa pe fun o are orilede Nigeria in matewoko fun iru ona ti ngba lati ma gbogun ti awon isoro eleyi ti o nfin orilede Nigeria to je orilede baba re lape o pe papa julo awon idojuko ohun wahala won itaporogan eyi ti an ma ma doju e ko awon awujo omo leyin Christi ni orilede Nigeria oni ohun si ma o si da ohun loju wi pe eni to ye ti a bu ola fun lati duro ti gbagbagba oni iwo are Nigeria je papa julo ninu igbogun ti awon agbesun mo mi ni orilede re oni be o lo si wu ohun o lati ri pe orilede Nigeria o duro wam wam to da duro lori ese ara re to si wa ninu iserere lai je wi pe nkankan o di lowo are ile America un lo sapejuwe ajosepo eleyi ti nbe laarin ijoba Washington ati ti ilu Abuja gege bi eyi to se pataki niru asiko yi gege bi o se pe o je iru asiko ti wahala igbesun mo mi ti ran mo bi nanu erun ni gbogbo iwo orun ile Africa ati awon apa abomi ni awujo agbayo be lo so di mimo wi pe awon orilede mejeji lo je wi pe iru afojusun kan na ni ajoju mo ni lati jo gbogun ti igbesun mo mi ni gbogbo eka eleyi to wu ko gba yojo gege bi oro to so oni ajosepo ile ise omo ogun orilede Nigeria ati ti America lori oro eto abu odun 2026 eleyi ti an la kale oni o ti mu orisirisi awon aseyori wa ninu ilana iso ijo fowosowopo sise lati gbogun ti awon iko ti an je kanranjogbon ti an dena eto abo ni orilede Nigeria ati ile America atejade kan eleyi ti o wa jade lati enu eni to je oludamoran pataki si are ile yi lori eto iroyin ati ato bayo onanuga nlo so di mimo wi pe ajosepo ti nbe laarin orilede mejeji ohun lo tun ti feju si o laarin bi osu die sibi ta wa yi o tun mu wa si iranti wi pe are Bola Tinubu ati are Trump ni ajogba lati gbe igbese kan ninu osu kokanla odun eleyi to koja pe ke awon ojo jumo se agbekale iko kan eleyi ti won ojo mo sise po ni lana ti alajumo se eyi to je wi pe awon ti je oludamoran pataki lori oro eto abo lapapo lawon orilede mejeji ni won ojo lewaju awon igbimo ohun loju na ati le jo wo ona ti won o gbegba lati mo danaya awon agbesun mo mi ni awon orilede mejeji
1: o da eje kemi o lo tara si ipinle osun o ibe ni mo ti mu iroyin to nbe ni waju temi papa julo lori eto odibo gomina ti o waye ni osu to nbo ni ipinle na ni ojo keedogun osu kejo oludije fun ipo gomina labi asia egbe oselu olosusu owo APC oni o ti fi oro ta bayen Bola Oyebamiji on lo ti fi dan lojuta fun awon olugbe ni ipinle osun pe kan ma beru kan ma foya igbe ko si idunkoko laja kankan ile ti awon o fi aye gba lasiko eto ribo to nbo oye ba mi ji fi idanloju ita lana nigba ti o lo re polongo obo ni ekun ribo ijoba apapo ife lodun boripe odu otin lohun nigba to nba won omo egbe oselu re ati awon alatileyin re soro ni okuku nibe lo ti ro awon oludibo pe kan lo re gba kaadi dibo alalope won o eleyi ti ifo ko sile si tun lo lowo bayi o wa sudi oro mule yi pe se ri opolopo tin gbe ki wi pe idun ma oru ma oru ton ti wahala yo bele lasiko eto ribo to nbo oni rara o ofun kan oni firuna gba o wa ro awon oludibo pe kan ma foya ki won tuyaya tuyaya ata lati lo seto won lati dibo lasiko eto ribo to nbo lona be ilo wi pe ohun ro yin o se re kaadi dibo alalope yin eje e pa mo daada e ma jo sonu en te ti fo ko le e lo re fo ko le e farakinra pelu awon ose egbe oselu ta won to nbe njoba abile kokan lati gba kaadi dibo ohun lero be inu pe be ba ti wa gba tan e ma ta o oni agbara yin te samulo ni ojo keedogun osu kejo to nbo lona yi o pe ohun fi dani loju nbe ohun ni faye gba edumo oru mo oru tabi ma di ajeni ni pe lati deruba awon oludibo lati ma jade dibo oni eyi keyi omo sota ele ti owo ba te awon lajo lajo eleto abo won di aje de gongo be in lo wa n pe lara awon eto to won si ni lokan be ba dibo yan ohun to n dibo wole ni ipinle osun oye ba mi ji o se le ri pe ilekun ojoba to won o si le garagada garagada ni o ti je yi pe koni si eyan ni posin fun ekun kankan ni ipinle osun be lo je pe ipolongo obo ohun erongba re in lo da lori ati yanju gbogbo awon ipinija to n be ni ti ni tibu ati oro ipinle osun be gbogbo ohun to ni se pelu eto oro aji to denu kole oni o gbera so ni ikirun oye ba mi ji in lo pe ohun setan o lati teti bele je gbo gbogbo ipinija e ti awon eyan koju ni ipinle osun ki ohun o si wa ojutu gbetan si wa pe eto dibo gomina to nbo lojo kedogun osu kejo osu tin bo yi wa pe ademola adeleke ona no tun fe dije pada fun saa keji ninu egbe oselu accord to si je pe awon egbe oselu meta lami ta ti ri egbe apc lana ni omo oye punch loko
0: ninu iwe iroyin daily post oni iroyin yi ti owo mi te yi lo kale si o nibi ti eni to je adari apapo fun egbe oselu Onika Meji Nigeria Democratic Congress NDC Siriake Dixon to ti soro sita o wi pe isejoba awara wa lorilede Nigeria un lo gbodo yanyo laina ni gbogbo awon edojuko eleti won jade abi yoju si ni ibikibi o Dixon un lo so oro yi ninu atejade kan to fi lede loju opo ikansi re ni X to je ti e gangan lana ojoru Wednesday nibe ohun lo ti soro wi pe ooto ni wi pe egbe oselu awon NDC ohun foju winner awon orisirisi ogun ti awon eyan gbe ti nidi ofin ati eyi ti awon ota isejoba awa ara wa ta won na ti an dosiri otebo ti won o fe ki omo tuntun to sese lalehu lagbo oselu ohun ko ri mumi bi ti wu ko mo o wa so di mimo wi pe se ri iru iji eleyi ti n fe lasiko ye to ba pe to ba ya a o wa a ki ye o ri mo o nitori pe itan lasan o ni oro re o pada da NDC yo pada duro yo si leke awon ota re gege bi eni to ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle Bayelsa tele ri ohun bo se so o pe o da ohun lojuju adalo wi pe eka ti idajo lorilede Nigeria yo se ohun to to ni bamu pelu alakale ofin be ni o si ni je ki enikeni ko lo ohun lati ti ori ijoba awara wa lorilede Nigeria bogbo bakan na ni o so di mimo pe o ba ohun lokan je pe awon eyan to je pe o lo nre won re won re won re won funra ohun to si je pe o lo nse ati leyin fun won ninu irin ajo igbe aye eto ohun pe gbogbo aye ohun lo nfi sin opolopo awon eyan iru won ni won wa dede yiju pada biri si ohun ti o si sora won di ohun elo ti ijoba nlo lati ma yo awon eyan ku onipo ehe onibe ni won ma hale ma awon eni to je wi pe won je omo ile yi ti o lese lorun bi ti wuko mo oni orisirisi awon ero buku buku ni won wa ngbe kale lagbo oselu lati ma ba oju ohun ati egbe oselu ohun je oni so ye ko je wi pe iru nti won o fi ma san ore to n se fun won re oni ati molebi won ati awon eyan awujo won oni ore to n se won oni ibiloku ti won fi san o wa so di mimo pelu atenumoro eleyi to se wi pe ijoba warawa orilede Nigeria o di dandan gban ogbodo yori ogbodo rula nile yo oni se esiri iru isejoba warawa to je elegbe oselu pupo ogbodo je eyi to gboro lorilede Nigeria teni keni ogbodo funpa bi ti wukomo oli n to wukomo dojuko oni bo se wukori awon oni gba awon o si ri wi pa awon oteti ninu irin ajo lati ri wi pe awon da orilede Nigeria pada si ogun to ona eleyi to ye ko wa gan bakan na oni o wa so di mimo wi pe o ma je iwuri fun ti si ma je itelorun nigba to ba bere si ma ronu nipa bi nkan se nlo lawujo oselu oni nigba to je wi pe ohun ati awon akin egbe ohun awon jo nse oniruru akitiyan lati ri pe awon ru egbe oselu awon lagbara ta won si gbe dide to di egbe oselu ti gbogbo awon eyan kaakiri orilede Nigeria ti won tewo gba oni se ninu o ma dun nigba to n ba ri pe egbelegbe awon adari ati awon omo bibi orilede Nigeria tokunrin tobirin ti odo ti omode oni gbogbo won ti wa ya jade ni ketiketi lati wa fi oruko sile wi pe awon na fe darapo di omo egbe oselu NDC ti awon si setan lati bere si ma kopa ninu gbogbo n to ba ti kan oro egbe oselu na
1: o da o eje kemi na o tun mu omi ikoyin ni papapa iroyin ele lo n safomo oro di mo o wi pe are lewa Nigeria Bola Tinubu ipinu re lati gbe owo kan ta to je bilionu mejo o le marun 8.05 billion naira lati ko awon ile ijosin ati awon masalasi ani tabi se atunse won ni tibuturo lewa Nigeria ini opolopo ti bere si ma se ariwi sisi opolopo n se lami tosi be opolopo n benu atelu gege bi won se fide oro mule pe awon kan ri bi eni pe won kan fi eto oro aje lewa Nigeria sawewa ni tonti awon ipenija to ni se pelu eto abo ti lewa Nigeria to n fojojumo koju be lawon kan ri gege bi irinse oselu lati dibo wole ni 2027 papa julo eto dibo are be won lo je pe awon mi won ni gbagbo wi pe inaku na ina apa oni ijoba lewa Nigeria fe mo na owo lewa Nigeria o je to je pe opolopo si wa ninu ise ati osi le ti won pe opolopo awon ti won je elesin ibile nti won a pe atawon mi na ti ana tun je elesin mi gbogbo na won pe ah ki a wa la baderu e ta tun re yi akoko o won fi di oro mule wi pe igba keji are lewa Nigeria tele to tun je oludije fun ipo are bayi labe egbe oselu ADC African Democratic Congress Alhaji Atiku Abubakar o benu ateluru igbese be to n pe inakuna ina apa ogbon ati rabo ni are Bola Tinubu ngbe ninu gbolohun eyi ti oluranlowo pataki si Atiku Abubakar fiita iyen Frank Shaibu nibe lo ti benu ate iyen lu ijoba apapo lewa Nigeria fun yiyawo toto be soto lati ko awon ile ijosin tabi se atunse won sozi ati masalasi o pe akasaleku ko ye ko ri be be lo wa ntoka si bi pe ijoba nlo ye ki won ti e le ma se won gboro ni akuyawo lori ilana bo ma se fe ma na owo ni Nigeria pe se bi toro Nigeria de bayi oro ka ma lo re ko sozi ati masalasi se nlo pon sun kan oni papa julo o tun wa je ona kan lati ma fi eyin pan wo lu o pe eleyi ngan lo tun je ki oju opolopo omo Nigeria ko la si isowo nawo
2: ijoba tun be lode yi
3: won tun bere won le salai ma panile rin lakoko apejopo itakoroso ri la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: o ti ya bata ni re ta mo si timetable o ni pe ojo kokan de ni ogun osu kejo odun ti a wa yi eleyi ta nwo lokan o ni eto ipolongo ibo fun idi fun awon ti ba fe dj dupo are atawon ti n lo si ile asofin apapo ile yi logbodo waye o won ni sugbon pelu bi nkan ti se ri lasiko yi awon egbe oselu gbogbo ni orilede yi ni a mo ti bere si mo dogbon mo polongo ibo ni ese kuku ti an ti n ko awon eyan jo kaakiri awon ipinle ni orilede nigeria iwadi ti iko iroyin the guardian ti won se oni o se afihan re pe opopolopo awon egbe oselu ninu eyi ta ti ri egbe oselu to ntuko ase ile yi lowo All Progressives Congress APC ati awon egbe oselu alatako bi African Democratic Congress ADC National Democratic Congress NDC Social Democratic Party SDP Allied People's Movement APM ati People's Democratic Party PDP ni gbogbo won ti bere si dogbon ma fa oju awon oludibo mara ti an tin lo ri kanlekun won ni ese kuku o won pe opolopo awon omo egbe oselu won yi oni won tin so di mimo wi pe oda be pe oni radio o fun ajo eleto edibo lati le pe alafo ti nbe laarin asiko ipolongo ibo ati asiko ta wa yi pe ohun o di nitori alakale ofin ti ile yi won pe ogbon o na lawon na fin se o ba won se nte na ni awon na lawon tun ba mole buruburu lati le ri pe iyodun ti apa odo ta won o won ni looto gege bi iwadi iwe iroyin yi o foju han wi pe awon egbe oselu won yi won o ti ma polongo ni ta gbangba kakerojo sugbon pe awon ti ojule de ojule won tin se eleyi o be ni ajo eleto edibo ile yi na lo wa ka owo gbira bayi lo se ara re ni kesco ayami nja ndo ye ka won eyan won yi ki won o ma se ohun ti won se ni ru asiko ko eti to akoko be lo na si pe ohun ori ofin kan to le mu to won o fi gbe awon egbe oselu yi subulu le pe aha e tin fese ko waya ofin ni apa be yen sugbon sibe sa nile yi o loni o ipolongo ibo en lo labele gbogbo awon egbe oselu wonyi ni an si nse ti an rufin ohun
1: o da be je kemi o mele ko yin eleyi to njade wa nile badaba kana lati akata araba olu isese ti le badan araba ifalere odegbemi odegbola keji leyi ti won ti nawo ikini ku rire sowo si gbajugbaja olokowo to jomo bi ile ibadan iye dotun sanusi lori bi won se to gun akaso bayi ti won ti wa ni akaso gbonka olubadan ti ile ibadan ni akaso ta mo ji olubadan ni ile ibadan bi ni ile oluyole o ma gbo sasa ogun masa o ma gbo yaya moya ninu atejade ikini ku orire eyi ti araba olu sese ti ile ibadan araba ifaleri odegbemi odegbola keji to fi ita won pe ekan yi eleyi to je onisese haran o sapejuwe igbega eyi to ba oloye dotun sanusi gege bi into farahan lori gbogbo ipatakutakun eyi ti oloye dotun sanusi gan funra re ti o ti ko fun idagbasoke ile ibadan ati nigeria lapapo araba ifaleri odegbemi odegbola inlo safomo oro dimo wi pe oloye sanusi ona inlo ekonte waju lati mu ki idagbasoke ko ba ile ibadan bakan na lo je pe igun akaba re si lana ta agba julubadan lori opohun ipo ya kama kama wi pe in to si fa ona oni ijomo lu abi re iwa eleyinju anu tin wu lawujo ati idoko re si ile ibadan gan ti sololu ipinle oyo araba ibadan oni wa tesiwaju npe se ri igbega totuba oloye dotun sanusi yi o fihan wi pe olubadan le ibadan is imperial majesty oba rashidi adewolu ladoja arusa 1 won ni igbagbo ati igbokale ninu oloye dotun sanusi ni o to nti gbogbo igbimo olubadan ti le ibadan patapata o ewe ko kai kasara si gbonka olubadan le ibadan tutun eleyi to je oloko o je leyin ju anu

0: wipe awon gba ladura wipe yo mo ri o bakan na oni won ro oloye do tun sanusi wipe ko si te waju inu serere e ti won ti bere kan duro sisin lati ri wipe igbelaruge oba asa ti le badan pe ki won si kopa lati mu ki alafia isokan ko ba ile badan ni apapo won sai tun te waju inu alaye won wipe iwa ko lelegbe ye ti oloye dotu sanusi e to nwu ati ifarajin re si omo niyan o na lo kaye ni iru opo ile to wa bayi won wa gba ladura wipe ki eledua pe ko fun gbanka olubadan le badan ni ilera pipe ogbon imo ati oye e ti won o lo lati gun akaba won ja de ori apere olubadan lojo waju ki idogba soke alailegbe ko si mo towo ti won na ko ba ile ibadan
1: to imi tun re loju iwe keje the guardian lori oro eto idibo ipinle osun eleyi ti o menuba lekan abala keji re re o nibi ti awon adari egbe oselu alapapo ni orilede yi eleyi ti oro oselu kan concerned leadership of political parties CLPP ninu eyi ta tiri egbe oselu Action People's Party APP Young Progressives Party YPP People's Redemption Party PRP Liberation People's Party LPP Young Progressives Party YP ati gbogbo awon egbe oselu mi eleyi ti gbogbo won ti an ti jumo kominu lori bo se je pe nkan ti se bi eni fe mo foju po ni ipinle osun ti awon si nwo bo se se o ki akoyawo to buyari ko mo fe waye ninu eto idibo gomina eyi ti o waye ni ipinle osun agbarijopo awon ti an je adari egbe oselu won yi oni won soro nipase eni to je agbenuso won oluseye Titus Odesola nigbati o n ba awon akoroyin soro ni ilu osogbo lana nibi to ti pe o je ohun to ya awon lenu to si ba awon leja fu iru awon isele laabi ati awon mi to ko ni lokan soke tin sele ni ipinle osun lasiko yi awon si ri bo se se ko si akoba fun akoyawo ati eyi to le je ki eto idibo gomina ti o waye ni ipinle osun ko je itewogba papa nipase kiku awon ohun elo idibo to je elege wa si gogo awon ibi ti won o ti dibo ati pe bi won ba tun ko awon nkan won yi wa bo ni ko se ni je pe nkan elo eto idibo debi kan ko ni debi kan nigba ba fe bere si mo pin iko yi o na lo so di mimo pe eyi to ti eko awon lominuju o ni ti bi an se lo re fi tipa gba awon ibudoko ti nbe ni gbogbo tibutoro ipinle osun lowo awon ti an wa nbe tele tele won ni eleyi o se se ko je pe o ni owo oselu ninu o be lan fi kilo lede wipe iru igbese be o se se ko se akoba fun mimo kolo ati mimo ko awon nkan elo idibo padabo lati ibi ti an ba ti fe lo re idibo abi ibi ti an ti dibo tan o wa kesi gbogbo awon eyan ti won je wipe gbogbo won ninja fun ijoba awa ara wa ati ifidimule nile Nigeria tawojo agbaye ninu eyi ta ti ri awon lajo lajo tin soju araalu egbe awon osise ati awon ile ise ti o je ti ajo ti mo se amojuto bi eto edibo bi se nlo kaakiri agbaye pe ki won ri o pe won to pinpin nkan tin sele ni ipinle osun ni imura sile fun eto edibo gomina ti o waye lojo kedogun osu kejo
0: o da je kemi mo gba bi ka fi mo lo le Are lewa Nigeria Bola Tinubu won pe oni lu oni fe baje on ni o ti se ipade po o pelu eni to je asoju re ti otun ni ipinle Oyo iyen Senator Testim Kolawole Folarin ni ale ojo Isegun Tuesday ni ile ise are nilu Abuja nibe ni iwe royin tribun tin safomo o wi pe are on lo ti kesi lo se ipade po pelu Senator Testim Folarin pe ko lo re petu sawo ile ti n lo nu egbe oselu APC ni ipinle Oyo iwadi ti iwe royin tribun se ona fi n jere si o wi pe are Bola Tinubu kesi Folarin ni ofisi re lati ba soro to ni se pelu bi senator Sharafadin Abiodun

0: Ali se Jawe Olubori gẹgẹ bi oludije fun ipo gomina ni ipinle Oyo Folarin ati awon meta kan to je oloye egbe le ta turi alakoso finu oba tele Adebayo Adelabu igba keji gomina ipinle Oyo tele Rauf Olaniyan senator Fatai Buhari won se ipade po ni nkan bi ose meji ni ile Folarin nibe won ti kede pe an se tan lati se takuntakun fun Jawe Olubori are Bola Tinubu ni 2027 ti mo se da ko eto ribo gomina won ni eyi ni obere si ma fi han pe opolopo ininu se nbi o ni inu egbe oselu APC lojuna ti wa petu sawo yi won pe ile ise are o na ni won gbe igbese ti won lowo soro yi npe ki senator Folarin ki o lo se pade po pelu awon tinu nbi ki won se petu sawo nu egbe oselu ohun won ni bakan na lo je pe senator Ali o na ti ngbe awon igbese lati pa na ote ile to tun ru gudugudugudu inu egbe oselu APC ohun won ni lara re o na ni igbese o eyi ti are to gbe yi to ke si Folarin won pe Tinubu ati Folarin ile to je olori omo legun asofin to po julo tele senate leader won na won se ipade po ile ti won si nke si Folarin wi pe ko lo mo bi yo se petu sawo awon oloye ti inu nbi inu egbe oselu APC ki egbe oselu ohun le se papo fun are ati senator Ali lati dije dupo gomina wole ni 2027
1: to ibi na ni arimo lori edo ki royin laaro yi o tun di lago mejila nigba te pade awon akin egbe wa mi lori gudugbe royin titi igba na oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje okodoro oni omo gori agbagbe bayi e ma gbadun lagelu fm ni so
0: temi tayo ye ladun aboro inu ko mi eje apegbon ka ba apegbon jinijini bi eni ojoramu aboro to fo ma luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni nje be koni talewa o dabo

0: 107.
1: Bodami, o ti wa su mi bayi?
2: Ranti, kilo de kilo su enbe?
1: Ba se nbi ni niyan o. Osu to lo ni mo lo fill gas. Ti mo de mo yin ti mo fill en gba yin. Nise ni mo de be laipe. Bo ba so fun mi pe o ti gbowo lori. Ohun to wa se mi kayefi ni pe gbogbo nkan lo won si loja lojojumo. Owo to nwole fun mi lososu ko ka nkan kan. Mo ka ta de nfeju si.
2: Aburo ko se wo nikan o. Everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan. Iwo na ma po mo meji ni mo ti bi. Awon mejeji nbe nile tori owo school won. Kin to se le kin to se tohun. O de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo. Ijeta oni ijeta yi ni caretaker si pe mi lori owo ile. Ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi.
1: E wo boja mi. Afi ko lo nba wa da si.
3: Mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi kaakiri ilu Ibadan atagbegbe e. O ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade. Benny, lati le se Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin so ranse si
4: 09063848209.
3: Ile se Empower Consult je gbajugbaja ile se ti joba fun telu. Gege bi ile se to nba ni risoro owo sise, iyen business consultancy. Ati riran ni lowo ni pe eto oro aje. Ade ile-ise yi sile lati ko ni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe ja anfani orire afojusun ile-ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyin te ngbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo losose lososu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehn eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo luabi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori. Oya, etetete MPC. Oruko yin at address yin se woranse si
4: 09063848209.
3: Nje yin wa je odo ti oni se lowo bi? Abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju? Abeyin je onise osu to je wi pe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san. Abi eyin je osise ijoba ni joba ibile, ipinle tabi federal. Boye yide je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abo miran e ma foya o tumo si pe e wa lara awon to koju osuwon lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e te atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
4: 09063848209
3: awon yoruba bo won wi pe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iyen awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na o fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se nsoro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won ranse si
4: 09063848209.
5: Awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokko mu lo ma fi 15000 naira wole
3: ba teji se yin ba se nde le se Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osuwon fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin se ranse si
4: 09063848209
3: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fo iru e kan si won loni keyin na ja anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale
0: Lagilu FM 96.7 To care for those who once cared for us is one of the highest honors. To therefore give highest care to our elderly, Emerald Comfort Home is your sure bet. Oh yes, established to provide total care for our aged parents, the elderly. From time to time, Emerald Comfort Zone is your trusted allies. Itoju agbase koko se pataki. Bo se wa wu yin lokan lati se toju arugbo yin. Sugbon ta yo si be gelele se ma jamfani e ni Emerald Comfort Home. Won mo tarugbo nfe, won mo nje to ye won, won ba siko to ye ki won o gba toju to fi mu ayewo ilera lore kore won mo ru fe ire tarugbo se won si masiko to ye ki won nora Emerald Comfort Home opo eroja itoju arugbo lo wa nle gele bi won ti se loke okun e kan si Emerald Comfort Home loni ni Ajinde 1 Road 2 Junction beside Transformer off Liberty Academy Road Akala Expressway Ibadan please call 090-7895-7698 email emeraldcomforthome@gmail.com Emerald Comfort Home exceptional care in a place you can trust.
4: Mo ti bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakoro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
6: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
6: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: ku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikanne yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi ohun ti o mu ki igbe aye wa rorun wa ni muke muke o na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to nilu ona miran ti o mu ki eto suna re orugogo si eyin gan leto yi wa fun ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo ele yi ki se sogun dogoji rara o
1: baba ansa ma koli o mama je tell you body she dey me come and tell me so
0: can somebody say success is possible sip fun gbogbo eni to se tan lati kuro ninu ise atose mu ki oro aje ro gbero si ona bayo re ete atejise sip si ero bani soro yi
2: 07069986212
0: le kan se
2: 07069986212
0: ile ise Fictionary Eagles Global na kan yin ni ilana ti eyin lo fi kuro ninu awon to saroye airowolo gbomi daada o nje le mo pe awon kan wa to je wipe ona irorun la won fi n pa owo sapo asuwon won lona to legit yato si wipe won ko yin lona bi e se ma se won tun se atileyin fun yin lati je ki e le daduro layara yin sip ni ete sori
2: 07069986212
0: se yoruba bo won ni eni ba mona lo ye ka tele kama ba wa sonu ka to sonu ni le ise Fictionary Eagles Global fi si wa ni gbere ipako ka wa na ba le gbe nkan re se laye ta wa yi masun lori e te atejise sip sori
2: 07069986212 07069986212
0: be se ngbo mi lori ikanni yi lowo lowo awon eniyan gbon 30 people akoko to ba te atejise SIP ni wa je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ma fi akoko re dola ore ilekun orire lo sisile yi yara wole ma gbo lagbo danu gbiyanju te SIP sori
2: 07069986212
1: baba don't leave me hanging oluwa answer my call you
0: ni asiko eni ba ti to lati soriire awon nkan gbiyanju ti o je ki oriire yin o tete sumo tosi so na ni o mo yoju siyan ni gbogbo akoko ohun idini ti mo fi n pe legbelegbe logbalogba lati kopa nibi anfani oriire eleyi ti ile ise Fictionary Eagles Global gbe jade yi legbelegbe logbalogba gege mi so lekan wipe atejise sip ni ke so fun gbogbo awon omo egbe yin awon omo leyin yin lati wa je anfani oriire yi tori pe ona ti won ko yin lati fi ma ri owo yato si ise te nse lowo lowo ko dira won lowo rara o ona yi gan ni o je ona afikun lati je ki owo tubo ma rogun si apo asuwon yin atejise sip sori
2: 07069986212
0: gbogbo eyin te gbo mi fun toni e ma jo peju ko to di pe eyin lo mo fi atejise eyin sowo soju opo eleyi ti mo ti pe jade yi gbo mi daada o awon eniyan gbon 30 people akoko to ba te atejise sip ni wa je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ki n to ma lo fun toni je ki awon alabagbe ojulumo ati ore re je ninu anfani ti Fictionary Eagles Global gbede yi kajumo soriire Financial Empowerment Classes Success is Possible SIP te sori
2: 07069986212
0: ese pupo titi akoko mi temi ati yun ti jomo pade Batunde Adewole lo ko mi.

0: then 200,000 naira. It was in Woju Fonu ti egbe abi ko gbianju abi omo gbianju. Oba gbianju ka to bere si yi ko to bayi o. Eh. O le jewo gan la nduro de ti o ti je ayi ko to. O ti je pe network nse bakan sugbon ju gbogbo e lo. A pada yi na ni. A yi na ni mo je agbo osi me. Jasare bere jabe lori 50,000 naira. *347*1004*2#. 081 lo bere. O pari pelu 1193. Ta lo wa nbe. E ja wo en to wa nbe be yin. 1193.
1: Hello.
0: Hello,
1: Karo.
0: A ko jumo o.
1: Awa ni e.
0: Orupo atadupo je wa isa.
1: Orupo ti mi Taiwo Bankole lati ilu Imala ni Ipinle Ogun.
0: Imala ni Ipinle Ogun. Igba o lati play cashe.
1: Ah mo tin play o lati 2024 ba ti bere yen ni.
0: Okay, se ati jeri sa.
1: Mo ti je ni free mo je 100,000.
0: Ah, e tun ti je lele yi, e tun ti je 200, e tun ti je 50 laaro yi. Congratulations, wọn ma pe yin, wọn pe yin, yes sir, yes sir. Oda, bo se je niyan, yes sir. Awon ara Amala niyan. Ni Ipinle Ogun. Ogun State ni o se wa lowo laaro yi. Okay, another 50,000 naira. 080 2333 233. 2333 Ja we nton wa nbe yen. Ka we nton ni yen. Another 50,000 naira. Ya we nton wa nbe. *347*1004*2#. Hello ambe. O ti connect lowo kan. E karo. A ko jumo sa. Ikani la gelu la tin pe yin. Oruko yin atadugo te wa isa.
2: Kamaludin ati so bi mo wa ni side kuto.
0: Kuto.
2: Kuto.
0: Okay, kuto. Kuto, okay. Okay. Eh igba o la tin play. Baba igba o la tin play cashe.
2: O ti tede.
0: Se ti jeri.
2: Ara o.
0: Ara. Every 50,000 naira I work kan laaro yi. Won ma pe yin laipe customer care ma pe yin wa bere candidate yin. Ah bo se je niyan. Congrats.

0: another call lo ero po to mu phone lo ti an fe gbo pe bi kan ba wa on another call fun wakati kan abi bi ogbon aseju en ro po se tan lati gbe call un ti enu ja se 200,000 naira 080 o pari pelu 0591 200,000 naira Hello.
1: Hello.
0: Ekaro.
1: Ekaro.
0: Akoju mama.
1: Yes ma. Yes sir.
0: Ikani lagelu lati npe yin oruko yin atadugo.
1: Alhamdulillah.
0: Won mo ni bo wa ngba ti an se ti won o se ti e. Alhamdulillah ti
1: na o. Ara si mi la ro imi Monday mo ti play kain.
0: Iya. Ara ti yin pe
1: laaro imi ara ti mi
0: pe
1: 1000 lo wa lori phone mi mo ni le lo ni ara ta ti mi ke sa play
0: iya
1: alhamdulillah ọlọrun ṣe o
0: melo le wa play laaro yin
1: eyo kan mo play o lati last year mo ti get time
0: elo le je ngba yen
1: 100,000
0: iya iya
1: Alhamdulillah.
0: Congratulations. Mo ti so pe jo teyan bajara o mo se yan bakan bakan.
1: Ara ti mi. Mama mi ni mo play ja fe lojojumo ni en so lojojumo ni ga. Ke fun awon lo school tan laaro mo nje play.
0: E ti je won lo tan.
1: Mo je won lo tan after 9 ni mo play re.
0: Oda. Congratulations ki loruko ma.
1: Alara ko mo dina.
0: Okay. 200,000 naira leje.
1: Alhamdulillah.
0: Eyo ti ku nbe. To. Boya delete na ni o pada endi. Hello.
2: Hello sir.
0: E karo.
2: E karo sir.
0: Ikani lagelu lati npe yin o.
2: Ah.
0: Ole wa ni another call ni won so.
2: Mo
0: wa ni pe ka ni suru ka se mi a wa pada wa ta ba pada de ton je pa another call na le tun wa lori adilite e ami o ami o igba o la tin play ka se ki loruko yin
2: mo ti pe gbe di eje mi fe le santa ko mo da mo a kan de ka ta mo te ti da
0: ni se ti jeri Adako si wahala. Congratulations 100,000 naira na ni. E di mu la re. Congratulations won ma pe yin bi an se pe yin gba yen. So o si je ni. Congrats. Oda. Bo se je ni yen fun ta ro yi. Ere gbogbo do san lori eto ta lota. Ni kan is plus 105.5 FM. Lori eto ta lota. A la nfani ati yiko to nbe yen na. Tawon eyan o si tun gbo pe. Titi igba yen

0: atete sun latete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 e to ti bere ni pere u ile ise alalaji to se fokoto alidaya haji and umrah services be ni o bi ajo alalaji orilede nigeria se fi lele ni pe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo sison fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun tin bo lati ya wa gbe igbese common care ki o fo ko le ki won si pari gbogbo owo sison won ko to di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase nle eku ti mo ti alidaya wi pe ide ko alalaji a o mu ni kekere lodo ti wa eto ile gbe irorun ti o jina se haram o je aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si alidaya haji and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite buffers filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alache ati oludari alidaya haji and umrah services sorry 0806 244 0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo irin ajo umrah olososu alidaya haji and umrah services aji irorun ni ti wa bismillah taala
1: Mo ti bere fun o le se alai ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: mo bi beje mo bi lohun mo fe bi alaba mo fe bi dogbe
1: yo what my people
0: mo fe bi dogbe mo fe bi dogbe ni mo lo wa mo fe bi dogbe emi kene mo fe bi dogbe mo fe bi dogbe ti ma bi dogbe tan ma tun a bi idoha ma bi idoha ti ti je se won lo ba nbo ni e mo lo ni o ba bo mo bi kende mo bi taye mo bi dowo mo fe bi alaba o mo fe bi dogbe mo fe bi doha se iya se ready Say ready mami beji be ba ready e je bota o an to fe bi idogbe idoha ati alaba won ti ready so sa fe sole lale igi mu kokko fi ma na won to foju na ibi mo nbo yin le be o ja sawada die ma se de to lo ti su mi o oni mo ja wa pe mo ni mu ka ta temi ni baba loge ba pari ise yen o ro si leto mo tun pe kan rere sayiri mi e bo ra tin ko fuji mo ti de se ti wa nbe mo ti gbede n te da sire o ni baba ki mu re o omo la to gun oto nso oro marun kan be te ban dasile ni yo gbe to iru ko seni na tin be lori le ti oni kan mo ti de ntori na ete perese atari esi te ti perese eti inu tejo lo fine ni to loko yin
2: sebi lu lona la wa o si don bi ta gbe nbo si don bi side
0: nigeria la ma baba
2: bi oro mama mi ni ola to gun mo mama mi to so pe asese won o asese won o logo
0: Eja se bayi Nigeria lawa. Osupa mi yo da fun o. Oro lo ni daru.
3: Won ba se si be si le o. Ikan wi pe ko ma so lohun o. Ikeji mu so pe Olorun lo daye.
0: Ibi ti ma nbo gan re.
4: Balara won sere. Lari ojiyan ba se si be si le o. Ikan wi pe ko ma so lohun. Ikeji so pe Olorun lo daye.
0: Emu gege mo fe ka jo pito bo ede
3: larin ojiyan ba se si be sile o ikan wi pe ko ma so lohun
0: cinema lo wa wo ni abo wa ko ede
4: olopaye fo pala
0: ori oni tin gbeja mi o nbenu je o farabale gbede to wa ko ko le je eyan
4: pe ko ma so lohun ikeji so pe olorun lo daye
3: olorun to se pe o tere re kari aye Olorun to
0: awon nkan ti mo fe yewo laaro yi
3: ko ti si bi
0: o lagbara o
3: be yo wi pe ko ma
0: e dasi yo sun
3: ma ye won pe Olorun lo daye
0: e mu ba roke kole atunise afunise abanise ayonise ati asonise
4: ikeji so pe Olorun lo daye
0: mi repeat ele mefa
3: Oba to se pe o tere re kari aye ko ti
0: Olorun abe akoso re na gbogbo nta nwi wa o
3: be yo wi pe
0: aten tin ro tin so aten tin gbo ti o tun fo kan ro ti oso nto je abe akoso lodumare to dami lo wa atun ni se afun ni se abani se ayo ni se ati aso ni se ikan lo mu nbe o atu
4: lo daye
0: o le wa nu aye gbogbo nta nwi ni ndamu e da laye nisin tun te da se
3: se dorun ton lo daye
0: abo ogbon mi dada
3: o sha ma la wa tun wa o be yo wi pe ko ma so lohun e jo ma ye won pe olorun lo daye
4: olopaye fo pala ra won sere
0: Iwo lo se da wa to yan wa.
4: Ikan wi pe ko ma so lohun.
0: A le gbe laye la be nikan kan se.
4: Lo daye.
3: Baba to se pe bo.
0: Ala fun ni se, ta la pe ni se, ta la so ni se.
3: Ipele se mi ko.
0: E ko le dada ke wa mo yan kokan.
3: Bi yo wi pe ko ma so lohun.
0: Baba da se atun ni se, afun ni se, abani se, ayo ni se ati aso ni se.
4: Olopaye fo pala ra won se.
0: Iwo sa mu kan be. Emi sa gbagbo Olorun lo pe mi to si yan mi wa ko ni pala leyin adegbe ga iyeru lai lai pa abada esa mi King Sunday Ade Olorun lo pe mi na to yan mi wo ni ka ko kele kele be mo lo bi tin o ti tu oju opo le Atunise Afunise Abanise Ayonise Asonise Kin tuma re pelu alaye nu aye tan gbe yi Bo le son Yoruba son gesi E ma wo number yen le te da si Kin to tu oju opo yen le 091 2370-8675 Abeni kan bembe na Ehen Namba ele kwe si o tomato akoko e
1: Kweto
0: Hello baba
1: Hello Kweto sa
0: Eh ni dene yin la ye
1: Nagba olo ah ni wanyi
0: Beni ah ni wanyi nanti
1: Oda e ko le nko wa opolo yi o ni joba
0: e mu kan be
1: o no mama o ko te mi ni ka o ti gbogbo e mo si popo gbogbo mo gan na
0: soro I kan wo lo mu
1: mo mu abanise
0: abanise abanise okay mo ngo
1: aha
0: eh lo batan
1: ki fo si wewe abi
0: se be kin ja yin ni abi kin gbe nko nbe abi kin bu yin ewo ni kin se popo
1: o ya e ba mi e fun mi o ya e fun mi ni
0: e ma gbe e ma gbe bo e ma gbe to bo adakun e ma gbe bo

0: mo ba nbinu mo popo wo mo play yen fun
1: eni o ba wo ko be
0: boya o mo gba la bere to boya boya mo nta bere boya ka be ma bin sere lori eto to je pe eto to kida ni o kida o kidada o kidun o kidundun o kipan bi apan abosun dasi pada e je ngbowo die na ka to tes waju afun ni se atun ni se abani se ayo ni se ati aso ni se ikan lo mu nbe o wa analyze ko sentin be light merin abi marun yin o ni kanu aye be okay
2: Olajiliwa FM 96.7
3: won tun bere fun o le sala e ma pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: mi ko
1: gbogbo ti mo nse patalaye mi
0: mi mo se
1: agbara mi ko gbogbo nta en wi un o da o se gbasawo emi ma se mi ko olorun ma ma gbe mi kale ni nfimi ron to ve fimi ro laye ni do ami ni pe olorun ja se pepepe ogo ni foruko re olodumare eh lati aro da din soro ati menu ba
0: and them they walk ya mi dey show
1: meji kan bembe ayo ni se ni mo fe ka soro lori ebe ayo ni se ati aso ni se laarin seju marun ka to tes waju lori eto ayo ni se ati soro awon eyan ti soro to po atun ni se won ti so afun ni se won ti so aban ni se won ti so ayo ni se ati aso ni se papapa o ti n wole ba mi gbe kini e soke nbe lo
2: Their best, though, I remain.
1: Hello?

0: 0912370-8675.
1: Them try to show.
0: Hello.
2: Hello.
0: Esoro. Yami. Yes.
2: Asa ko je wi pe awon oyinbo wa lati ilu won ta fi bi won gun le wa sodo wa nbi lati wa jogun e to wa je kakan yo parun se bi nte ni moju to ni ye ya fi ni owa ojijoba je awon o le se nte ni se ni ogba ati kowo je la won ma wa teyin bo ta ko jobe kowo ni bi nti joba ba fun le lo te ni lorun won a be to boboda ni ayo ni mo mu
0: amen a so ni se okay ayo ni se nko ayo ni se anu la rigba
1: mi mo se ko agbara o se
0: Kabisi Kabisi Olodumare
1: Mi mo se ko Ogo ori ki nbe Mi mo se ko Anu ni ya to ibe o Iya de
0: Hello
3: Eko eto
0: Enle baba e soro
3: Apo yo ni jaba o
0: Ami o
3: Ayo ni sidi mi mo
0: Kine wi
3: Ayo ni sidi mi mo ayo ni sidi
0: Eyo kan ni mo ni ke so bayi ni aso ni se
3: Aso ni se aso ni se bi on ba se da se e do se yire normal e kan to do bi ja ni kala ko so yire se o je bala ilo se di bala yo on tan ba so yire se ibe lo agbo bala se bedo e kun ni to e ma se yire ara je ko won so asisi do yire ba oru ko mi ni ni wa se asiru wa
0: e seun e seun e seun e seun ku pa

0: Hello.
1: Yes, sir.
0: That's okay.
1: Aso
0: ni se ni okunle. Aso ni se lokunle. Aso ni se lokunle. O ku sa ju kan pere la bala yen ta ba reni wi. Mo gbe nkan mi dani won so se ti gbogbo omo niyan. Aso ni se. Hello, talo ambe. Aso ni se. Hello.
1: Kola ke pelu mi ko bi lati mo kola.
0: Edun.
1: Ayo mi si le mi fe mi.
2: Come on.
0: Ebe ta dedo e ya ko labala yen. Alagba to pe lati mo kola ise ku adasi. Aso ni se. Onina ina ala aso eni ti jeni. Olo fẹran ju ninu ile. Lo fẹran ju laarin ore. Lo fẹran ju ile ise. Yo se ma so se lodo awon to le so do lori ire. Mo gbe se aye wo. Ronu soro Adegboye ga yeru. Aso ni se lopo laye o se pelepele ni. O kun fadua gidi gan. Ayo ni so amu. Yo ba bo won ni ake gban bi eni tin so ni won re rin ti e o mo pe nikan so won ni jo gbe o won ni so gbe o ayo ni so wa mu aso ni safu won lo wa ni de onje tin safu won lo command awon ni party pe man to wo ankara awon e gboro gbo onje fun Olo tu wa keku kale, eku kale, wang bon jebo, wang bon jebo. Ah, mo jari pe wang bebo, ese baba mi, ese mama mi. Mo se magbo jako jawa jwa ibin, e jakpan labo dosan, e jakbi begbo bu yama lo wuru wuru yama tasan san. Mama, ebi si palagba jaka olo de pati ni. Olo tu wa pala, mo ati sa fu, mo ama gwede bo ni mo seta la da, sa beba me lo ko jeni. Onje otan. O no ton wa be o pe e wo were ni won le ba se je o e je an bo nje ti tan eh kuku so ni se kan o lo so serve de bi po lagbo aso ni se o ma gbo waju o ma gbeyin ebe mo be fun gbogbo lolufe mi tin gbo mi bi gbogbo laaye gbogbo nile gbogbo lori gbogbo loke gbogbo ni sale gbogbo aso ni se oni se wa ane pakada ra wa da saida sugbon iwo na ma je aso ni se formal mi o otan ojuba na lo

0: Hello, ta lo wa nbe? Hello.
1: Hello.
0: Mhm.
1: E ka ro sa.
0: Baba ndan.
2: E ko ojumo layo o. Ki le pe o e tun so le kan si. October
0: 24, 1958.
2: Ko je bo se je.

0: Mommy.
1: Yes, my dear.
0: Mommy, me.
1: Bow on your call me. Kinny.
0: Morning, Amy.
1: Nibo.
0: Need don't. No, I'm not. Morning, Amy. Won't let ya.
1: Kekere abinila.
0: Mommy, me, my. And then, mommy, in it.
1: Life for one jail and only.
0: Oh, me, one line, Amy, and Nanny.
1: Kilo musi.
0: Ingo, me. Ingo, me, in the morning, me.
1: You go green.
0: Me.
1: Hey! Ko fo won jele nu le. O lo school aro ni ko so wo to le fi wo moto lo won. Owo mi na ni mo ti fe lowo moto.
0: Mo ni mo.
1: O wa lo joko si beyen o njeja. Adele wa ba mi. Oko mi iwo fokan e bale. O sa mo ya to ni. Sori ebe kan ni mo fe be ejo nitori Olorun. Anytime to ba tin pade baba e, gbogbo bi to ba tin pade e, ma make sure po ma address ibe lati wa so fun ile.
0: Ma ni wa no mama pin ni me.
1: Ori e pe ori e pe to ba se ngbe mi de e bayi
0: mam tani mi mo
1: mo tin bo
0: tani mi mo
1: iwo ma wori wa riran wo si
2: ewa ewa what the lord has told oluwa ti se my other sima yesterday
3: iya kan ni
1: e pele baba kan ni
3: bo ni
1: dada ni
3: se lafia ni
1: ha ma dupe ke
3: kilode to wa se bayi to o le mi ri to wa mi lori aga si kilode
1: ewo nini ni se mi lori aga si baba kan ni
3: iya kan ni
1: baba kan ni
0: iya kan ni
1: baba kan ni
3: iya kan ni
1: nigba ti o nlo laaro yi kilo fun wa ninu le
3: mo ni keja manage
1: o fun wa ni story o so wi pe owo po lowo titi e nigba to de ti lo to wa npada bo to lo de ti bu e lasiri yen kilo ye ko ma bo wa se fun wa ninu le o ya sodo ya meta
3: mi o ko aye o mi ke se pe mo ya sodo ya meta o mo pade ore mi ati joni o wa ni ki ma o wa ni ki wole mo de wole
1: so ore eni ko wole gba to ore ni ko wole yen wo le so pe e ba mi di sinu nylon ki ma gbe lo sile fa won oya yi
3: won ni take away ni
1: won ni take away won de ni poly bag to on le di si abora
2: I call you the baraka baba baba
4: o ma bu lo mi ma bu lo bi ke soro awada bi omo gidi to ni lakai to ma ru nkan baun o ti bale je o ro bo n fa ran ye abun fa ran babe either you love your father or you are proving that you love your mom you are destroying that home o ma fa do ara mama e lowo ni ati baba e soro go n soro bi adan
0: emi na
4: that song ma gbo kala ka ma na o ti bu nbe gbo ti e danu e soro se ju kan le ni
1: so o le jo bi ere ku nsere o le jo bi awada ku sawada to mo wa ba nse nti o da e je ka ma ba wi nitori pe nko kekeke ta nwo yen o le ba le je abiola loruko temi mama guide na ni oko ni won fe sabiyawo pe mi sori 08056010241
4: 08056010241 me lo let it be lock o me lo
1: let it be baba mi ko da yin tun se wedding lola
4: mo ro wi pe e ti ri soro obirisi ti e fi ni la kai to be
1: mo ri nipa oro toko ti yawo yin tun wa se wedding lola wedding meji ni se lola
4: emi o wa o mo lo de se wedding in office abi
1: a koko se ninu office wa wa ese mu invitation wa ta wa se si gbangba a se kan jeta ninu office wa
4: e ma jenta yin baby mama pongoro
1: o po o po
4: se baby mama baby father anko
1: baby father na pongoro
4: awon
1: na nbe
4: e ma lo I pray to God Almighty. My Lord will have mercy and deliver me from tongues of opposition. And all my accusers shall be condemned. My fear will turn to victory in the name of Jesus Christ. Ola na Muhammad.
5: Sala, wi be je be to lohun ni
4: igi mu lati mentor ladehun
5: ami sadura nu mo wa soju ile ise ti won pe ni multistream tm limited ile ise to nse ewe ategbo
4: edona kilo ti ore ile ise lati odun yi
5: ku eh seri isoro ailera o po ngboro ko le tan se ta n fowo fa ninu ailera ara wa ni abi ti ilu gan fowo fa abi ta won eni bi n fowo fa se wa lara abe mo pe opolopo ilu ina la wa ta gbo pe won fi ipo soki fufu tawon kan si nje
4: aye wa oni a ni jeje kuje
5: ami bawo ni o se ni affect ru won ti on ba wa ni aisan be lara enikan iba je arun mi fe mo ru bo se buruto ti won ba ni koda kan ni lo fe se eleto mi a mo gba won ni moran pe wa fi jinja to ko wa wo bi o se ri lara eyan mo wa tun pe gbogbo eyan lakoko ta wa yi pe ewe ategbo 76 ke eyan to fi se gbogi eyo kan a yo nipa mi fe mo to ba lara eyan oruko to ba wu ki won mo pe asan wo fi ile mo gbo danje njawo bo lo se wa danwo eh a mo pe wara wa si idanileko ta ti mo nfira yira wa bi a se nlu nbo lo ni badan na ni ni badan na ni
4: mo tun gbo pe wa leko
5: ko si bi ti office company yen o si kaakiri Nigeria koda mo se nba yin so bo o wa Cameroon o wa UK kaakiri agba nla aye ni awon egbogi kan wa ti won ko wa latoke kun sugbon ti wa yin won ko lati bi won fon kaakiri agba le aye tori aisan po owo te yan fi n se iwosan nisin ni le iwosan ki so wo kekere sugbon jinja
4: won ni ma fi aisan da wa gunle
5: ami ami eyin wa fe ke ni alaafia esun fe ki e ni owo lowo tori mejeji ni ile ise wa igbe dani won ni ba won do po ko tun mo rowo loso
4: se
5: bo la sese ina la mo fi wa nyira wa ni bi danileko
4: ta pera wa se bara oja yin
5: be ni
4: tabi ton bara bara oja yin o ti rajo o ti lo
5: ta tun wa fun won ni ogbon ti mo da si ile ise o tun fun won lowo njo friday
4: e bo raja ni
5: eh o raja se ri ile ise wa ni enikan ki je kile ofe ninu ere ta won je won ni awon to ba wa dopo e wa tun pe nbe
4: nbe deun ti o ba wa to raja to ko tabora die ti o ri alatin friday
5: eh ko pe gbo igala wa ko ni iro ni olayin kan olayin ju wa pa lori eto
4: en
5: ko le baje to ro da mi loju ni won ni bogun eni ba dani loju a fi gbari ni awa mo pe won o ri ise re won o tun rowo ta ba ti to bi won ba se to lona ta fi de won eyen ma bo la tara ni ile ise wa lola ile ise wa office wa wa ni okeado teyin ba nbo lati molete e bere ile epo ap te n lo sona dugbe e bo le n le epo ap ladojuko ile ap yen e ti ri complex yen

0: je dugbele tin lo simo lete e ri le epo dove e bo le n le epo dove complex yen lo fe gbe ti le epo dove a je pe ap ati dove fe koju sira won complex wa lo wa le gbe dove
1: eyin o duro ba won eh ke to so number yen baba okada
0: eh ona mo se n ba yin sara
1: baba ola okada
0: o wa lo na abuja bayi nitori ko ba le da ah ile ola friday be mo tun so kale
1: fawon eyan
0: bi nba tin nba je eyan lo ma ni mo bo on friday mo worry ma san wo re tori mo mo pe ile ise eyan tin so looto se wa ti
1: pese pe e so number yin
0: e wa jo feyin te fe wa lola te fe wa yi ipo yin pada ku oni mi oni mi oni te fe ni o ti wa
1: te fe lalafia
0: te si fe lalafia mejeji ile ise igbe dani e mo bo ni ile ise wa lola e wa le pe mi sori 080 7299 1935 le kan si 080
1: e da ka gbona ni
0: 080 792991935 kila anfani ti won ri lola
1: pariwo po
0: e ma so
1: bairo ti bole
0: ma so laipe anfani ti won ri lola
1: bairo bole
0: won mu jinja lofe lola awon ta tun se ranwo owo fun ti won ba pinu lati darapo mo le ise o tun wa nbe lola ati pe o se se fun oko wa so di ojojumo oro ojojumo jinja yon se business de se loni ton wa ni mo kere next year se oni phone number oya en to fe ko phone number le kan si 080 7299 1935 0072 991935
1: Adela Lola Emi lole Mo lo je malagbona O dabo

0: latun ma dupe lowo Olorun Olodumare eni ti o tun pe ko sese fun wa lati tun pade ara wa lori iroyin ta fi sinra wa ni gbere ipako iroyin eleyi ti I ma so fun wa pe ba ba jeun ta yo tan ta se kun kando ka mo mo wa bekun bekun
1: kin o
0: pe ba nyayo ka mo yayo poro tori pe iru e ni akere se njo si to isentan eh abe ofin o si gbenu oke bayi
1: ko ran yan gangan
0: le lo gbenu
1: oke to si mo yan ko gbon pa
0: ojo were ara de apa abe yen fight to ba gbo
1: Olorun
0: idinu ti iroyin yi ti fi nwa ti fi ran ni leti pe bo ba ro pe ko sele lapa odo re e sele lapa bi kan o an kan won ti nje iya lori nti wo njo le lori lapa bi kan towo ofin o ba ti te o ko le tete jawo o na ni eye o lo idi gudugbe iroyin nikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke laafin funfun ti oba debayo akande alagbala okin ta wa kale si felele ni badan oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi
1: ko sin ti o le di gudugbe ko ni kaluku kan ma ke sara ne bo ba ti n gbo nikan ni lagelu ti won ti n pariwo lalala bi wo na ba si ti n fokan tele bo ba wa ri nkan to fe joru eleyi ti won ka jade gege bi iroyin gudugbe a je pe ko tete fese fe ni o

0: nise lopolopo awon eyan kaya oke ti ko wa se leyin ti ile ise olopa ipinle na ti won pe won bere ise iwadi alagbara kan o lati siso loju n to sokunfa ipapoda awon eyan marun kan ti an je omo nu molebi kan na omo idile kan na ile ti an ni ni inu le won gangan ti gbogbo won gbe ni agbegbe umu imo osisi o mangwa ni ijoba ibile kan ti nbe ni ipinle abia oni ti ri oputu ara awon eyan hun ni ojo ru Wednesday ojo kejile ni ogun osu keje odun 2026 ele ta wa ninu re yi koda won pe oku won gan tin ke sinu le ki won to ri won ki wa lo sokun fa e ile ise olopa n sise lori e lowo
1: o da ni la ni kia kia e je kemi na tete tese morin ke n wa inu iwe iroyin ke leyi ti won pe ni iwe iroyin guardian law pelu iroyin leyi ti nbe ni odo temi se mo pe a mo n ko wa ni lolokan ojo kan awon iwe iroyin hun to si ti bale ni waju wa inu iroyin yi o ni mo ti kokori agbamu iroyin kan leyi ti mo ri o to salaye oro wi pe ni ipinle ogun won ni ile ejo kan leyi ti ojo ile ejo alagbeka eyi to je pe ni ilu sagamo o na ni o ti kokko joko won ni to si bere si ni yan na awon oro kan eleyi to ni se pelu awon eyan kan ti won so ra won di kan jagbon loju popo won ni nigba ti won bere si ni mo ka awon eyan na eyi je pe abi awon run ti won ni won lufin awon ofin rin noju popo won pe won lu ni ipinle ogun won ni nigba ti won ka ya awon onito won tan oni gbogbo won patapata onka won o ma nlo bi metale ni ogota ni ye won ni gbogbo won bayi ni won ti wa farahan si iwaju ile ejo alagbeko ohun ti ile ejo na si ti bere si ni salaye awon nkan ti won se eleyi ti won fi lu ofin bawo wa ni oro won bawo lo ti se lo nje won ti da ejo fun awon to ye ki won da ejo fun se won wa pe ki won tun su igbejo ohun si waju ni ninu royin eleyi ta wa pe ni gudugbe fun tosan toni leti lanfani lati gbo lekun rere
0: awon eyan merin ni won mo tun pade iku ojiji nigbati awon agbebon kan tenikan o mo ti an lo ri go si inu gbo kan lawon apa abikan ni ipinle Rivers to si je wi pe awon ti an lo ri lugode yi awon omo iko ojula lakan fi sori vigilante ti won sise abo are ni labolu ni ayika ohun ni awon ikeda yi won se saka o o si mu omi je gbigbona jade loju awon eyan nbe
1: o da ni papapa mo tun ti wo inu iwe iroyin kan leyi ti won pe ni the punch lo eleyi ti nbe ni waju temi iroyin gudugbe eyi ti mo ri nbe o je iroyin gudugbe to se ni kayefi o won ni ipinle Kano enikan to je baba tohun ti omo re obirin tohun je omode birin won pe awon mejeji yi ni an ti dagbere fun aye pe o digba o se ninu kanga kan eyi ti won kan gbe kale ti ko ni tumo kankan ti won o lo ni ipinle Kano gudugbe gba ni won pe leyi o eyin tele mi ka lo sinu royin leyi ta pe ni gudugbe losan toni ikanni la gelu 96.7 FM oke gajoke yo salaye fun yin lekun rere
0: guardian tun ko gudugbe iroyin mi
1: ki lo so da
0: eyi to se lalaye o pe ile ise omo ogun orilede Nigeria eka keji ninu awon iko omo ogun alajumose eleyi ti won sise ni ekun ila orun ariwa orilede Nigeria JTF eleyi ti an dape ni Operation Hardened K OPHK nu won ni won mo gbe igbese lati ri wi pe won pinwo ose laabi eleyi ti awon omo iko agbesumo mi Boko Haram ti won fe mo se ni agbegbe na koda won ni an ti bere ete lati mo lo awon araalu lowo gba be oni awon iko omo ogun yi ni an si gbemi okan lara awon osise laabi won eni to je awako won ni pe won ran lo si orun arimobo ni kete eleyi ti won ti dana ija alagbara ya won ni agbegbe Payaka Fia eleyi to wa ni ijoba ibile Yobe
1: sibe na ninu iwe iroyin punch oni mo wa niwaju temi pelu iroyin to je iroyin gudugbe nbe amo sa o e lanfani lati gboju o wa ka tele wa eyan ni ikanni ti wa ni lagelu nbi Facebook wa nu ni o eyan koja lo sojo opo Facebook wa lagelu FM 96.7 e ba wa nbe e like e share e tun fi iroyin e fi sowo si wa o oya alele ninu iwe iroyin punch pelu iroyin mi to wa debi o kini to sele won ni ipele Eko ti o ni gbagba kugba won pe ile ise olopa ni ipele Eko ye olo tun ti se tomo kan ile to yato si tomo ale o won ni awon eyan meta kan o ni owo pada te ni ipele eko awon eyan meta ohun afurasi ni won o afurasi omo elegbe okoko ni won pe won won pe nigbati ile ise ohun to je ile ise olopa ti awon ti won je osise re ti won bere si ni sise won ni bi ti won tin se ise otele muye ati ifinmu file o ni won mo ti kefin awon eyan meta ohun ti won ri gege bi afurasi omo elegbe okoko won pe agbegbe kan eleyi ti won pe ni imota ni ipele eko na ni won mo ti ri awon onitohun o won ni won he won ni sikun bayi ni leyin eyi ni won tun bere si ni ri awon kan jagun oloro awon ibon gbogbogbo ati ibon kekeku to n tori sirisi awon nkan to le gbemi eyan lowo awon ara bi iroyin ye losan toni o ti di iroyin ta pe ni gudugbe eyan tele mi ka lo basiko ba ti to lori e eyin o gbo losan toni o
0: ajo to n sakoso igboke igbodu oko ni ipinle eko eyun Lagos State Traffic Management Authority
1: okay
0: lasma won ti fikele ofin gbe okunrin kan to je awako oko ajagbe eleyi ti won ni osalo leyin ti o ti kolu okunrin kan eleyi to je pe ise to yan laayo ori ko ma fi alupupu okada ma bawon eyan fi jise kiri ki won fe ruran lati bi kan ko gbe lo si bomi won ni eyi ni awako oko ajagbe yi lo kolu ni agbegbe Maryland ikeja ni ipinle eko sugbon bo se toporo mo o fi lowo mo pe owo pada te leyin oreyin
1: to iroyin kan to tun wa ni waju mi lo mo to salaye oro won ni omokunrin kan re ti owo ti pada te won ni se ri omokunrin ohun o je abani sise ni ile ise kan ni o nigbati oga re ba si wa fi ile pe oya mo yanju gbogbo awon eyi ko si mo moju to se gbogbo awon oja ta nta mo gbowo re wole ko si bere si ni mo ko gbogbo re ele won ni bi oga ba ti jade lo tan bayi o lara abina ni o bere si ni mo pawo si apo ara re o pa owo yi titi eleyi to fi ja wi pe o ti to ilaji million owo naira yi to ti da si apo ara re ha won ni owo pada te omokunrin na to si nra wo ebe pe dakun e sanu ohun ohun ti e mo bi awon siro yen bo se ma nje to fi je pe lona odo tohun o ni gbogbo awon owo yen ni o wa ma nbo sinu apo asunwon tohun pe gaza fi oju anu wo ohun iroyin ye losan toni la wa pe ni iroyin gudugbe eyin o gbo ekan rere nlo je o
0: okay imi tun re to tun je gudugbe o won pe gbogbo awon eyan ti won lo si eko lati ibadan abi ibadan se ko loju opopona masose ohun lana ojoru Wednesday
1: won
0: pe oju won ri emolafi idi aba ni pe won ni ijamba oko kan waye eleyi ti o mu ki oko to je oko ajagbe jo akeru ti o ni agbara won pe o ni ijamba kan o ni agbegbe ori afara akara ni ojoru Wednesday ohun eyi to je pe ohun lo sokunfa bi oju opopona ohun se dipa to si sokunfa sunkere fa kere loju opopona eleyi to lo lati ilu Eko si Ibadan koda won pe opo ogoro awon ti an je awako ati awon eyan ti won ririn ajo ohun lo je wi pe won o ni anfani o lati jade abi wole ninu irorun papa julo awon ti n lo so ni Eko abi awon eyan ti n bo lati agbegbe ipinle Ogun won pe opolopo wakati oni ko wa won ni an fi duro soju kan na lai le lo waju lai le pada seyin
1: ah ori lo yo mi o tori mo fe re Eko lana ori lo yo mi
0: ire o ba re ko
1: ah mo fe re ko ni ana yi emi yen kan so fun mi ni pe
0: o mi Eko
1: se bi Eko kan na ni
0: Eko le
1: se se Eko tu pe bi mefa lo le din
0: o mi Eko
1: mo mi Eko Lagos kini
0: asiri asiri opolopo run yo pe ai mo yi awon ti o de ko ri
1: ki se mi kini
0: an kan ti e wule fi bo so riru re na
1: emi de ko
0: bro mo pe gbajumo ni on ba de o de ko ri salaye
1: ah
0: we ba tin lo Eko kini oko kokan to ba ti hun Eko
1: se leko
0: Eko rara se leko
1: mi o be soro
0: jo ani o
1: mo karo yin lowo
0: a soro pe o fe
1: mo karo yin lowo mo mo Eko to ba je pe yen ni ja gbowole
0: Ibadan to mo wa lai Ibadan to mo koja challenge nbi kini leyin e o ya mo so bi takan ta ba tin Eko
1: mi o ni de lohun mi mo mo mo pinu lati ma de lohun ni o ye o jare to je sare gba eleyi mo to je akori iroyin eleyi to wa niwaju temi won ni ni ipele ekiti ah won ni se ni opolopo awon eyan ni won kaya oke o ni ode ekiti won ni in to se sele so ode ni ode ekiti ni won pe in to se sele o na ni bo se ja wi pe awon kan ti won lo bi merin niye eleyi ti won pe won di oju won ni ti won si lo be nikan to je agbe won ni agbe ohun ti won lo ba ninu oko re won na toju teyin ni o won ni in ti won si n bere lowo re o na ni nkan to ni se pelu eyan kan won ni onitohun oja arakunrin re won ni onitohun si re lati bi odun bi merin o ni won ti wa onitohun gan ti won ori won ni sadede o ni awon agbebon kan ti enikeni o mo bi ti won ti lale wa ni won fi nkan boju ni o tun wa lo ba agbe ohun ninu oko ni won tun bere si ni na pe oya arakunrin yen se o gbodo wa wa ni leni to je wi pe lati bi odun bi merin gan ni okule tin wa tele tele opolopo awon eyan ti oro kan ni ipinle ekiti ni won si ko aya soke o kini awon si ti pada digudugbe iroyin ni losan toni a si ma salaye e basiko ba ti to
0: o tun ya o ninu iwe iroyin the punch iroyin idunu
1: ti muso muso niyan
0: muso lowo
1: muso muso niyan
0: o le ye o won pe ileṣẹ omogun ori omi ti orilede Nigeria Nigerian Navy oni won mo ti fa awon eyan kan ti awon olubi eda kan ko ti an fe lo ri fi won se owo eru ni orilede okere to je pe ori ko won yo won gba won pada le awon ileṣẹ ajo eleyi ti mo sise to bi an se ndena ifini sowo eru ati kiko ni lori ma sowo kowo nile okere eyun naptip won fa won le an lowo ko le je pe awon na won o pada di fifa le awon molebi won lowo leyin ti ori ko won yo lowo awon ti an lo won ni lokulo ni ibi ti an fe lori tari won
1: si iroyin gudugba yi eleyi to mu muso muso muso muso dani o na lo tun salaye o won pe ni ipinle sanfara won ni iroyin muso muso yi o ti gbalẹ nbe o kini to si sele won ni awon ti won je osise leto abo ti dss won pe won ti dola awon eyan merin eleyi to ku lakata awon ajinigbe iyen ti won je omo akeko ile eko ti polytechnic lona beun won pe leyin igba ti won ti ri eni ti o je ojogbon iyen ni ile eko giga ti fasiti ti Nasarawa State University ni kefi ti won ti ri ojogbon ohun dola won pe awon eyan mi to tuku ni akata awon ti won je ajinigbe ti won lo bi merin won pe awon ti won je osise leto abo dss yi won tun ti ri won dola o won ni se wa ri awon eyi ni won je akeko nile eko gbogbo nse ti poli eleyi to je federal polytechnic ti nbe ni kaura ni mamoda gbogbo e losan tun ni iroyin ta ba pe ni gudugbe ni e si gbo basiko ba ti to lori e
0: o ya ka gbera pa ka lo sodo Sola re o woli mega
1: amu
0: iseje loju oja
1: kiloluwa
0: nigba ba pada de yo salaye nkan ti oluwa so ise ti oluwa fi ran fun wa eku kale only your blessed
1: amen

0: ka bo pada
1: akin ki yo
0: e do gudugbe iroyin o na ni o nte si waju ni koni lagbe
1: mo ara won lo loya ni
0: so bo ti de pa bebeji
1: o ga
0: o pe taye mo kan de
1: ngba akin baba dediran awon tele wa
0: mu jina du e se baba
1: abi eh na
0: pe fun
1: ami o ye ni so
0: o ye ja bere bayi lati bi iroyin gudugbe kan eyi to bele nipinle abia nibi ti ile ise olopa ipinle na ti an ti bere ise iwadi alagbara lati se lati tusun desale koko lori ohun to sokunfa ipapoda awon eyan marun kan to je pe ninu malebi kan na oni an ti jo jade wa koda won pe oku awon eyan won yi oni won ba ninu ile won eleyi ti won gbe ni agbegbe umu imo osisi oma ngwa ijoba ibile kanu ni ipinle na eyin ipinle abia ojoru Wednesday ojo kejilelogun osu keje odun ta wa ninu re yi o na ni won se awari oku awon eyan ohun o bi an se se lalaye o na ni wi pe oku awon eyan won yi ohun lo mo ti se bi eni ti o ti bere si ke nibi ti won ti ba won mararun ninu ilegbe won koda awon ti an jo n gbe ladugbo na ni won so di mimo wi pe gbogbo won wo pe a kini sele a ri awon eyan yi lati bi ojo bi meta seyin won jade nle be ni ki si se pe won rode ibo won wa kini tin sele ilekun won si re lo wa ntiti yi eyin lo mu ki won oke si gbogbo awon eyan ni adugbo ti gbogbo won ti an fi pe to nti awon ri gbeyin ni pe awon eyan won yi wole bi gbogbo awon se wole ni bi ojo meta seyin ti ko wa wo inu yewu e lo to si bori busun to si sun be ni won wa se lalaye o pe eni ti o je baba ninu ode ohun ti o ti dologbe bayi ogbeni kachi nabugu ati aya re abileko chinaza nabugu pelu awon omo won meta ti je omode kekeke ni won o le dajade o ninu ilegbe won mo lati ojo aiku sunday isele yi na lo mu ki awon alabagbe won ladugbo ki won fi tipatipa ja ilekun won ti an titipa funra won wole o won ni ngba ti won silekun yi leyin to ti je pe won ti kan enle onle ta lo wa nbe esun ni abe erode ti won ore eyan kankan da won lohun won ni igba won o si won ni an mararun ti an je idile yi o na ni won ba oku won o ninu ile koda ngba won mo ye gbogbo inu ile ati ayike ewo pe ki lo le de ti o sokunfa awon eyan mararun ti won si jo jade laye lekan na won ni won ri wi pe awon abo ti an fi je onje ajeku nbe nu ile be ni won ri ero ti amunawa kan generator eleyi ti an mo tan won ni oba eleyun na ni inu ile yi leyin ti o di pe won ti ja ilekun wo be tan ni o bakan na ni wa pe ngba won ti gbe oku awon eyan won yi jade ninu agbole won lojoru Wednesday odi firi jangan won gbe won lo si ile isoku lojo mortuary nibi ti won lo re gbe oku won pamo si o pelu bo ti je pe opolopo awon eyan ti won je olugbe agbegbe yi ni won wa rawo ebe si joba pe iru eyi to sele yi o gbodo lo be lasan o e ba won se iwadi orin kini win to sele gan to fi je wi pe awon eyan yi wa

0: kọ pada latojo aja lohun oyoyin ta pe ni gudugbe yen o si nte siwaju ni kanin lage lumbi oya eja wonu iwe royin punch eleyi to wa di waju temi lo iroyin yen salaye oro wi pe ni ipinle eko won ni owo ti awon meta kan eleyi ti won ri won gege bi afurasi omo elegbe okunkun ipinle eko nlo owo ti te won o lati pase ile ise agbofinro ni ipinle ohun iyon ni lati pase awon awon eka kan eleyi to nbe ninu ile ise olopa to je wi pe awon otele moye lawon won pe ni agbegbe kan ti won pe ni imota in lowo ti ti awon ara bi o leyi to si je wi pe awon nkan ijagun oloro lolokan ojo kan won ni won ri ni owo won gege bi iroyin bo ti se salaye oro ti ile ise olopa na si fi oro ohun sita iroyin je ko di mimo wi pe nipase ari gbo kan eleyi ti ile ise olopa gbo to si bere si ni sise lori e o na ni owo fi te awon eyan yi o won ni awon ara ilu ni won dogbon ta ile ise olopa lolobo pelu orisirisi awon nkan eleyi ti awon ti won ni won duro gege bi afurasi omo elegbe okokun ohun ma se ni agbegbe ti won pe ni imota ni ipinle eko ogba ti ile ise olopa gbo si oro ohun na lo be soju ise o to si bere si ni ririn ajo re nipa bi owo ti se te awon eyan na ti won je meta ni ye ti won ni afurasi ni won je ninu omo elegbe okokun won ni enikan te nbe nu won te poruko re ni je lili adeyemo won ni onitohun eni odun meta din ni ogojo ndojo ori re o won pe won fi esun kan wi pe ohun gangan ni o ma ko awon ero oja ku awon nkan jagun loro o ma ko si owo odo re o ni gbogbo awon nkan yi wa won tun ni lara awon eyan ti ari ni won si ri enikan ti won poruko re ni bisoye adewale won ni eni odun meta mejile ni ogoji on lojo ori ti e se o ati enikan na ti a poruko se ni john okefo eni ogota odun o ni baba john nti e o ile ise olopa nte si waju ninu oro re wi pe opolopo awon nkan jagun oloro ni won ri ni owo won o lara awon nkan jagun oloro ti ri lowo won yi o na ni awon iban lasa eleyi to je wi pe alagbe lero ni won ni won ri ni owo won won ni awon nkan jagun oloro mi na ti tun be ni owo won ni bi ta ti ri ada orisirisi awon iban ati ankof moni meji o ni won ba lowo awon ara bi o iroyin salaye oro wi pe gbogbo awon eru ofin ateru oran eleyi ti won ri lowo won ina ni ile ise olopa nloko iroyin salaye oro wi pe ninu itesiwaju eleyi ti ile ise olopa to fi ntesiwaju ninu ise iwadi re won ni oro je ko di mimo wi pe awon onitohun ninu egbe omo egbe okokun ti aye confraternity won pe ibe gan ni won wa o iroyin to je koro ko di mimo won ni enikan ti e wa ninu won eleyi ti won pe ni meyibone won ni onitohun o ti sa lo danu danu bayi ti ile ise olopa si ti bere si ni wa ama atejade eleyi to jade je koro ko di mimo wi pe awon ti won ri gege bi afurasi yi o ni won ti ko won si akolo ile ise olopa o won ni gbogbo akitiyan lo si nte si waju lati ri daju wi pe awon eyi to tun sa lo lara won owo pada te won won ni gbogbo awon kan jagun loro eleyi ti won ri ni akata won o na ni ile ise olopa lo ti ko nle o
1: Punch ko gudugbe iroyin mi to pe ile ise eleyi ti o nse ko kari igboke gbodo oko
0: okay,
1: ni ipinle eko ta mo si lastma oni owo osikun ofin won ti te okunrin awako ajagbe kan o eni ti yan pe nise lo fese fe leyin ti o ko lu okunrin olokada kan eyi ti ma fi okada ma fi ba awon eyan jise lati ma gbe eru lati bikan lo si bikan won leleyun ni o fin se ise ojo re ni agbegbe Maryland si Ikeja ni ipinle Eko oni ani isele labi o ti waye o adari fun oro to ni se pelu ibara ilu soro ati ilani loye ni ile ise ajo Lasma Leko Adebayo Taufik lo soro idi mimo ninu atejade kan to fi lede ni ojoru Wednesday nibi ti o ti se lalaye wipe isele buruku yi o lo waye o nigbati oko ajagbe eleyi ti o je akeru yi ti o ni number idanimo ti 19089LA to si ko ororo won ni awon ike ororo eleyi ti o je oni jala metalelogbon kokan o lo ko sinu re to kun bakan 33 liter oni awon ike ororo yo ti an pe oko si ori ara re nigba na won ni nise on lo lo ri te okunrin olokada yi ati okada re to yi je pe lese kese o na ni okunrin olokada yi lo ti fi aye sile Taufik ko sai se ni alaye sowo waju si o wi pe awako yi nikete to ti ri pe oro isele ni se ni wa ona lati ri pe o nsa kuro ni ibi ti sele on ti sele lai ti e duro kedun eni ti o farakasa ise laabi ti oko re ti se abi ko ngan go wule mu oro hun lo ri to awon iko eleto abo tabi agbofinro leti pe isele ti se o ni apa abi won ni kaka ko se be ni se o lo fi sfl o se afikun e wi pe nikete ti awon eyan ti fi oro to awon leti o na ni awon osise ajo lastma oni won ti tete bere si ma tokunpin oko hun ti won si nle lati ri pe awon mu sugbon gba ti olorun o se won pe awon pada mu oko hun o to je pe owo te awako oko na to je pe ko fi le lanfa ni ati sa mo ofin lowo ewe taufik no so di mimo wi pe afurasi awako hun ati oko re oni won ti fa le ile ise ajo eka ti ajo ile ise olopa ile yi to nri si oro igbokegbodo oko ati ti awon eyan state traffic department ni ile ise olopa ti ipinle eko eka ti ikeja area f ile to wa nbe lati le je ki won se iwadi to jinle ati riri daju pe won lo re fi oju okunrin awako hun wi na ejo ni bamu pelu ofin ile yi
0: ni papapa iroye leyi to wa nbi lo salaye oro gege bi iroyin gudugbe nipile kano wi pe baba atomo won ni won ti ko sinu kanga o leyi to si je wi pe nigba won ko sinu kanga o won pe won o le ye bo won ni omo nlo koko ko sinu kanga ohun nigba ti baba re ngbiyanju lati dola re ni baba na ba tun bo sinu kanga lati dola omo won ni sugbon o gbogba kitiyan baba ohun lati ri daju pe o ndola omo ohun na lo ja si pabo leyi to si je pe ati baba atomo won be ninu kanga ohun won ni omo nti e obirin ni eni odun 15 Fidel Abubakar oni oruko ti e ti oruko baba ti e si nje Abubakar Abdullahi nigbati awon ti o je osise ni ajo panapana ti tanyawa ni ipinle kano ti won salaye oro sita won ni ojo monday ojo kokan le ni ogun o na ni won gba ipe pajawiri pe isele ohun ti sele won ni gba won si debe won bere si ni sise won sugbon won o le pada se ise ohun tana tori wi pe kini won ni ile ti su won o si le lanfani ati riran ri kanga ohun won ni amosa won pada wa lojo keji lati bere si ni ma se ise ohun lo won ni gba ti won si gbe baba atomo jade awon mejeje won ti jade laye leyin eyi ni won wa se kilo kilo fa awon eyan pe koni kaluku mo kiyesi ara en ba so pon fe dole eyan tabo fe wonu kanga o gbodo ni awon nkan elo eleyi ti o to fun lati lo o si gbodo mo npa re beyin o ba mo npa re o ba lo ko sinu kanga oran buruku ni kolorun ba kodaku kojo ko fa anu gba
1: ami ki oba oke kodakun ko ma so gbogbo ko wa wa
0: aran ami o aran ti baba
1: ami eyi ranti baba wa faleti o ni lo pe odun kesan
0: baba de bayo faleti
1: ade bayo faleti alagba eleyi ti won jade laye ise rere te file o baje
0: ko baje o
1: eyin o ni baje ni
0: ko
1: kan inu wa dun pe ayo ni awon molebi
0: ami
1: ti e fi sile o na ni won wa
0: bi
1: ti
0: won
1: koju si na yo je ibi rere
0: bakan na la tun mo riri folashade ogunbo wale to ti di aya baba lo labayi oni gan lojo bi re
1: lagbara lowo olorun e se opolopo odun laye
0: ami o ami o
1: je oyo kan yo ku
0: ami
1: loke
0: ami ami
1: ibi la ri mo lori gudugbe iroyin losan yi oluwa sina alayo ogo ede ofoma le so fan le mi je ire atayo la tun fi pade
0: folashade ajala loruko temi ti mo nje amo riri yin o
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

kaabo eyin eyan wa ku eti bo wa se ku be se n bo wa latataro be se n go ikan ile ise radio lagelu fm 96.7 latataro eto yin eto wa te tin duro de ki la ri gbo o na ni ogori afefe ni sin ti sin je pe fola kemi ni eti bembi fola kemi mighty be akin pe fola kemi benga da bi kilo ba tin poruke o ma rerin kilo ma nse

0: da sile ke lo change aso yin sha la fi ale wa so tutu o poju
1: so mo pe mo imagine pe ba ijo wa ni Nigeria na so mo pe tele tele ayi kasha boya ki ka ma wo sokoto ka won omo ka won obirin ka ma wo short nigba kan awon tan wa loke long awon ni
0: asayin
1: I think kasha won sin fine o wa okay nigba kan awa Nigerians kasha wi pe boya especially awon obirin kasha wi pe boya kan won awo tele pe kan kama wa wo tele ma wo tele
0: beni
1: but ni sin ba opolopo awon eyan na tin ka kiri pe awon fe je ko free
0: kan ja lamba ki
1: kan ja lamba ko kan emi yawo mi ni ko ma se ru e ko kan emi sugbon now lodo won ti won kan ma nse awon lojo kan pe pizza day
0: okay
1: lojo yen pizza na ibo ma je
0: okay
1: awon lojo kan pe ba bi macaroni day or burger day
0: won ti ba na se nda sha
1: na ti mu ka na a da fe ka te mu agbado de o boya ball de ka mo pe okay o lojo oni ye o world ball de o iba Nigerian ball de
0: abi world ikuru de
1: ikuru de
0: o ko le je world
1: o ma je Nigeria o national ikuru de
0: ko le tun work national na
1: awon ti north
0: so go southwest nkan kan southwest mi go ni gba fun elomi go ni elomi go like ati jamala elomi like lati jam orisise je kan but awon job mi wa na tire sato lodo egungun de sawa
1: ko de general
0: ko de general ko de yato de
1: yato de general
0: o le je general
1: as for me
0: best year na ni world o yato de ka to gbagbe world people de
1: awon tan se
0: birthday leni awon tan se birthday leni abawon duke lowo olorun oba ipe ori kadun asi gbaladura wipe o ma se opolopo odun ni ile alaye ogun rere ton fe olorun ayonde fun won se rele ton fe yin olorun ni jo se lagbara ile ti wa ile ti o wa da fun won gan tawon gun o lero e ko lohun ko jo ninu olanle So if today is your birthday, we say happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayi kotoka sheo gege bi ise wa losan toni. Mega gbogbo nkan mo fi se mi fokan mi se ma tokom lam awala ko ba eni
1: so ti ka tan mona mona ri mega
0: ti ka na se se be yen o se je pe time yi
1: anu e kan se mi ni omega file o
0: kin date ni 23 so mo anu e se
1: mi
0: pa ko bounce
1: mi o mo eleyi o ko si wahala mi se
0: olorun ma lo ni kan titi se na ro
1: abi o ba
0: to mega la re kan titi se na
1: to
0: wa se yen fine
1: se afiche ni abi won ko mogun fun hospital oda se ma fun any promo to ni next week mo le magba
0: omo na ni a le so pa mi ri amo bi ta omo ti na ma je lo
1: la o fola kela na to de o de ra tan kini
0: o de mo bo di mega eyo ti wa o ya na so le ko
1: wa na mega wa every Friday lo ma nse gbogbo kini yi every Wednesday jari tori pe
0: o ti da ki wa ba abala yi ma
1: ko si wa
0: eni eleni eni ta je da da ba o ama yi ko to ka se lo san toni *347*1004*2 ash oni number te ma te eyin si n doubt eni e ma yi re ewo e ti mo pe ta ba ti so a ma se toro olorun wa le
1: ni wa inu won dun ni oto korin ale amdeje lai mo dupe
0: beni mo ranti inu won dun o se sen ti o fi iye kan gba iye pupo ti ni o ni dun so e ma duro e ma re
1: pe kere kan fi gba nla
0: ile iwa shaba *347*1004*2
1: fun ti cash here in fact won tin play kan ko to de ko te soro
0: oh so mo wi pe awon eyan wa won ti mo n to to
1: ₦25,000 le ma je o
0: Nkashe. Ale to wa leju.
1: O to mo wo yen, mo fi kankan se agbado nugo.
0: Awa ni ko kan yen.
1: Se na.
0: O sa ma na se
1: lo ti. Na se ni pe na ko to na. Ala ma di fun wa nbo mi.
0: Olorun fi di, Olorun ti fun.
1: No problem. Eyan

0: dé bo se je nfa baketi so fun yin a ma yi ko to en to ba gba ka ise to ba le to time te ma pe be ti mo number te ma fi pe wa 0912370 8670 0912370 8675 left map wa eyin te de ngbo wa lati ile okere te ba ni WhatsApp number wa e le pe tabi ke pe direct number. So the number is 0812429 1006.
1: Okay, Michelle, my boy, she was locked in. Be no low, low be. But he may have sort of come into robbery him. Okay, to check we go simple. Go yoju. You got your money back. To what the ojo eh? Iru okunrin be so ni eto lati yoju abi lati joko si aga eye nigbati omo e ba fe se nkan ko yoju ko kia ko fowo le o kan donate ni bere ni se ru okunrin be so ni eto. Now let me paint the scenario better. Ki o je pe iya kan wa ati okunrin ati obirin wa ti o je pe won jo bi omo ki ro okunrin be ko ma wa se eto lori omo titi mo fi dagba sugbon ki iya yi ko ti fe elomi ko wa je elomi to fe yin o lo se eto lori omo to wa di ojo igbeyawo abojo graduation but igbeyawo yen lo daju se ro okunrin be nje ale fun lanfani iyan okunrin to san lo yen ni o shall godo abi o soto soye ka fun lanfani lati wa joko njoko baba because kolon je ka bi amo jere omo ni
0: amen ala
1: ara awon ireti abi amo nje ni ko joko lojo nkan yo e
0: okay
1: se eni ti o wa tin tojo omo bo lati bere so n lo ye ko joko ni joko baba abi ni joko iya abi eni to en ti ato e di omo.
0: Okay, thank you. Yo ba so pe ti o ba ni di obirin je ku mo lo and ko ti o ba si smoke ti o ba si fire ko le si smoke ti o ba ni di nkan to sele o le sele oro to so yen ka ni pe okunrin ti won fun ni opportunity lati ni access somo awon obirin mi wa to je pe bon ba ti se nkan to le se tan sin immediately ti ti a gba ri won koja anything nipa ma yen on ma cut e te ko mo je ko ni access somo yen awon okunrin mi ma n try o te won ma try pe awon fe ri won a block e gbogbo awon families to ye pe o ye kan lo ba won ma lo ba won je kan ri elemi te ma gbo mo sa
1: patapata
0: okunrin mi to ba fe se ti iyawo ala o ko se a le blame yen.
1: Okay,
0: eyin obirin e ma binu kia kia at that moment nkan kan yen join la yen e ti binu gan pe laye laye ko gboro se kan kan pe oko yen fe se ngba yen ara ma gbo lowo o e gbo lowo e to ba fun mi ni nkan kan e ti se epe okunrin e ti wa move back gba to okunrin e wa move back tan time ti a o ti wa nre yin ni e sese wa pariwo wi pe baba re o wulo emi nikan ni mo n ko pa ti mo n se e lo ba pada wa pe wa wa seto omo o kale lo ba pada pe ko wa seto omo ti ko wa se that's another ball game imi ti wa ma n fe pe ah hello omidan mo fe fe o ti bi omo yokan abi ma wori mo ma fe tomo tomo on one condition mi o fe je ko ni kankan se pelu baba omo e kankan mo o to ba ti accept the woman cannot go and meet any to bi mo fun pe omo fe se kini because any ti o nto to ra ti pateru teru eni yen ready lati ma sponsor mo but ti je ti baba tomo ko mo lala to ba digba yen omo ti over 18 omo le decide omo yen ni te ba ri to ba joko omo yen lo ma so nkan to nfe ki se iya lo wu ko pu baba yen wa to me
1: now imagine ki wo ko ti to omo for like 20 years mm-hmm. unless it's 24 years mm-hmm. kasha te so pe 20 bo ye ro omo yen bo ye o fe ya ngba to je 4 years mm-hmm. to ti wa to for you know ki ru omo be ko to de ye pe o n pe en daddy daddy to ti mo n daddy
0: mhm
1: ki ru omo be wa so pe daddy ti baba mi
0: ko ko si just like ko so pe ko so ko je pe baba o lo ma joko lo
1: jo nkan exactly yon. How would you feel as a man
0: me
1: oh. Now let me paint a deeper picture
0: okay
1: gba won re ti mo je ka woruko ka so yi pe
0: Daddy Junior.
1: Junior said to me, can you?
0: Daddy for Lucky.
1: Daddy for you. Okay.
0: Sorry, you don't see me. Daddy for Lucky.
1: No. Daddy, you are not. Because I'm a rogue, I'm a rogue. You know. Ti gbogbo awon ore ti mo ke aro nke nko awon ore mi to sese meet later in life go won mo ko won ko lo biro nke
0: okay
1: everybody wo mo bi ko te wa je bi first daughter e to wa so fond of her ti e wa o wa fe se wedding te everybody tin wo that ka so pe iwo ko wa lo joko se gbe se gbe awon to serve small chops lo ma lo joko si or what emi February lo wa won really seru okunrin be so ni eto seru obirin be because bo se wa lokunrin lo wa lo obirin ma gba gbe nkan to fi bere
0: o wa lo bi ayin
1: seru eyan be so ni eto lati so yi lati so pe oya eni ti o ti e wa si rara tori ohun wo ni
0: obi ni
1: oya to si ohun wo ni ben eni to ba de gbo mojo omo ni omo moju meanwhile taba o jagun sin 1316
0: it's a good girl what is
1: tebe ba ti pe lara o se so se omo nkan to nse ni
0: tebe ba ti pe lara o se
1: to se ba ti pa lori we
0: o gba
1: tebe ba ti pe lori o se so she fe ma mess up ni o se lati you know
0: mo bo se nlo
1: exactly but go to di pe ati buki jog debi alati lo joja
0: iro kokon jog ma catwalking
1: ah ati buki ma jog debi ni o ru kiki lo sha o pe ga ti folake se ko a fe lo so joja sugba awon ti ye awon eyan wa na ni pe yi koto kashe star 347 star 100 for star 2 ashtaba pada di lati joja awon to ba ni anfani lati pe wa bi toro iba fe ka won lara bi titi wa ina a ma like e pe kese fo sese ko sele sin ri o sese ko sele legbe eyan kan ri o de je pe o de le sese ko je pe e gbo ri ni e ja mo
2: anbo Lajilu FM 96.7 20

0: La Gelu FM. Jaga bagu bulit lu. Maro wanco.
1: Mo tun bere. Mo le salai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi. O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: jonah o asiko ta wa oyo mo goke si ni o oyo mo goke si ni o a ma ranu gba ore ti gbogbo yin wa nbere olorun o fi le yin lowo eni eleni oni gbe to yin
1: ami o se un ya wa
0: eni je dubule
1: ami o e se wo iya wa ati iya wa aziz ajibola na adupe lagbara lowo olorun e bale layo titi di jo mejo lagbara lowo olorun ta ma lanfani asipade lori eto ta pe ni agbajowo yi eleyi ti iyamapo center for peace women and youth development ti won se agbateru e ti henry bow foundation abuja ti o si se onigbowo re adupe o lagbara olorun titi di ojo mejo ohun for lasade ajala loruko temi ti mo n dagbere fun yin pe a fere pade lase ledumare sunshine today oya aye obirin o ma tesi waju amo riri yin pe wa nbe pelu wa
2: la la la la gelu fm jagaba gogo retio

emi aderunke sunshine mo marin mo soge mo yan fanda losotu ni bo lori lagbon beun lodo ti seyin na rin se yan fanda se soge gege bi obirin abotutu o je se cardigan le wa sorun ni avigele yen le we sori abe faso ofi yen le we morun bo lo je lagbon odo yin bo lori eku le o e ka san e ku oju mo e ku yale tani gbogbo te tin gbo wa etayo obirin na lo de biba si katakata yin losotu ni lori ero ti wa lagiri na 67 fm okay gaje okay ile fofo balao ni felele bi ta tin ro bi edun ta tin ro bi owe ta tin foro jomi toro oro nipa igbaye gbadun wa ki se tobirin ni pe ayiro igbaye gbadun tobirin ni kankan ti gbogbo wa ka fata atomode atagba atokunrin atobirin atonile atalejo ba se ewo se gbadun ta se bara wa loni rorun ti o dun ti gbogbo kan si ona la mo gbe yewo lori eto aye obirin atuti de losan to ni gege bi ise wa bo ni ode odun bi awa na dagbere ni jejeta ni pade tun dijo meje olase edumare adupe lowo ajani waye to so wa lo to so wa bo to tun ka wa kala yi okan losan tun ni opolopo lo ti lo opo ojo lo ro tile ti fimu sugba wa mo dupe lowo baba na o ka wa kala yi okan o ka wa ye ninu ara pipe ninu ara dida ta si nle wo san to si wa nbe na ki se pa fi yo won ama fi mo riri ajani waye ni wa ngbadura fun won losan tun ni gbogbo kudie kudie aye kokan na wa ise omode ni isagba ni isokunrin ni isobirin ni so pe ah igbawo ni ma bonna kini igbawo lo yu ajaga

0: wo nu mi lo mo ngbe ina mi lo gbomo mo ni ran te gbogbo omo wa to se ase kagba ton ti ipele kini bo si ipele mi ton kuro ni ile eko kan ton bo si mi gbogbo yin ni mo ki lo so today congratulations lots lo si o si gbogbo on graduate wa eyi ti secondary primary ni ton lo secondary secondary ni ton lo university gbogbo yin bayi la ki o eko aseye eyin obi na aki yin eko aseye ge aki gbogbo yin to bi lawa ja yo se graduation ti ba mi tori bori to post ya ba mi
1: eh ko se graduation a wa fe
0: okay won po lati ipele kan si kan ni
1: okay
0: awon ni graduation na gbogbo won akiyin losan tun ni eto aye obirin o mo riri eyin obi o won ti jilago marun on di onje di flask se gbogbo e omo to ba tun sun ti won assignment e se ni ale
1: mo ti sare jise laro
0: laro ojo keji edakun eyin obirin e ja fun ra wa lati wa lori
1: ewo atewo gidi
0: awon gender to ku mo
1: atewo ya ya ya ni
0: ta ba ti ipe ta ba ni pegan ta si ni paro ta ni seke obirin gbianju
1: ah ise ni o
0: obirin gbianju
1: school runs
0: school runs the time we mo ka itan kan lori era ayelujara ni ojo wo niyan a wa so ipe ma yen ah e ba ti je nlobe toro na la pada fi se
1: amo
0: ko te gbe ya ma wo na lo le ton se mo ti je soto na o fe ki ololufe wa kan ati gbogbo won ton so jo bi ninu lori eto aye obirin lo ati mo gege bi se wa gbo yin na la ma ki lejo mejo mejo amo won ton se lo se a fe ki won o titi won to bo si toni gangan ara won na ni Dr. Babafemi Ajala ololufe eto na bo de je pe won je wa ni show kan lori eto won ti baba wa se dani lekan lori prostate cancer ati o promise wa pa won fe wa ba wa se ani pe awon ogun kan lo nda pe ko ni da ka won wa kan ni leko to ma le fawo eyan meji meta ni nkan a ma se ni suru na suru na lati ni ati gbagbada suru wo igba te e ba se tan awa na wa nbi biba an reti yin Dr. Olufofebe Baba Femi Ajala ase yi samodun oni gangan lojo bi ti won aye obirin dupe gbogbo wa dupe fori ri ta ba nse cast them young omo na wo si wa adupe o adupe pe okan ati gbogbo eyan te nso job loni amo yin ni won din anniversary ti yin lo bo so ni gbogbo yin bayi na unlucky mo fe ki anti mi kan na ose to lo lohun na won se as a weekend ni won se boya 26 wedding anniversary aya bishop anti mi ara mi de olajumoke adebiyi oloruko kan amo ni alawode awon na se on dupe lowo olon ke yo to wa pe lokunrin for 26 years ise na se ja ki won a pe akose ni tori eti gbogbo e ti ni tora fokale adun kini adun kini I am tired I'm not done I am done ni ni oluwa olorun ran mi lowo de ka ofo ati to si gbede ka luku ku eko re lowo se yi ori baun amo mo be gbogbo wa na losan tun ni ta n gbe to ina amo je nkan owuri fun yan amo je nkan odunu ke gbo pe yan se 30 years of wedding anniversary 40 50 mo pa bi se alaba pade kan lori era ara ma so won se 55 daddy tin lo stick mommy na ki se pe yan tori pa won de kuru ni o se yo dada but e ti ri pe
1: they are aged
0: these people are saying bo kuro ni kere mi
2: ta ba wa fe ni on lo ra won
0: ko da baba wa fe ni wan pe mommy o roro so ile okun o
1: ah
0: ta ba ni grandma alpha ile pe awon gan ni won won korin pe te ba ni kare oluwa
1: ile asu ile amo
0: ni ti dada ni ti ta package
1: na be ni
0: won ile osu ile omo amo mo man so ni kan a le sa lo fe ni kaka amo wo se fun ra wa na ni ti o ba ti mu gas gbos dani ti o ti mu pan chere eni lese ti o ti mu domestic violence dani e ti amo wo se fun ra wa the street is not smiling itan go odun awon to wa nbe ni ke ji abilere kan sala ki se ko dun rararara ki se pe nkan kan wa nbi kan to jo yin ladun nbe but ta ba ti jo wo se fun ra wa baba lagbaja kin te se yi ko temi lorun o sorry lasan yo yanju oro yi ma binu yo mu kuro lokunrin ta ba ti ya lagbaja mo ni wa to n wi mi nfe ah o de ma binu mo ti gbagbe ni mi ni se be mo oro yen period yen amunu eni gbogbo binu yen gan ti oko settle down
1: no
0: o kan so pe yen lagbaja eh kilode kilo sele le ni ma saye mi o kilode se won kin foko mo foko ni kilo sele ki yan kan ma ni mi lara o tin send the signal mi somokunrin to ba se jokunrin na bo ba jokunrin na ni mo pe daddy wa kini yi o da kini yi mi nfe e ba wa fi ku kini yi ko to wa but o da ya lagbaja ma fi kun amo ko se ba ti o ba ti toko to niyan o on ti kini kan ba ni lo fi n ba yawo e se kiyan kan ma ni mi kan pe awon egbe n se kini kan to ba ti wa di pa n fi awon egbe ati fi nla awon yawo wa nule ta tin se comparison to tin do ni competition ya lagbaja niyan bo ba se n gbowo osu e lo n ko foko e se wo ko ilu a lo wo tude ro te ni o mo ko wa o no se mo se ma n pariwo lori eto aye obirin ni gbogbo gba pe e mo ya aje aya doju kokoro so ona kan owo oja ona meji gun owo mo ta ba ri pa n se nkan kan o sise ijoba ni wa e je afi nkan kan katakara e je afi kun iwo to mo ko n se business to ba ri pe kon e to wa loju ona yen na iwo na fi kun services a le render services ti o mo wo wa fun wa ta wa na mo bo ki ah oko mi ti gbele je kemi na ba di ele inu eni yo dun emi ri ogun oni ba orun ba poju lorun ogede wiwo lohunwo e ma je anira wa lara e je awo se funra wa amojo ero mi losan tin na ni mega child of god olusha lare o to lo tu mi na si je titi layo akinsola emi atawon eyan mi na laje wa nbi o a se ma se gege bi se wa nje meje meje pastor pe emi wa nbi ati oluwa to bi lover aya balogun bo na laje wa nbi ni osan toni amisi dami lola o mo pe losan ni na si lalafia o lohun wa obi to ba wa abu olohun yo daju lori aye re almighty wa na wa nbi o lati slash media academy amo pe lowo fun ne wa e darapo mo wa ke wa wo bo se ri e ri perere bayi ololuwa e je n lo taja tin ba taja tin ba de ma wa wonu eto na lo ni sansan emi mo pe ngba ta wa kere awon se primary school ki la mo se won la se Saint Fort
1: then Saint Fort
0: secondary school a se BS
1: valedictory service
0: university polytechnic mo ta ti ma se graduation won sin gbogbo e ti di
1: graduation ni gbogbo e bayi gbogbo won lo wo gown
0: o ti awon ni lati nursery
1: yo graduate si primary be ni
0: yo graduate
1: yo wo gown
0: o wa lo je so ye ko je baun ta ba ti e wa gba ko je be na o ye kikini ko je pe okay choice ni
1: ki se pa mu ni pe compulsory
0: on ta mo ni pe ni ilewe ke ko mo leko kan si yege amọ pa awon ile na curriculum na ni ara activities to n ko mo na ni pe tori ibi ta ba ni ka tun yewo omo mi ti kini ri o ba kun to fun tiwe yo fi awon oyun yo fi kun yo fi gbe on lo na o fi ni pe kini mark re ni o fi gbe ra soke bo ki wa se pe ka mo pa mo sa ko to di
1: pe ba ya ko ti wa koja be
0: e je alo taja ta ba de a wa yan na e mo lo bi kankan o lage lula wa wa o okay gadget key 96.7 fm ibe ati wa lo so to ni eto aye obirin na le ngbo e ti mo po mo loja ni wa lori eto abere ti lo mo obirin je bo labo oja ta ba taja ta ba de a tesi waju mo nbo
3: Lagilu FM 96.7.
4: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo ò lè ṣaláì máa pa ní lẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
5: Maggi Stack tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
4: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
5: Maggi Stack yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun.

0: Akin kaabo sori eto pataki ni gbogbo bi tetin lanfani lati ma gbo ikoni lagelu 96.7 FM awon alejo pataki won be ni wajo wa ni osan oni e ba wa da oruko yin ati ileise te soju ati awon nkan ti e fe ka omo orilede Nigeria je anfani e te gbe wa
1: ako ataro ako gbianju mo ki gbo ara ile bere ki olotu oruko mi ni Okedia Richard Oluwatosin odun ni mi se aimofoloko ni ilu Ibadan ni biti awayi lagbara Olorun mo wa soju ile ise kan ti a npe ni Synergy Global Academy ele ti awon kan ti gbo nipa e tode ti je anfani e idi tan fi ra anfani e je ni pe won se nkan ti won ma foju re na anfani abi nkan ta pe ni opportunity lakoko na kini asakiyesi ni pe ilakoja awon eyan po nipa ti eto isuna o da elomin sise to ni tumo to den to jeun sugbon to wa ti di pe bi eto isuna orilede se ri lapapo lakoko ta wa yi elomin complain ise meji meta merin marun mefa gba mi gan ki to ra won akiyesi la se ni ile ise wa ta fi wo pe ona mi wo ni awon eyan le gba gege bi ona ti ijoba lowo si eti won le gba lati fi kun oro ireto isuna won ti nko tun fi rorun siwaju ati siwaju si nta ma se ile ise wa ni pe a ma se danileko fun ekun ara laye nipa eto yi latara won ton ti gbo nipa eto yi ton ti janfani e kura ikan lara won wa lori eto yo tun wu mi lati je ka gbo latenu won ka tun to select awon lori re lori eto ile ni e se olotu
0: e ba daru ko yin ati iru anfani te ti je nile ise Synergy Global
2: e se gan ni olotu oruko ti temi ni Daniel Toluasolarinde and mo dupe lo Olorun nipa eto yi gan why because kin to ri eto yi igbesi aye ti mo gbe gan emi gan keyan ba wojo waju bi pe ready leyan ri ni pe ba o lo se fe lo but mo dupe lo Olorun leni mo dupe lo Olorun tori everything ti change last year ni kan gan awon eyan at least eyan 11 lo gba salary lara pe mo partner pelu le ise Synergy Global Academy odo ko n se pe ofe ni o won select mi ni and inu mi dun pe mo wa selected lojo ti mo wa and adupe lo Olorun
0: before now
2: lagbara Olorun mo ni le ise ala temi na to je pe mo den san salary fa awon eyan ko se n to n gba less than 70,000 ni salary mi ni le ise ti mi na ni and mo ti de ni eyan ara mi lara ile ise kin tori eto yi mo tin won abayo ti pe tori mo fe tojo awon obi mi mi de mo ti ma se se mo de dupe lo Olorun leni so that's just it
0: o so yin di ominira
2: be ni sir
0: gege bi odo langba
2: be ni sir
0: eh ona wo wa ni awon eyan fi le je anfani ye ati pe ki leyi teyin se fi yato si sogun dogoji nkan kan to je wi pe opo omo Nigeria won ti ri pe ibe yi sona mo
1: ni o to won ni en ti o re ba pa iya re bo ba le ara bi tin sise an ti se an ton ko se won ni yo mi re yo mi ere si ese ni en ti emi fe ka mo ni pe to ba wa ni pe eyan wo moto o accident to kuku kina na fi gbe moto ni te o ba ti debi te eyan lo eyan ma gbianju ni a case ti mo ri la re to tan se ni pe en to gbe to wa si orilede Nigeria gan is one of the Nigerian former ambassador o de ti eto ti wa ni around lati bi 14 years ago emi gangan ala
0: ti
1: o para rasa koda emi gangan lara ni bi odun marun seyin ni mo ba eto ipade taye mi de ti yi pada irin ajo ti mo rin ni odun marun o san ninu gbo irin ajo ti mo ti rin ninu isemi aye
0: ona wo wa won gba lati je anfani
1: mo wule ronu para re mo mo lo pokun so mo be sodo lori Tomilan Bridge je ki o gba awon irin ajo be dopin leni in to se ni yi send oruko e si number yi ti mo fe pe yi wa gba ipe lati ile ise wa a salaye ekunrere eto ifun o ni alaye ninu ijoko po pelu awon senior consultant wa ta pe ni akosemose
0: tori asiko ti o to
1: be ni number yen ni yi 091 587 88 234 number yi ni wa send oruko re si wa de gba ipe lati ile ise wa 091 587 88 234 boya won na tin wo pe ohun ona bayo bawo ni nkan se tun rorun si nipa ti eto isuna re igbianju na ni wa gba information de ni wa mu to e wa information kan lo n ba pade leni mo wa foju re danu fi gbianju si send oruko e si number yi ka bere si ba o sise papo 091 587 88 234 tolorun ba fun ele ro fi ati le send oruko e si number yi
3: o gba ipe lati ile ise wa mo de fi da oloju pe gbogbo to da bi oke soro ni waju e yo dupetele nitori pe a fi ona tan to han ti won no fi ri ti e sinu aye to fi bo lowo kosikosi ti won no de ni ma woju elomi ko to ma gbe nkan re se monu aye number yen ni fun igba keyin is 091 587 88 234 tolorun ba je ko lori ofe ati te number yen mo ki oko rire o congratulations
0: e seun to oro leyin na gbon a je pe mo dagun la si oro ara e lori wo ibi ti ona wa ki eledumare ko darapo mo igbese ati irin ajo ko wa wa bi o se monu loni lori eto yi titi ojo mi ta tun ma pade ire atayo la fi pade o
4: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba Gogo Retio Ma

ijoba ipinle ti Anambra ona ni won ti salaye bayi pe awon to je odaran ile to je pe ile ejo ni ko ti gbe igbejo won kale ile ti won si nbe ni ogba tun ni se tun ni ro ona ni won ti wa ojugbona lati ri pe won wa adehun ile ti won le se adinku ba awon ti o nbe ni ogba tun ni se tun ni ro nibe na le ti se commissioner fun oro eto dajo ati en to je oga agba fun eka ti eto dajo bakana en tin se to betuko oweke ona lo sise loju oro won to si kede awon jade nibe na lo te waju bi pe awon ogbon atinu da awon ona lati se adinku ba iye awon ti o nbe ninu ogba tun ni se tuniro ati lati ri pe on fi orun de awon eka ti eto dajo ni ipinle ohun nibe na na ti wa yo awon iwa odaran kan gege bi ise kupani ati ijinigbe ati jijagun si omo ni keji ati fiti tipati kuku gba bale abi lati gba soge lara eni kuro ninu awon iwa odaran eleyi ti o le gba idarijin.

ama kira wa ku dede akoko yi ni gbo mi te tun tin lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke kajoke ile fun ba la fele le nile badan atun ti de ni osin ni ni gbo gbo kibi ti ategun ikanni to ba nlori ofe ati mo fe de oni ti se ojo ko etale logun ninu osu keje odun 2026 ri nkan bi osu marun na lo ku bayi ta fi ma dagbere fodun ta wa wi pe bye bye o odun 2027 a ma se mori aba fun pe kaabo kaabo laarin osu marun to ku yi lagbara olohun oba atemi ati yin a jo la odun ijani won ni gbe oku wa odun 2027 lagbara olohun oba a si ni finira lo oyeyi to ku to su ele na fi tenubodo oni ba wa le ewosan lagbara olohun oba wa ri awon to wa le ewosan na olohun oba yo ba wa da won lara ya o lagbara olohun oba ese ara won na fi rin jade lara won o si le kokoko bo se ma je niyan ewo lose ni na ibere tu ya pa yaski e mo pe bebi ba wa sori eto bayi emi ti bere mi ni iyan fa won ololufe ikanni lagelu fm eleyi ti won ma je gbaladun re se wa tun ri nina leyi ibere tu ti wa nle biba eyi ti ate fi se faje e mo pe te ba ti gbo o ti bere niyan a bo sori papa loku awon ti o fi ebu kan fi se faje o loruko lotu eto yi oga wa Tunde Olawuwo Alex Ferguson niyan beyin ba tun fe wo e ma lo si ikanni ibanidere ti ikanni lagelu 96.7 fm lagelu fm lori facebook e tun lo ma jamukutun re iyan lapa ibe yan be ba se nwo eyin temi e tun ma ba mi share e share ko kale ko kako akando ni mu yin lowo lagbara olohun oba taala bo se je niyan abdul qadir adiragba loruko temi alafida kawon ti won pe wole coffee bu se faje falafolo bo se je niyan sugbon ka to ma lo je je yin ti asi o e je sare je yin si ka to ma lo e mo pe bo tun ti de lose ni niyan bo tun fe gbe yin debe ka se ni o ka se se ri bi mo se gori afefe bayi o tin kanti gbogbo eyin te ba sese n ta ka se bayi e ma jo yagi ni yodo ori pe lai pe lai jina ame ti o je owo lori eto yi bi mo se wa lori eto bayi kini yen o tin ro o tin ro bayi bi wo ba ti wa ta ka se e wo na tete ma ro ba ni soro re mo gora re lo se ni o he mo gora re o mo gora re o ka se n san owo o n san owo ele koja gogo o koja o man away score to goals ka se ele o n san owo tan ba ni eyan n san owo ka se n san owo bi o ba ti e wa san owo e yo pe odun meji ele ti ka se to tin da bi edun to tin ro bi owe iyan ni kan ni lagelu fm ati kan ni splash fm ba kan ni kan ni splash fm la bi okuta yo pe odun meji wa ri odun meji to wa e awe eyan o je owo oto ni keyan gba owo oto ni keyan o je owo awe eyan o je owo o se je niyan se wa ri lo se ni na je owo gba je owo ti ba ni gba owo iyan tumo si wi pe gbogbo awon to ba ta cash e ni o gba owo mo ti ba ni je owo iyan tumo si wi pe lara awon to ba ta cash e lo se ni yo je owo yo gba owo lori eto yi bo se je niyan lo je kin mi la yin bo se je niyan se wa ni ose ni na cash e tun lo ni o e le lo soju opo won ẹ bá ti mú fóònù yín ẹ lè tẹ fi ń gbà láti yẹn ẹ da ikóòdù tí mo fẹ́

odi yen yo gbe yin lo awon ilana tele to ba gbe yin lo yo wa bere wi pe ka se melo le fe ta bo ba je pe meji le yin fe ta ni e fe fi wo kan be ba ti te meji e mo pe egberun kan meji ba yin 1000 naira bo ba je pe meta e mo ye to je bo ja je merin e mo ye to je bo si je marun na e mo ye to je ti wa te play your soccer yo wa gbe account number kan wa fun yin se ri bi mo se salaye fun yin lana wi pe gbogbo account number to ba gbe fun yin wa lana o le mo jo nkan ni o gbe fun yin wa leni o kini di kini to fa idi ni wi pe account number ko le ba eyan kan si sele meji ototo oto la account number ti o gbe wa fun yin e mo yora yen to ba ti je pa account number oto lo gbe wa fun yin o ye yin ta cash e lana e si je owo nigba te wa ta cash e leni account number ti ka se wa gbe wa fun yin wa yato si tana e ma wo bo se wa niyan tori pe ototo la account number ti o mo gbe wa fun yin en to ba ni lucky o lo le gbe account number to ba gbe wa fun lana o tun le gbe wa fun leni fun o bo se je niyan se wa ri lori account number yen o le tewo si be ba ti tewo si e ti darapo niyan ma won ti o je ka se losan tini mo to ba je pe beyin se fe sanwo si o so wi pe error oya network niyan account number yen e kan ko ni be ba ti ko account number yen e mu lo soda won pos to ba sumo yin peki peki ladugbo yin eni e dakun e ba n tekini ibe lori lagelu fm ni mo ba ti ba yin so si lowo kan e ti wa lara awon opo eyan ile taji koto ka se fun losan tini niyan bo se je niyan lapa be yen o e je ka won temi o pe wole kan fe mu sere falafolo mi o rara da duro losan tini ka won ti o jebo lo falafolo ni o se je niyan number te pe sire 0912370867 5 eni elu mi ti yaju abi e me binu

0: mo ti bere ku o le se alai mo pa ni lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
3: Lagilu FM 96.7 Go.
4: Eka bo pada lati eka polowo oja ikani ti lagelu re lagelu 96.7 FM gbogbo eyin ti wa loju opo ikani balidore ten lanfa lati ma wo wa e be se wo life and direct yen e ma ba mi share lagba olohun oba akando ni mu yin lowo e je ko lo fa sia e ma je ki sia e ma lo fa abada imafio je peter ola ni yise yi to ni bobu lo ma latile bobu e ma share be se wo life and direct yen akando ni mu yin lowo bo se je niyan e je gba pe 091-23-70-8675 081-4249-1006 Hello, sir.
5: Ekasan,
4: kini oruko yin bole tin pe wa?
5: Oyedin Ajibola lati Rita Challenge.
4: Oyedin Ajibola lati Rita Challenge. Emu bere, sir.
5: Number five.
4: Olu kani judging club. Sherman.
5: Judging club mama.
4: Iko wolo tu kani legacy. Iti bere la wanyo Liverpool.
5: Liverpool
4: ni. Olu tu komedi. Logi le de Germany. Koto wasi no kani Liverpool. Edaru koi komedi yen.
5: Borussia Dortmund.
4: O Deni
5: ati PSG
4: logile de Germany abi
5: ah so Borussia Dortmund ati Bayern Munich
4: Borussia Dortmund ati Bayern Munich abi
5: ben
4: ni orile de Germany
5: le
4: oda egba iko Borussia Dortmund sugbon oluko ni Jurgen Klopp ko tu ko Bayern Munich Mainz 05 Olotuko ke se ko Bayern Munich Hello e ku role sir ki loruko yin
6: Oluwa seun lati ore meji Ben
4: e ka bo si ori eto ta lo takin
6: Okay sir
4: Emu bere.
6: Bere kini.
4: Ibere alakoko number 1 abi.
6: Ben.
4: Ibere alakoko oni ki nbere lowo yin. Lionel Messi.
6: Ben.
4: Omo ile de Argentina. O gba ballon ninu ko Barcelona. Se n gbo mi sir.
6: Ben.
4: Aboye. O wo jersey number 30 ninu ko Barca.
6: Ben.
4: O wo jersey number 10 ninu ko Barcelona. Ele to ja iconic number e lowo bayi. Jersey number wo lo tun wo ninu ko Barcelona.
6: Number 19.
4: E se egba. E mu bere yin to gbeyin sir.
6: Zero ke wa.
4: Ibere e ko le gba radio yin eti o gbeji o. Eyin yo ja
6: ibi
4: eyin ile patapata.
6: O ti to papo baun.
4: Ibere yin to gbeyin te mu. Oni ki bere lowo yin wi pe Euro 2000 orile de wo lo gba.
6: Euro 2000. Italy ni e.
4: Lo gba Euro 2000.
6: No, France.
4: Orile de France lo gba Euro 2000 abi
6: yeah, Nisa, France
4: orile de France na lo gba won fi ya je orile de Italy lodun yen pelu ami ayo meji si ẹyọ kan 3412 lo pari number yin abi
6: then sir
4: e ti gba card pe lori eto yi e ti gba card pe lori eto yi a kan si yin leyin eto bo si je niyan ele ti Mr. Anthony Bodorin oko fun mi number tan da le pe ka ma fawun eyan lo rekeke bo si je niyan lapa be yen a ma ko lojo opo ka se o awon kan bere pe network yin o da loju opo Facebook o da bi network yin o ba da e lo gba bi wole www.cash.ng.com e gba be yen wole e tun le ta iyen ti e wa rorun o rorun betebete bi eko ni bo ba je pe meji le fe ta e mo ye to je bo ba je meta e mo ye to je bo ba je merin e mo ye to je lo san yi a fun eyan ni owo lori eto ta lo takin hello e je ngba pe
7: hello
4: e ka san sa ki loruko yin o
7: Yusuf lati lodge
4: Yusuf lati yana lodge
7: beni
4: Mr. Yusuf lati yana lodge team won yin sir
7: Manchester United
4: Manchester United eyin ti Mr. Sewu la bin yen up my
7: for life for life
4: Manchester United oh yeah mubere
7: e fun mi number 3
4: ibere eleke wa ti lo e mubere lati eleke wa si ogun
7: e fun mi number 12
4: number 12 ibere number 12 elekejila abi elekejila
7: then
4: idije ile adulawo tawon obirin wafcon yo bere ni ko pe yi
7: then
4: taba wa wo dada awon orilede to ti gba seyin ni odun 2018 e daru ko orilede to gba idije ile adulawo awon obirin
7: Africa awon obirin ni 2018
4: be ni idije wafcon tawon obirin idije ile adulawo awon obirin le odun 2018 orilede wo lo gba
7: Zambia
4: Zambia orilede Zambia abi
7: be ni
4: o da final answer yin niyan sir
7: be ni
4: final answer
7: be ni
4: won ti lago e ti gbagbe pe Nigeria lo gba ni o le de wa Nigeria Super Falcons awalagba lodun 2018 orilede meta lo ti gba idije yi lati odun ton ti da sile orilede wa Nigeria ati gba mewa orilede Equatorial Guinea won gba meji bakan na ba bayana bafan bayana bayana torilede South Africa tawon obirin awon na gba eyo kan ele to tumo si pe ni odun 2018 Nigeria awala tewo gba gege bi orilede to gba idije ile adulawo hello hello
8: lati lu ode remoni o
4: e ko le gba radio yin ma e ko le gba radio yin e ko le gba
8: radio a ti fo le gba radio wa a ti o nbe
4: e ko nbe mo si ngbo voice yin ninu mo ngbo lori
8: a ti ko nbe a ti ko nbe
4: e ti ko nbe ki loruko yin ma
8: o ko mi ni mayo wa lati lu ode remo
4: mayo wa lati ode remo ni pele ogun
8: be ni sir
4: lati pele ogun le tin pe
8: Yes.
4: Seyin na mo pa ball ala fese gba ni.
8: A ko gbo eto yin na ni.
4: E ko gbo eto ni. Sugbon e mo pa ball abi.
8: Mi wo ball, sugbon bi a ko fe ja si na ni
4: pe. E se e fi fe ran ni. Olorun ni fe yin na lato de re mo won fi fe ran ti won ni. Sugbon awon ewo bo ti won. O wu won ka won na pe wole. Sugbon e daraya ni le. E mo to ba di jo Wednesday Thursday ere daraya ni. Ere daraya ni e se gan lato de re mo pe ti e pe wole si fi fe ran e se gan hello
9: hello
4: hello
9: o ka san
4: e mo ka san
9: oruko ni Muhammad Ibrahim lati akobo
4: Muhammad Ibrahim lati akobo
9: ben sir
4: akobo ojurin
9: akobo ojurin
4: akobo ojurin na ni o da sa e ka bo sori eto yi team wo ni yin sir
9: asna ni
4: asna eyin ti eze di niyan Afghans
9: for life
4: egba mi a pe of gunners e wo bo se soro gunners for life e ti e ja mo chelsea o mo rarara le of gunners
9: gunners for life ti ta mo pari gunners for life mo mi
4: eyin gbe egba league e wa so of gunners for life e be ja mo chelsea mo mu ise pe ase mo ti e sakarara
9: ah awon agba league na
4: oya of gunners
9: gunners for life
4: e sakana e ma woju wu se e ma wo won eyin e ma se ti yin lo o ye mu bere sa
9: ibere number 10
4: eleke wa ti lo o
9: okay number 20 ko
4: number 20 dabi Number 20. Idije Italia Syria.
10: Ben.
4: Nisa 2021/2022 iko wo lo gba?
10: 2021/2022.
4: Beni. Odun yen larin keke pupo.
10: Ah.
4: Odun yen ni arin keke. Inter Milan.
10: Ben.
4: Inter Milan. So da yin loju pe Inter ni.
10: Ben, Inter Milan no ni agi.
4: Inter Milan. Ah. Inter Milan. Oda mo tun fun yin lakoko de si se Inter Milan ni. AC Milan lo gba ke si Inter Milan ni odun 2021/2022 iko AC Milan na gba league ile talo bo se je niyan ni apa be yen *347*1004*2#. *347*1004*2#. Oni number oni code cash e te ino fi dasi. Te ba fe je owo. Owo ti wa nle losin ni. E ja gba pe isin. Hello.
11: Hello.
4: Hello Ekasun sir.
11: Ekasun.
4: Ki loruko yin bara tin ba yin soro.
11: Oye ba mi ji Sunday lo soro lati yin grammar.
4: Oye ba mi ji Sunday lati eyin grammar.
11: Ben.
4: E mu bere sir.
11: Number 14.
4: Olukoni won lo la ko sile. Olukoni to gba idije yoba Champions League ju.
11: Gba yeva Champions League.
4: Ben sir.
11: Sinidan Sidin.
4: Final answer.
11: Ben sir.
4: Sinidan Sidin. So da yin lo je pe Sidin ni.
11: Ben sir.
4: Oda. Olukọ ni Sinidan Sidin ko ka lo Aseloti lo ti gba marun Sidin meta lo gba Pep Guardiola gan gba meta so ka lo Aseloti on lo gba ju o ti gba marun bayi ka lo Aseloti bo si je niyan bi nkan se je niyan ojo ti lo eja bo si agbon ti cash e tori pe awon eyan lanfani lati gba ebun owo eyin ti wa loju opo ikanni bani dore lagelu FM e ma ba wa share share yin o ti gbera e ba wa share be sin life and direct yen e ba mi ma share be sin life and direct yen e ja ka bo si agbon ti cash e tori pe awon eyan lori ofe ati gba owo losin ni ta lo ni number yi.

ati bo si agbon ti ka se bayi nibi ti e ti lanfani lati gba owo e gba owo losan teni bo le se se e ma gbagbe wipe e bu owo nla tabu akan na nbo ele ta fe fi si ayeye odun meji ele ti ka se e to ti fi ogbagba gbale iyen ni le ibadan eyin ti ate ti lanfani lati ma fi ka se tawon eyan sin gba ope lori ti ka se se wa ri ayajo odun meji yo bele ni ko pe ko pe o ti e ti bele gan ni le ti mo bo se nlo losan yi enikan na o gba owo bo le se se phone te fin gba lati yen gangan phone yin yen te fin gba lati e da e code ti mo fe pe fun yin e da e nbe *347 *1004 *2# *347 *1004 *2# be ba ti wa dial lori phone yin yen o gbe yin lo awon lana tele awon lana tele to ba gbe yin lo yen eyin tele awon lana yen leyo soka yo wa bere pe melo leyin fe melo le fe ta bo ba je pe meji bo ba je meta bo ba je merin bo ba je marun bo ba je mefa e ti moye to je bayen be ba ti tesi bayi ni o wa gbe account number kan wa fun yin orisirisi account number lo nbe lowo cash e sugbon itan ba ti taari si yin yen eyen kan mu account number yen e wa send owo sibe e send owo sibe te ba ti send owo sori account number yen lowo kan bayi yo wa so fun yin pe e ti wa n draw o e ti wa n draw draw ti o waye lowo lowo bayi e ti wa nbe ti ni wi pe kekan joko ke fi eyin ti ke si mo gbo radio ke mo gbo radio ke mo ah phone yin o si gbodo ku e mo wo ni phone yin pe se mo fe pe abe mi ko ori ta ba pe yin ni e meji ta ba pe yin le e meji te ba gbe a mu elomi ele to je pe on la fi ropo olomo si jan gbe ore ti wa kan gbe fun elomi o ehe te ba ti ta ka se e ma je ki phone yin o wa pelu yin ori pe at any time bayi o le gbo tanana tanana tanana tanana tanana ti phone yin o dun legbe yin to ba si ti dun bayi ke gbe lowo kan ni ta ba gbe lekan ta ba tu pe le meji tan ba ti gbe bayi a delete number yen tori pe awon to n ta ka se e po a si sa le duo lori enikan akoko osiri o ko mo pada pe yan nja eyin o se ni bo ba se tona ni ta ba ti pe yin le meji te ba ti gbe a gbe le a si mu elomi bo se je niyan la pa be yen losan teni na ele bayi ka computer yen o tin yi bayi computer yen tin yi ele ta fi lori ofe lati mu elomi na ele ti o gba ebun owo losan teni *347 *1004 *2# *347 *1004 *2# talento ni number yi talento ni number yi talento ni number yi *347 *1004 *2# on le fi lanfani lati fi ta cash e number yen ti nro bayi o ti nro bayi o ti nro talenti oriri o gbe lose ni 25000 naira ti wa nle biba ele ta lanfa lati fun yin 25000 naira ta lo lowo yi 25000 naira ta lo to lowo yi awon number yen won bara won fa lakadi ija won bara won fa lowo sugbon computer yen la wa nwo bayi to ba ti duro to ba ti stop bayi a mu number yen jade fun yin ni

atun ki alara aki ajero aki owarangun aga imotede aki lokunrin aki lobirin lomode ati lagbalagba tarugbo tomidan wipe aku dede asiko yi ni gbogbo ibi ti ategun kan ni yi ba nfe de ikanni lagilu 96.7 fm ile ofun bala ofelele ni lebadan o tun ti do nipe ki atun kora wa nu woyi jejo re ta ndagbere fun ra wa ke ba dijo mejo kolo ba oke ko so ipade wa adupe lowo olohun afefe nfe ijinja ojo nro sugbon sibe sibe na olohun ba si dara si gbogbo wa lo ko loga loga ni kan yi laturi oga wa tunde omolawu olotu eto yi kenneth ugweje kebugi lo ko amoju ero wa ni sata wa yi ademola asizi asiso baba lonila abidemi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe titi amo se lojo ale gbogbo eyin ololufe wa pata momo riri yin wi pe se nten duro ti wa be ina ba tin pe eyan kan gbagbo eyan ni o mo je yin ko buruko ba je ja se bayi tori pe baba de bi se sise la se irufi ojo oni ninu tan lorilede lagbalaye ni irufi ojo oni ti se ojo ketale ni ogun osu keje 1851 nigba na ofin lati gba owo ori lowo awon eyan nile gesi won ni alimo ile awon eyan laso mu ka mo wo pe iluyan pa bi ferese we yara re ile re ba se tobi si bo ba se po si ina won mo ka sugbon gbengbe yin won pada yi kini ohun pada eyin o ko mo ye wa pe lati gba de gba ni nkan mo yi pada sugbon ru yi pada wo ni nde ba wa si ayi pada ta fe se nde si akata ko wa wa na eleyin ko mo roki lo kan aya wa loni se gbagbe oro awon omo ti o jigbe atawon oluko won ijoba abi lorire ni joni igbengbe yin ijoba orilede Nigeria won la won ti ri meta ninu won eyan meta wipe won se ikun lowo fun awon agbesumo mi yi bi mo ti n ba yin soro yi awon eyan ohun ni waju ile ejo giga ti joba apapo to fidi kale silu Abuja iyun adajo Salim Ibrahim o gbe dajo re kale bi pe awon eyan won yi

0: ko to afojuba ni role toni ah bi mo so le kan pe baba de bi se sise la se se foran ohun ti wa nbe ka won yen kan la nfa ni ati wo adajo mo si asoro mo ye joru won ba so ni won mo wa won kan ni se mo wi pe to selu o tin bo lorilede Nigeria ni ipinle Oyo gan ati gba won ipinle ele itajo mu le gbera wa nile yi ninu alakale iyun tabili ti ajo INEC ti won ya kale eto ipolongo lati mo eyin eyan emi ni e wa dibo fun eto dibo odun 2027 won ni bi awon tan fe jade fun ipo are ate fe so mo legbima soju sofin han an le nwo won tawon DSS nko lo an meteta nigbe ngbeyin won pada gbe idajo kale liyan lori an kan ti en wo pe a so won lo won se kini kan awon eyan mo rilede Nigeria well aye ijoba wa ara wa lawa anfani nbe freedom of speech kale soro ki gbogbo wa na ka se atupale agbeyewo nkan sugbon sa gbe ngbeyin a so won dan ko dan won lo anko fun won lo fun won sa ti de idajo li kale le won lori won ni ewon gbere life imprisonment ene ki won lo ri lo an le nwo lori Facebook kun lasiko ta wa yi be ba doju won moju won nu ju won nu oda bi mo se nboro mi bo ipolongo si eto odibo lati mo ta ni opada di are dipo kan musikeji lorilede Nigeria ipolongo fun eto odibo sipo are ati legbimo asofin to nti asoju sofin nilu Abuja won ya kale wi pe baba di ni ojo kokan di ni ogun osu kejo odun ta wa yo bere sugbon to ba ye pe ti awon ipinle ni lati di omolegbimo asofin ipinle ati gomina ojo kesan osu kesan eni kini awon bere pelu bi ajo INEC bi an ti yabata ni re kale ibi ti kini awon wa de lasiko ta wa yi o ti wa di wi pe ka fe mo sire ni leki oro hun tin loyun bo o tin lagbara sugbon mo mo pe lagbara olohun omo re ni obi fun gbogbo wa ni role yi mo ni awon ikan oselu ni ipinle Oyo ni ipinle Oyo wa ta wa ni ayin lati nu egbe oselu olowo bowo African Democratic Congress ADC be lani alejo lati nu egbe oselu boya ka pe ni apojopo PDP ati APM lasiko ta wa sugbon e je ki mo se afihan alejo wa lati nu egbe oselu ADC barrister Olusola Adetayo Kesa ti won je okan lara awon ojini ninu bi nkan ti nu egbe oselu ADC lasiko ta wa yi e mo je ngbedun lowo yin ki n fi kegi e ku role sa
1: e ku role olotu
0: gbogbo ile nko sa
1: adupe lowo Olorun se le dada la bayin
0: adupe
1: ki awon ara le wa na o e ku role o
0: awon na kiyin eyin bi mo se ra salaye yin ni ranpeun yato si bi mo je agbejoro ati awon kankan ta awon kankan e tun jolo selu inu egbe oselu ADC lasiko ta wa awon agbon bole dimu ka fi be nbere oro
1: lowo lowo bayi emi mo je alakoso fun eto ipolongo ebo fun kupolu DJ fun epo gomina inu egbe oselu African Democratic Congress eyan oloye Taufik Adigoke Adegboyega
0: oda e wa ja se bayi eyin won ni teyan ba nile yen fi soko obere ni bi ojo bi melo kan seyin agboro pe o ti sele won ti de bi an ti mo de o opolopo eyan ti e mo pe n to je mo bi oro bana bi board eloyi Taufik Adegoke eyin be yan ba ndi jurin laarin Ibadan abi pin lojo loku ori eyin awan gboro pe eyin agbegbe bi kan o nle Ibadan o se bana ko se bana iyun ti se ti omoye fun ipo gomina lodo ti yin Oloya Digoke to nti omo oye fun ipo are lati nu egbe osilu ADC Oloya Atiku Abubakar pe won mo bale won gbe nkan kan won gbe mi si to je tawon APM se kese wi pe eyin substitution yin lo ti expire ti won gbe ku ti awon nbe pe awon ladani na kuku lawon space yen.
1: Well, olotu e se gan fun ibere ti e bere ki n koko fun yin ni background information.
0: Okay.
1: Ekini ti mo fe ke mo ni wipe gege bi eko ti emi ni. Ki n soro lori itara. Eri ni agbejoro ma nwa. Ki n fi emotion si nkan ti a ba nse. Ti oro ba de sele a ma wa die daju ka to so pe oro wa ti a gbodo yanju. Ko si nkan to nje pe awon owo ta san pe o ti tan aburo mi
0: agboye awon eyan gboyin
1: ko si nkan ti o je pe owo ta san pe o ti tan inu mi de dun pe eyin fun ara yin e le ka nkan ti e ba ri
0: dada
1: aburo mi yi awon nkan ti ma fi han yin gege bi eri o wa ni ibi ti e ba wo kini ipolongo ti en so ati wa nbe nsin o tin lo fun bi odun kan osu meta meta de ni a ma nson owo.
0: Okay.
1: Ti e ba wo ti mo fi han yi eyin fun ara yin ni ke wo igba ti a son
0: e ba gbenu se ba ki dada
1: ke wo igba ti a son owo osu meta.
0: Okay.
1: Cherry.
0: Emi ri sugbon ki kawon eyan le gbo pon letu enu ni kan gangan.
1: Be
0: ke sare mo emi ri sugbon enu yin na lo e kawon eyan ti gbo boro se nlo.
1: Ti e ba ri pe ni odun eyin fun ara yin e tuntun wo to ba je pe iro ni mo pa.
0: Okay, June, July, August 2025. Okay. Tori pe la loro leto. Agbodo la ka pabi ka yo abidun re.
1: Ki owo yen to o to tan.
0: E ba ngbenu si mic dada.
1: Ki owo yen to tan.
0: Eyo.
1: A tu san owo ni September, fun September, October ati November odun to koja. E tun wo.
0: Okay. Oda. October. Okay, September, October, November 2025 onlele.
1: Odun to koja. Ni osu meta meta yen ni won ma nfi owo kun oye ti.
0: Yes.
1: Soro mi yin.
0: Agboye.
1: Nigbati o tu di ewo eleyi.
0: Okay.
1: December 2025, January ati February. Iwe ta fi san owo niyan.
0: Okay, osu meji leleyi ke se meta. Okay.
1: December. January.
0: Okay, ati February. Okay, won so pe December to February. December 2025 to February 2026.
1: Bẹni.
0: Onlele ibadun
1: ta wa ini.
0: Okay, oju osu meta.
1: O je osu meta.
0: Yeah, se mo ba yan na na, ko mo je pe se mo
1: eh. Mo podo ma fi yan yin ke ma ri. Sa se pe mo nko ni bi.
0: Rara.
1: E ri wi pe
0: in to ti wa nle tele.
1: Ti a fi san owo niyan.
0: Okay.
1: Nigba to di March ki owo February yen to tan. La tu son osu meta mi e wo.
0: Okay, this is osu keta osu kerin ato osu karun odun 2026
1: odun

0: 2026.
1: Eyan je bi million merin na.
0: O je 4,200,000 naira. Oni.
1: 4,200,000. Okay.
0: So ti awon eyan ba wa nse awuyewuye pe abi owo ta san o ti ton ni.
1: Lo ti jotan.
0: Lo ti jotan. Eyin fara yin a ri pe owo ta san o ti jotan. O si di osu kejo ko to jotan.
1: Hmm.
0: Osu keje de ni
1: awaye.
0: So ko si nkan ti o fun enikeni ni agbara bi eto lati lo yo bana wa kuro nbe.
1: Hmm.
0: Abro mi oye.
1: Agboye.
0: Sugbon nkan to sele ko je ijo loju fun iru egbe wa.
1: Ko jo loju. Lona wo.
0: O da bo se sele be.
1: Hmm. E sa wo.
0: Seri ti e ba wo ti e ba yo billboard ti a fi se ipolongo. Nkan to toka si di wipe eru n ba yin.
1: Hmm.
0: Kan to toka si ni wipe ipo ti e wa e n silo. Oro pe won yo billboard. O kan je ikan ni. Ilana ti o tapa si eto ati ofin ti o n se akoso ijoba awa ara wa ni. Ilana ti o tapa si oro ofin pe bo se ki a se nkan leleyi. Won ga bi mo se so.
1: Mhm.
0: O kokko fi han pe eru n ba won.
1: Erubo se bi ba na eyo kan ni se gbugbu e wa ni se eyan yo ba na eyo kan ka se pe won be ni eyan yo ba na eyo kan se won la so pe eru n ba yan. Indi ape ni kan e moye bana aye bana to wa lori le ni pele oyo.
0: E ma gbo mu fe bere nkan kan lowo yin.
1: Eyo.
0: Bana eyo kan te yo yen. Ki le eru n ba te fe lo yo.
1: In le montan ro se mo ke mu se
0: eru ni. Eru ni. Eru ni pe ohun ojumo mi. Awon aralu ti nife.
1: Ah, se egbe oselu ADC ati Oloye tabi Kadigoke se won wa duro le de be de bi pe odidi gomina to se sa meji. Nero fi wa ma ba won.
0: We, seri bi e se nsoro. Mo ri pe e mo nkan to nsele.
1: E sa wo.
0: Ti eru baba won won ni yo. Abro mi.
1: Agboye.
0: Seru baba won ni yo sugbon nkan to je kini ti wa dun ni wi pe bana yen billboard le yo se le yo ife ti awon ara ilu ni si Oloye Taofik Adegboye ga kuro lokan won
1: sawun yen ti nife Oloye Taofik Adegoke gan ni
0: seyun nife won
1: gbogbo yen le mi nife en ta ba ti jo nija ti o si ro bi ro mi gbogbo yen pata mu nife
0: emi nife won
1: mo si nife won gege bi omo ile Ibadan
0: emi nife
1: Oloye Ibadan na yen
0: emi nife won awa ta joko si bi nsin won nife won na se tele mi wa bi.
1: Hmm.
0: Awon ara ile to ngbo wa won nife won na se ngbo eto yin. Ngba to mo poro Oloye Taofik Adegboye ga le fe so.
1: So.
0: Elomi nsin o gbe aga e. Gbagbagba ti eto ti ero ibani so amin ero radio. Tori po fe gbo. Se mo pe iwa ti won wu yen. Nkan ti o je ko tu jo mi loju. Soro mi yin.
1: Agboye.
0: Ni wi pe awon to wa nisin ti won se ijoba lowo se bigba ti won yo bana ti won na ni won depo ijoba.
1: Hmm. Pe won se be fa won na ni an fi de be se ti won ba ti yo bana re mo sa ba de ijoba ni
0: o lo ma de ijoba
1: e tun gbe mi de be o
0: o to ni mo so fun yin
1: iyun kan lara won ami
0: ohun lo ma de ijoba ohun lo ma de ijoba
1: pe gan se yo bana won o ti fun eyin ni fokan bale
0: sugbon ara won nkan to n ba wa nu je.
1: Hmm.
0: Ni pe tori oju ti mo fi wo o po
1: e sa wo ri akoko
0: pe se mo pe ba se wa nsin nigba to mo kan ba nkose.
1: Okay.
0: Lodo oga e a ma ni oga mi buru oga mi fi ya je mi oga mi se a wa je nkan to ba yan nu je ko mo e wa doga tan ko wa ma se nkan to nso po ga yen se ti o dangba na.
1: Hmm.
0: Bi won se n pariwo nigba kan pe won yo bana ta won na lele se awon ti won kun ti won pariwo ti won sunkun pe won yo bana ta won se awon lo ye ko ma yo bana
1: to ye kan na si
0: se kan se
1: eyin komoda bi gba te pe agbeju enikan da bi eto ba se nlo oda oja eje nsenu pula gbon beun ibere ti mo wa tun fe bere re tori bi mbi a se n mure eto mo ri lara awon eyan tan raise your observation pe egbe oselu ADC gan
0: bene
1: fine ati ara awon egbe oselu alatako Nigeria ni won
0: bene
1: se won bere pe oro wa se primary ase primary asiko ti won si upload awon moye gan pe se oloye Tafika Adegoke gan eh Adegoke se awon gan se okan ti bale lori wi pe awon ni o je omo oye fun ipo gomina lati no egbe oselu ADC ni se gbagbe pe won soro ke alagbe ogbe mi leke o won se congress won se primary won se kini kan o
0: we emi o
1: ibere nti o ba ye wa na ni
0: ariwo te ti eni won pa yen emi o gbo abro mi
1: agbongba na ti egbe oselu ADC primary ni o
0: emi o te gbo pe ikunsinu kokan wa ninu eto idije abele ti ADC se mi o gbo afi be yin se nso yi
1: omo yi meji la gbo agbo agbo alagbegbe mi leke na gba na ni
0: e ma gbo e ma gbo inu oselu wo lo wa ni ipinle oyo abi nigeria ti awon eyan ti ni ja fun ticket egbe
1: ko se se na ni primary wa fun
0: ehn so ti won ba ja ti ipo kan ba ti won eni meji meta o di dandan ki won ja sugbon ton ba ja ijo ti inec ba ti jade pe oruko eni bayi lo wa nbe gbogbo ija yen ti o ti dopin abro mi oye yin
1: agboye
0: ninu adc e te so yen ara nkan to common ninu primary ni
1: o sele ninu egbe osilu mi na
0: ko si bi o se ni sele but lowo lowo bayi eni to juju dj fun egbe osilu adc ni pinle oyo oni oloye Taofik Adegboyega Adegoke
1: to ti ti oni won ni won pe kankan mo
0: ko te si ja kankan ko si ja
1: gbogbo egbe ti gba be
0: ko si ja kankan
1: eja se be eja di oju oja baba ti pada de eto e la loro ni kan ni lagilu 96.7 fm bi o mo te so waju en lembeun e ku kale
2: lagilu fm 96.7
3: mo tun bere ku o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
5: Pastor Kemalu Peter, breaking the yoke of affliction, of darkness. Diga daga ida loro kuku. Eji ti satania tawa mogo le polo juto. Jesus wa wa peja ubalo do Friday, 31st July 2026. Latago mejo uro diago meri da diaja eji. Maybe ti alaru ti malo prophet wuri Jesus Diga, prophet Peter, Olua Bioye, Pastor J A Bankole, awo lori ami. Femi Samuel Ade Wura, Omo Bola Oluwa voice, Ola Yari Vai Harmony, Pelu C S C Fagure Choir, Pastor S Oladele C S C President, Nigeria number 6, Pastor Akepelu Peter, Adekunle, wo ma sure loruko Jesus, gbogbo eni C S C, Fagure Prayer City, ko wa ni omi adio,

0: kaabo pada lati oju oja eto e la loro na ni onikan ni la gilu 96.7 fm esun ibi abaro ko ti si na la fa bo si se gbagbe pe boye tin gbo wa na le lanfani ati mo wa ketekete lori gbogbo itakun ba ni dore social media platform pelu la gilu 96.7 fm lori facebook wa aro lati seyin esun omo eleni ateka abiodun oye lade lati modino esun gan mike akande manati ora abiola akinwale abosede e je ki awon atejise yin ko mo wa nbe be ba si ni bere fun awon alejo mi e fi sibe alanfani lati ka bi ati wa loju oja eni ti se alukoro fun idapo laarin egbe oselu pdp ati egbe oselu apm honorable michael ogunsina ona ti darapo mo ani ayin e ku ri dasiko yi
1: ora gba won kin pe ko asiko yi mo ma so fun lekun lekun gba pe mi o like kan ma fi honorable pe mi o ko mi ni michael ogunsina odun ta ba ti dibo ta ba ti dibo si le gbo ma so fun gba ti pin le abuja ta ba de be honorable kun
0: oda ogbeni michael ogunsina won ti de si arin wa ni ayin oda eyin won ni eni ti o mo nti oro kan ini omo so wi pe ori oro lohun bo won o ba di oro ke to wole de eni ti se dg fun oludije fun epo gomina lati na igbo selu adc honorable okay barrister olusola kesa won salaye oro won si yanana wi pe oro bibodo no bibori le tin be ni di ape won ni won si fi awon rimo jemi to so won fi yan wa pe osu meta meta ba won si mo sanu wi pe eru ni nba egbe oselu pdp apm ile ti fin lo mu bana ti an faya ti won si gbe kini ti won si
1: okay so la kokon ni pe mo mo pe oro bi body oro to ko soro to lo fa to ba se gbe because mo pe eni kan lo ni bi body rin yen eni kan lo ni mo de mo pe ati tori oloyi ibadan baba dada ile tawfik adegboyega ti mo ni opolopo owo ife ati aponle fun. So ati awon ta to ni billboard and to pada gbeso sori billboard mo go wan joko wan bara won soro contractual matter ni and ti contract ba ti wa ti breach of contract ba ti wa o ni ba se man se ofun ati ofin ta man tele wa ti ko ba ti sele mo de mo pe atan to ni rin en to the space yin ati ajoisa ati baba wa oloye ibadan baba to fika de pe ga ti won je lodije fun gomina labe adc won joko won bara won soro to ba de se sofin agba bo se sofin ba ko si really si nkan to kan titi wa much no oro yen awon oloselu kan fe fi soselu ni ko si to kan pdp abi apm
0: e lawon oloselu seyin oloselu
1: oda awa oloselu ko fi soselu ni ko le si nkan to kan wa much ninu mata yen because eni to nirin so paye wa lori irin o eni ko ne gbe wa ni atai ba wa nbe mi fe en to wa me to we ba ti do emi fe lo irin yen so eni to nirin en to ni space yen to gba ise lo ojoba lati lo space yen o ni o se si ofin really ko to kan egbe ti wa
0: won lo di pari osu kejo se ko wa mo igba
1: tan lo sebi ki se pe candidate wa lo lo le kini sibe funra e ki se pe egbe wa ki se pa gbenu so egbe wa lo lo le kini sibe funra e now abi awon to n ba en to nirin na sise na lo lo le sibe so breach of contract breach ni
0: ko de la bo ye
1: mo dem wa bara won so ye o really
0: se o da ma
1: really kan ran pdp apm much my
0: much e sugbon kin to ku lori e e se mo pe opolopo awon space ti o ba ti vacant to se ni nkan ti lu won ma sa ba ko numbers ti o ni si nkan kan lori e so won so pe won kakan po nbe ni awa fi mi si
1: so tele pe won kakan be fun apere nsin won di kan temi kan ti en lu to je pe won en to ni ko ke number si to boy mi men to ni so mo so pe se to am be si ijo li already ajo ri so to am ma pari ise to am ma pari ni ojo bayi nu shubai jo to ba ti pari ijo keji mo fe fi temi sibe ma o le fi number e ma fi number rara sita so mo pa laye na ma nwa to ba ti men to nirin o la bro dro ko le number si you know so ko to se le
0: ke ni a vile ba hun so awon wa raise kini kan won ni pe ni jo ni na pe bi won se bi gomina seyi makinde na se pariwo pe won kabana awon na nu pe won yobana awon le pe eruja ni n ba igbo selu apm
1: well sheri
0: seruja n ba eyin mi fe mi fe establish ni
1: eruja oba wa and sheri mo fe mo oro mi die die nitori pe opolopo awon abarisa kesa do yan mi ni won baba mi dada ni
0: mo ri be se wole te kira yin dada bo se ye ko mo rinu oselu
1: na mi mi dada yan mo dada egbe ni opapo I don't know if ara wa to po
0: egbe si le papada yan po n gbo ba ya
1: awa ada din papo fun agbere se magede se joba lowo coalition lo so won the governor olorun lo coalition le only so ade committee governor ko sin ko to le possible eh o se le your state there's nothing impossible so what is critical tin mo den so ni pe oro gberu mbawa ero ba wa ero ba wa n te lo fi ba ni pe ase pade to ti wa ni se de mo pe ni gbogbo egbe patapata ti o wa n ta bayi to fa se governor boya egbe oselu APC won ti lo moye well at mo moye won boya je ti mo yin den
0: se bi oselu APC
1: stand mo moye won
0: ah se bi ah many ti won
1: won so ta mo gbe awon egbe mo fe le le iluko
0: awon
1: egbe won mo
0: won de bo ni eni ti n fa lo wo ka
1: ta ni mi o mo ta ni
0: emi le n bi lere
1: mi o mo okay so fun agbere si egbe oselu APC omoye won ti foju han lede fun agbere si egbe oselu
0: senator ali ti won na lowo soke
1: sa won le sa won ni
0: omo emi le bo le n bi lere femi jainek abemi ni PR egbe oselu
1: mi o mo mi mo egbe mi mo candidate won so fun agbere si awon kan ni pe awon kan so pe Akim Agbaje ni candidate awon kan ni Oloye Ade Oloye Penkele ni awon kan ni Safadi Ali ni awon kan je so la re pe ala ala o ni so that's all right wa le egbe won niyan fun apere nsin ADC na yan meji lo le claims gubernatorial seat ticket yen ogbeni Komista Eleniyan ati baba mi
0: Oloye
1: ati baba Oloye Adebuka Tawfik so I'm saying that currently my nsin awa ni kan le egbe to ti fun agbore nsin accord nsin mo candidate won na awon egbe to la mi la ka bayi ni pele oyo to ni road lati play ni accord party abi accord nsin candidate won ti ko ti wa certain ADC issue all candidate to won na APC awon ti wa nu ogun ati laye lo ti o ti lo jo sugun bombe lagbara olohun se won ni bombe but titi ipinle oyo o daju saka lai de na penu lai fi lai sha wi tu mi asan ni straight forward pe bi mo bade combine kan ni ko se to ma do ticket as gi ticket of the party go ba ticket wa so fun apere nsin awa nikan nibi ti egbe wa ti yanju de ta ti ni wa lahi lahi lo abi wa la pele nikeni a se pari to local government wa ni
0: koda
1: ohun mi se nla ni se ba pe ni ojo in last week mi ni wa se mo reason tori pe an ba won yen wa soro ni gbogbo agbegbe to wa ni pin lo patapata la lo lati ba won yen soro pe ati mo moye o ati mo rep ati mo senator ati mo assembly koda ati ma re ati governor bo le se ran wa lo yen mo egbe wa bo la se ri pe ba se nse to fi yen wa ele no ye wa so ke se pe ke soro pe boye roja n ba wa fun apere nsin awa ti muraja awa ti bota ati pari pe an bo mi gbo wa soro ati lo dupe mo mi gbo pe fun ticket ati pari yin
0: thank you to
1: thank you ribi ta do de bayi ni pe I think so pe August September 9 ka bere polongo ibo gomina awa si reti reti kojo yen de ka beta ni tele mo pe regi bayi la wa mu de le so polu gboya okan pe awa nikan egbo selu APM nikan lo ti ready bayi for the campaigns fun apere nsin je ka so fun apere nsin egbe wa nikan lati ni omo ye wa fun gomina lo ti bota figba keji ti won jo dibo to si je ti gbogbo eyan mo tawon eyan mo daada pa e dibai ni pa keje giwade ni ilu oyo babalaje ogun mosholand engina obusalawo abi fun apere nsin awon nikan sento meta si yanju sina pela ajadi atodi
0: di senator won yoku na ti yanju
1: ke yanju o
2: olotu
1: ke yanju
0: mo je won fule mo nbo lodo yin nisin
1: ke yanju o amo tori pe mi fe soro tori pe se ri ADC egbe ti ogbologba won yen wa lo po nbe possibility na de wa pe ki ke pe ko sin to le se lojo wa du pe coalition lo man big give at government ni pele oyo so you are not completely saying no to a possible coalition ni pele oyo amo the truth of the matter ni pe egbe oselu APM ni kan lo ti ready for the political process 2027 awa ni kan mo le so anywhere mo wa ni gbajugbaja radio kan to je pe kan na won guba aspirants lo ni lana won de bi pe akini kan mu ni o to be ni pa gugu wa ka mo le tan paro funra wa a mo pe ibo ipinle oyo yi o wa laarin APC ati APM
0: and disrespect am other party
1: disrespect do ah no mo so fi pe mo so fi gbe
0: sugbon e ma gbo awon salaye awon DJ salaye e ma gbo awon salaye
1: ni e ma gbo eyan mi ni baba kesa eyan mi daada ni
0: awon salaye won ni pe ko si wala nu egbe oselu ADC wi pe oro ti yanju wi pe Oloye Tawfik Adegboye ga ni eyin so wi pe ke se be ni nsin
2: okay enisuru
0: iseju kankan to lojo
2: je enisuru ikini no identity theft ni okunrin kokko gbe wole pe ohun se oni PR coalition
0: okay
2: ko si nkan to nje coalition PDP APM wa register ni anywhere
1: APM lanse
2: PDP APM ko si nkan to njo be abro mi oye
1: APM lanse
2: to ba fe je PDP
0: PDP ti yo ko le yin e
1: APM lanse APM
2: ah so to ba fe je PDP kon je PDP
0: nisan
2: to ba fe je APM kon je APM PDP APM ko mi o te ri registered party kon ni Nigeria to nje PDP APM
0: eh awon to pe coalition ma sele na dada na
1: APM se la wan se
2: so ki won koko duro si ibi ti won ba
0: won ti so bi ti won duro si won APM ni won duro si bayi
1: APM olapolongo fun
0: oda e je sare doju oja tin ba ti pada de odo yin ni mo nbo barrister kesa e le nbe won eku kale
3: Lagilu FM 96.7
4: Happy 48th anniversary
5: fun ogojo odun olorun je olojo sibe fun gbogbo idan adura ati aye onipojo ti o ti pada di otun o ri ofe re duro lai pelu okan pe si olorun a nse ajoyo ogojo odun to lapere rere e darapo mo wa lati ogojo si ojo kan drugo su keje bi a se nse aye ajodun ogojo odun ti o ma bere ni dede ago 5 irole lojojumo pelu isoru ni ojobo lati ago 10 asale ati isan pe ti o larin ni ojo esimi ni ago 10 uro akori iroyin lagbara nipa ori ofe awon iranse olorun ti oluwa yo lo ni pastor dr henry ojo pastor Dr. J.D. Onagwa, Reverend Dr. Missy Funke Adetubelu, Reverend Gbade Ogunlana, Woli Kele Boladun Olulade Baba Adoye Ike for 7, Ajinrere Ilaja Akintunde, ati awon iranse Olorun miran, Olubalejo, Woli Tie ati Ajinrere Obinrin Joyce Arabanbi, Ibi Ipade, Mogan Ijo wa, CAC Ile Atunse Adesiyan Bus Stop, Olunloyo Akanran Ibadan, a o ma reti ti o.
6: Ni West Midlands Open University amu ki eko wa laro woto ko si rodun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2,000 naira fun abala eko kokan course unit yan ninu awon eka eko to ni igbelewon ka kiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management boyo sese pari ilewe girama tabo lendi nc HND A-Level to sife wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Accra Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afu ju so nipa eto eko re di memuse
7: won tun bere wo le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakurosori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
8: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
7: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
8: maggi star yo so gbogbo onje ta se

Monday la wa yi o. Awi wi wi won la won gbo o. Afo fo fo won la won gba. Agbelu sile atun fenu wi. Apo ti alakara ka bi awo.

0: aya la ti committee odo odo gbagbo mi wo
1: emi wa la aya la wa se fun baba mi to
0: odo gba aya la de gbagbo mi wo oro pe yo je mi ni so wa je mi
1: asantiwa o je yi die baba
0: aya la dan wo
2: agan o je mi kini o won je oni kan mo bo wa pa le wo
1: abi oni o yo lowo ni agogona
0: emi na n wo bi to fe sapamo si mo ti gbe gbese gan mo wa fe wo bi o fe sapamo si ni ama o mo pe ogudugba logun nti o ba fe be ni o fe nu
1: be ni gudugudu ti e ki baba mi ko fi gba kan ti rare rara agan o o daya lohun me bo nseri owo ni ayala o
0: ayala fori so yangi o fori sokuta eni oba fe beli e loku
1: ayala o lowo gba
2: ka do beli ayala owo to olofun jo si koko sana
0: emi ni mo to nba wi iwo ga ma ko nu kana
2: wallahi talai ope ma paro ope ma seke ole ni oba paro
0: wallahi talai jale o ma kere
2: ogugun je eti
0: o ma kere koro lori ta merin kan ina ni ma ko nu kana
1: kana tela yala
0: ba ba ko nu kana nitori ayala ayala gan o le gbara e
2: agan o ko
0: debi pe yo gbe lomi
2: mi ba rin lale intan to si light sile
0: oda
2: o le ko nu kana
0: oda na bo wa lo se je nipa toro tayala
2: bi gi ba ti

0: emi o ni fakaka je ko o si ni je be
1: o ni ta lewa ko
0: ni bi baraka ra ogun ti mo baraka ra ogba ti n bare ko keke kan se ni pari e ni
1: daja to ba jaka sara
0: lenu e o ma kere emi akasa
2: ara mo ni baba mi ki lo de na
1: akasa ara si ma dun
0: lenu e o ma kere
2: akan o ko mo da lohun omode ni se
0: ah omo eke to ma yawo o fe omo eke ti fun yawo loyun omo eke ti bi ma omo eke na si ni
2: omo eke si ni lowo baba
0: o ti wo kada lele keji Atajiwa,
2: mami.
0: Awon eyan nbo wa yawo lodo re. Ya won.
2: Wo
0: sa ti ba to ba do se ti.
2: To ba do se ti nbo o ti wo kana.
0: Ojo pe ka. E ba fo ma kere le.
1: Ojo pe ka na to nwi.
0: Oro nbe lenu ori o fe soro.
1: Ada to nwi ko si nkan kankan nu re. Gbansasa ni.
0: Gbansasa
1: ni. Eyan ba ko si yo tun jade.
2: Yo tun jade pada.
0: Ope ni Olorun. Eni o ti denu kadari o ti mo ti mo ti ri o ti ti lo re
2: o ti bo re
0: o mo pe o si nkan kan be bi nkan be kana bi o si kana e je apari eto asanti wa
2: o ma kere
0: won o yo abi o yo to
1: akan o po dakun je nbe on bere kan
0: ah
1: kana
0: o mo fe bi baba re leri oro
1: be ni
0: ebi lere
1: kana to wi ta logbe gangan
0: ah oda na ko kuku buru eni ogbe kana bo ba de kana lo se bere wo bere lowo kana pe kana ta logbe o yo for leti oro adebola azizi iso loju oja ta ba wa toju oja de eto bere
3: Lagilu FM 96.7
4: mo ti bere mo le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: diẹ
1: ni emi o mo pe la ka le re ko to
2: ni okay
1: wallahi salai ah ato mo togbon e ma kere
0: ato opo
1: wallahi o ni la ka ye po

0: bi ari kini ohun dere asetan awo si ma lo le wa ni e mo gbagbe ojo ojo sunday ti nbo ogudugba kan o atademi yo ni olupo ala ilu lori eto o wa ni ogejegbe abi ogejegbe ojo sunday ene lawuju agba ojo monday ene lawuju agba to ba wa di ojo isegun tuesday e pa de wa lori akoni
1: akoni
0: gba ina to ma lo o ogudugba o rele
2: eyan ti o ba se tan o fi dikale akon

0: so awon se won na ni awon no ri pe bo nkan wa ni alaafia ati ni eto eto inu le josin so be ni kan ba se nkan ti o da no le josin awon ni o lo ko se yen pe nti se ba ko da ba ri pe en pastor baka awon ni o le ta pe ya ta ko no le josin ma lo le re a fo la rin so awon ni o de ki eto ati alaafia ko le wa ninu ijosin ta se se lo lo idire ti ta fi fi ngba pe o fura gangan ku fe de
1: asona
0: tabi adena gege ba se kanide yoruba so asimbo asibeyen loruko jesus ara anugba
2: amen
0: so ti mo so na ni pe leyin awon ranse olohun gangan ti monster ko so do leyin na lo ku awon osa leyin awon osa lo ku awon kwaya leyin awon kwaya lo ku awon nibo mi ologba nibo mi guard security ati bebe bo se ri ni orisisi awon ijoko kan be na la awon kinaka committee building committee and fashion committee gbugbo awon yen na wa nu le ijosi kan ma ba se gbe kan na ni gbugbo ile ijosi ti obodo nkan ti le ijosi kan obodo ma ni la ko ijosi ni awon aranse lo ati osa pelu kwaya opa dada kan wa nbe
1: dandanu asa gboro ko ri ijo
0: dandani
1: ma orin akojo ajo kopo oto orin tawon kwaya special one otoni
0: ijo
1: le ijo le mo ni o le ko gboro mo sai ni
0: ba fa ko ni akojopo awon kwaya ya na ni o saju wa ta ma tele awon na ni pe ki soro kwaya la fe so lale oro osa ni
1: be
0: ni sugba mo kan so pe awon ti gboro mo sunu ni ijo si kan ni ran solon ti o dari ijo eyin na ni osa to bojuto bi ijo se wa ni alaafia
1: eyin
0: na ni awon akorin atawon imi won tun pese fun gbo meta ta yan gboro mo sunu ni ijosi kokan ba ti je ko ya pe inu do mi won lu ologba won lu ga won lu kini na ati bebe ati be ṣugbọn gẹgẹ bi asi pe kan ninu beli ati le ta le so pe ni soki so leyin ranse olohun o ku awon osas o leyin awon osas o ti ku awon kwaya ninu ijo kokan loruko jesu ara anugba
2: amen
0: so ba ti nso fun pe david gbadu akan ninu oro re ngba ti nso e da wo orin david 84 verse 10
2: nitori pe ojo kan ninu agbala re
0: ojo kan ninu agbala le oluwa
2: sanju egberun ojo lo
0: o sanju egberun ojo lo
2: mo fe kin kuku ma se adena ni ile olorun mi
0: agbala fiti ni pe olorun kuku fe ko ma se se osa ta ma si asona ko kuku fe ko ma se adena awon kan ti si bituma lo itumo di na fun pe ke ma ta ko yan
1: ngba da pa le ne eh bi yoba o yi ma
0: so ibo ma ta wa tumo e fa wa pa la pa pe a so ta na npe la de o sa ni ki se pe tin ta ko nkan lo n fi sa
1: de na din de yan
0: eh yen lo kan de bo doorkeepers na ko be abi gate eh keepers na ko sibe ki sa lata ko o sa ni ta fi ti lo gbadu ayi pe o lo n fe kuku ko ku ma sise osa na le josin
2: ju lati ma gbe ago iwa buburu lo
0: ju lati ma gbe ago iwa buburu lo ju lati ma gbe ago iwa buburu lo e je ko ja pa so pe ise osa ni pe lati fe han fun awon alejo te se nde atawon to wa na le josin na pe elekeji won je ran se nu ise esin kankan eleketa pe awon ni o mu ki bubu nkan ko wa leto gege bi olopa na se na ni ilu kankan na ni toroma na ni olopa inu le ijosi kankan so n tabara ti won ba ka na ma polopa ti ta si agbe soja si ti pa won ni olopa ti inu ijo e pe no polopo touch mi a ma fun ka so kita ma wo ma fun la so ta ko ko ma si pe o sa le yo abi protocol ni le yo risisi na ni a le pe o sa na ni idire ta fin kilo fin mi ateyin ga ba ti won le ijosi nunu we abakuku ori keje esogun abakuku
2: ṣùgbọ́n olúwa ń bẹ nínú tẹ́ḿpìdì rẹ̀ mímọ́ jẹ́ kí gbogbo ayé parọ́rọ́ níwájú rẹ̀ ṣùgbọ́n olúwa ń bẹ nínú tẹ́ḿpìdì rẹ̀ mímọ́ jẹ́ kí gbogbo ayé parọ́rọ́ níwájú rẹ̀
0: àwọn kan ò ní gbọ́rọ̀ ìwọ̀n ní kàsí máa ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ sinmi tèmi a máa sèpàdé ẹlòmíì máa tẹfóònù ẹlòmíì máa sèwọ́ ẹ ah mo pe nu ni olorun pe ibi owo ni
1: awon kan ti e fe je koko ati awo joko tira won ninu ijo tori oro ina ni
0: ana ma tan pe a ma se family meeting to ye kan se ni
1: nu le
0: a ma se nu ninu isina wonowo ile ti oye ko ri bae adu agbona girigiri eyin se meeting mi ogun ba se fa de kan nu aye ti eni nbo so ise osa na ti ko so won pe to e ma rojo e fo ko se oro lo ti ma nso e na gbadua aba ni e jade de wa ni ja joko je ka joko so ki le to ko le ba wa ni ile to tutu mini mini to ba le to keke ba se ka fa bi e to ka le kan si oluwa be nuno temple re mi mo
2: oluwa ṣugbọn oluwa nbe ninu temple re mi mo je ki gbogbo aye paroro ni waju re
0: so o sa ni o mu ofin ise nuno ile josin o sa ni o mo se ege baba so pe ig are o pase fun ig ig o pase fun awon olopa na tan be ni under re na kilo na ko ba wa ni alafia lice rujuruju olon wa kilo fa wa ta josin nuno ile josin oni wa su ori karun ese kini
2: pa ese re mo nigba ti wo ba nlo si ile olorun
0: pa ese re mo pa ese re mo ma je ko dun woroworo la ko osin pupo lo opo loni won ti bere ese won ti wa su lowo o si pe de won te wo patati ma pariwo di awon yan leti wa nbo ika iko ika iko ko so mo re awon ti nbo olorun lowo na won ko fe wayin pe ta ni nbo won wayin na ba se wayin ye won ti du ko la ti wa su ti si olorun ati titu si ara re o ti ti ese si olorun o e pe igbese re ati ese ninu le josin o ti mo ko si oju awon yan ko dodo e ti wa su ti n fi jesu ha awon eyan o si ni ijiya ninu bawo eyan o ka si mo loni a ne mo wo patato wa win sumo e ba ti pe pe de lenu ona e bo ero re won le be en to pe de ke joko sani ke wa wo pada olorun ku ti se pupo ojo loni ni o ti dijo taisi ijo rogi ki se do eruku mo so ma fi bata di awon tin gbadura lowo aba tin dosi tin boro lo na ni owo tori pe inu olorun o dun si o na olorun o ti ka doko lori ibi ti won ka fun ayi odun ti eseyin ibi on express wa ni ibanye alenji lo so na to get ni ibanye ngba na lo ani aba kan ninu won gba na lo awon wa su lowo lowo oba bere ka wa pe de o de la ko wa su ataba de iranti na chan pe kan to le ma wa su ati pe paris josin niye pe ah dobere esin wa pe de ba te nda le rubo da nu abi aba yen sodi ah ita ni nbo tin da le rubo pe ya ba ta ni sin wa ko ni sin ko pada sita ko ba sare ko pada ni sin bi en to pe de oba jo pa ta o bi nu se bi niye aba aba ta jo ba ko gbo eru e o se lo sile na niye aisa ko de ni o
1: ku ban o binu pe ranse olorun soro
0: to kitchen ni oko pasi
1: jesus
0: ko dele o
1: ko fe ko fe ibawi
0: be ni ko fe ibawi ko ruju si abayen ko dele o be ko pasi ebi ti mo nse ngba na lo ile se radio to wa nbe ba ni sin ko ti be ngba na lo be ko pasi
1: oluwa
0: so kini ba lo o mi ngba na lo o si ba ba yen kan na leru aba to kan mo poko ti pa ko ma
1: oluwa
0: to ron kan soro ti te lo na ni ma ta paris ta da sa so pe o ma to soro sile kan oko ti pa o
1: ko wa ko ko du ko pada woni mo o
0: be ni ki lo fa bo se ruju si ran so lo ti soro lohun lowo yen o ti ruju si e mi ma be na ni ya o oruko ra a ni koja aye o
2: oruko
1: jesu a ni ko da ni ko ju ja se mi mo
0: e to ma ni ko ni wa su yen le kan si ori karun ese kini le kan si
2: pa ese re mo nigba ti wo ba nlo si ile olorun
0: pa ese re mo nigba ti ba nlo si ile olorun
2: ki wo ki o si mura ati gbo
0: ki wo o si mura ati gbo
2: ju ati se irubo asiwere
0: ju ati se irubo
2: nitori ti won ko ro pe won se ibi
0: won se ibi so awon to won se nkan ti oda o sa ni wa ko san won that's why o ngba mi awon so ma mi won e so ba lo re to ro mi yan ma so ma denu awon so ma denu pe o ti de mo mr kineka de kineka e da kineka ise e ti won asin se e ma je asun won lenu ta ba ti so lona to baba ofin mo e ma je agan won nti won se lere ati nbo asibi amoye awon gangan fun awon kan ta fi ni farapa ati nbo asibe lale na ni
1: amoye ni to ye ko je o sa
0: be ni ati nbo asibe ati nbo asibe so e da won left ko ori net for starting
2: kẹyin ki o si ma pa ojo isimi mo
0: kẹyin ko pa ojo isimi mo
2: kẹyin ki o si bọwọ fun ibi mimọ mi
0: kẹyin o bọwọ fun ibi mimọ mi
2: emi le oluwa
0: emi ni ri pe olorun sa n pe ibi mimọ mi e bọwọ fun e de ko pa roro e de ko se loni ile ito loni o ti di club o ti di orisisi bi ti o ni tumama tele tele ko ri ba yen laye igba ti jo wa titi wo 90s ale 90s ko ri ba yen ngba wo 2000 plus na lo di pe we na daru mara won ile dosin ma wa ni dakaroro na ni ako ro olohun ro olohun ako adua adua ako kini kan gbo ni sin gbo e ti fojupo e te ma ra won jo gba lo de kan ni sin a n soro olohun ni lowo ni o gbo won yo ko wisu senu bi ori ballu ama ma ma fa fere fo fo fo fo fo fo fo bi referee tin be lori ball
1: ilana si won
0: ilana e wan wan ta se nisin no nta so le ijose tun ma da ti wan na ni bi awo bi mema ta tin gbadura so lorun ta tin gboro olorun ba kisi be ko ni bi ti ati en lo nta so ni pe o sa nyo mo ki ile ijose ko wa ni owo ati mema ati eto ti o fini si rujuju nbe idire inu iwe ni maya adoko ya mo pe ege bi omo olorun ati so lorun pe be ba se nsise na la ma gbadura work out warfare na ni tori pe ogun dide si ijo atawon osa to ti epo gidiga dire ti ni maya fi soro kan fun wa ni maya ori kerin 16 and 17
2: o si se lati ojo na wa idaja omokunrin mi se ise na idaji keji di oko apata ati orun ati hamora mu awon olori si duro leyin gbogbo ile juda awon tin modi atawon tin ru eru atawon ti o si ndi eru olukuluko won fi owo re sikan se ise won si fi owo keji di ohun ijamu
0: e ri pe laye ta wa ni sin ba disisin yi awa ta njo si alidi nkan ajamu mo awon osa awon ade na awon lo ma wa nta to ma wo awon ti mo la awon ti ndade be wa la nbo awon ni o tete lo so ba ko to awon kan ko gun bo awon kan bo kini kan bo e ri pe awon to wa no josin awon ma foka do ba ijosin lo ti won ina ti won ma du awon ma gbadura awon ma gboro lo ni ti won osa o ni isimi titi e ba ti nduo na ma joko wa ma kije awon ti nsun awon ti nsere abe to ma re nke ti ndi ale mi lowo ma ni ko gbe bosita ati bebe so osa ni o je ka mo pe to nkan buruku n sele nta o ogun gba mi gan awon na la mo ko si bi oko ta park sita pe ka ma so ko pe eni ko gbe oko lo
1: lara won ni ko sita ni
0: mo so lara se won na se ma po gidi gan lara se won na ni so won de ni ta bodo fi si po owo gidi gan ninu le josin mo yin seru mo yin so lo si mo yin se ni ipaju so won fe si se fọlọrun
1: mo lowo to bayi o kan
0: ah e ba ti ro ba le jo bayi ba ka ti se osa re
1: ti o se osa
0: be ni ni lu je sa kana ni
1: be
0: ni sa ti mo mo wa
1: ise to n fe to n fe se fọlọrun
0: ko
1: gbera re ga ko ja la pe
0: o ba touch bayi won a bo ade sile ni mo igbade o touch o ba gidi o ba na ni o nle jutu bayi na ni ti sa na ni ti mo fe da ru ko re ati ni do bi ti o
1: wa
0: be ni to rent mi from kan ta to pade lai mo ye gba ni to ni le me wa
1: ni ore re sile
0: be ni sa
1: pe mo sa fe se lohun fe se ti se se olorun
0: enu na le ba to ma ka wa yan
1: oluwa
0: o sa ni o tun ko o tun je akoni
1: eh oluwa ibakeji orilede olori orilede wa ngba kan na o na je se o sa
0: abi
1: ngba to je commissioner gan
0: abi so he said to ni tumo daada ni sugbon awon sa na olorun wa kilo kan fun ni philippe ori keje se iketa
2: e ma se fi ija tabi ogo asan se onkun
0: o sa na bojo gbera ga o bojo fi ija tabi ogo asan se onkun kankan o ko bojo to pe ni kan se ko ba ko to ati pe ojudule ni pe ojudule ni sort o bodo ko bi ko ma joko do bodo ko ma duoduo o se kini kan ko ma se de pe beyan ori o olorun ri o won na bodo fi owo ati ero olorun bodo fi se osa re o bodo dojule eni body na o so e to ba kale kan si
2: e ma se fi ija tabi ogo asan se onkun
0: e to ba je osa na ko ma se fi ija tabi ogo asan na se onkun
2: won sugbon ni irele okan
0: sugbon ni irele okan
2: ki olukuluku ro awon elomiran se en ti o san ju ohun ti kara re lo
0: olukuluku ro elomiran ju en ko ri elomiran ju en to san ju ohun ti kara re gangan farara re lo so ka to do ni asale osa orisisi yan ni be nu le josin omo lo nbe nbe omo esu nbe nbe eni alaafia mbembe oni pagun na mbembe ade mbembe oso mbembe en ba je o sabodo de aladu agidi o to ni na ninu o be ba ko won ba tite de nunu nu le le do so ta kekere bayi ni o se ti mo ma attack e o that's why pada ba buna grigrid gan bo ya won se tu si ni ase bu e a so won sa pe eyan ladu te e ma assist e ma assist
1: to ba do yaju
0: be ni
1: to be lati mo gun to nlo
0: be ni pe ke won ti pe awon yen lo farapa and no ma won tan ba attack ti tan ko lo akata so bu e kan be ti pe farapa
1: ta ba si diju na awon na won so fun pe diju e
0: ta ba de ni na nu ogun lokun le bo saye won o a ba do de en to le gbadura o en to ni na ninu o en to le me lo nda da o ti pe mo ori o so nu so si o mo ara de be ti mo correct o e ba de correct eyan buruku nu so si nu re o ni do
1: ni
0: do ni do o mo ni attack ati be ati be an fara wọn kẹ́bọ́dọ̀ déèyàn pẹ̀lẹ́ ẹni tútù ẹni tí ìṣẹ́ntì máa búyàn ẹni tí ìgbéraga bẹ́ẹ̀ni ẹni tí kò wá arugan tàbí kẹ́tẹ́ tí pé èdè yé yorùbá rẹ̀ ọláṣẹ́ká philippe ní ẹ̀ẹ̀kan tútù yẹn
1: tí ìdí ò ní jágbéraga
0: bẹ́ẹ̀ni tí ò ní jágbéraga o tí ò ní dẹ́ni tí ń bínú I think kemo yanju pe gbo mo yan ko pastor a fe church mo ara o
1: to ra won o gbo mo ohun ti won si fi
0: awon kan jo ti e gbe koda ninu dojo mega awon ma keke kini student class awon ta osa yen ta fi ti won awon no pa won ta fi oja mu won ta si gbo e ise gidi ni won se
1: se oluwa
0: ti won le to so kan e ja pa won le e ja ka won si e ma ja ba won ba correct wa e ja fa yo gba gbo yin na e ma se aseju e ma fi aseju wo e ma koja aye yin e ma tutule etin kankan e pa won eyan le a de to won lojo ori e to won lojo ori a de lo lojo won lo abe ni to won lo e pa won le ise yin pe ke pa olowo le atenti oni na le ise yin pe ke pa lako we atenti o kawe na we loruko Jesus Christ ara anugba
2: amen
0: ire ti olodun fin kilo tatata nu we pe turu pe igba na de ti idajo ti olodun bere tori pe awon ti menu le jo sin won so mo olodun kan o esu ni asoju nbe olodun na ni asoju nbe an kan lo ba so a won kan lo ba just in deni an kan te lo just follow on to one na ni je ta fin kilo na pe turu pe ta do pe igba na de ti idajo ti olodun bere wa dire ti Jesus na fin so fa na no Matthew ori keje 7:21-23 Matthew 7:21-23
2: Ki si gbogbo en ti pe mi le Oluwa Oluwa.
0: Be ki si pe en ti be nu ndosin na de tomo Olorun.
2: Ni yo wo ijobo orun.
0: Ni yo wo ijobo Olorun.
2: Bi ko se en ti se fe baba ti ti nbe mi ti nbe le orun. Opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe Oluwa Oluwa awa ko wa so tele le oruko re ati oruko re ki a fi le awon emesu jade ati oruko re ki a fi se opo ise yanu nla nigba na le mi o wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin onise ese
0: en te je osa nu le josu kokan e ran ti pe awon ten si osa le le lori bu won na ko lomo Olorun o tori na e je aladua e je on to le mi Olorun to nina ninu e je on to le gbe na dada nu adua o bo ba nina nu abi to je to da la to la bara lo nara to nsi osa o farapa o eyan osa wa e ni farapa
2: amen
0: ne ko kankan wa ta je so kan ma pe won kan ta pray fun kan ba mi a yan wa fun ba mi a pray fun to ma se tan se pe se to le wu na ni because ba ti le attack wa ta je so lo na ni o se ba ka ma o sa na to ru ko je so lo a ni se dara o
2: amen
1: yesu akoko isini ye na ni a ti ngbadun eyan eyan wa late kan ni wa 96.7 lagelu oke gajo ke na ni e ti ngbadun wa eh akori toni na ni asona baba boya tori pe ni le ijosin atijo bi anglican methodist ti tun wa na do ni oloni ti won si ngbo ton gbo ti won gbo regejige won ma gbe gidi dena ben ti ba down to ta ma wa ku lowo tabi ki won fi
0: ben ni ogun ben ni o ti
1: ba boya yen na se mo se gbo la dena
0: eh ben ni oni baba se
1: mo de na mo je ka iwon yen o koja lo si
0: mo na de ka se lo gbono adena fun won
1: eh
0: eh
1: eh wo
0: atokun
1: eh eh awon kan ninu won ma so fa won aso na wi pe awon ti an ba ti dagba ti won rorun sun loru pe awon wa wa sisosi won sun lasiko na ba si n lo ogun igbe ifunpa ni ti an se pe ki won ma ji won ki le ri yen si
0: an bodo ji won o
1: ah eh ta ba won rorun sun le asiko ti asi to sun
0: wakati mi lo na fe lo church
1: eh
0: ani 24 hours ninu ede gbogbo yo ise se o koja ba 3 hours abi 2 hours lo so gbogbo yo wakati to ku na call office sun le but le de source ba so pe ke dide e dide ke doko e doko awon aso long gama lo gbon gan tawon yan gan fini sun won le pe jadi de de ka ba ga ba
1: ni jadi de ka gba ta ba ti ko awon yan sun
0: ba ti pa awon yan sun won le korin idaraya ta fini sun
1: iwa su ti o ba si lo daada lara awon yan ni mu yan awon yan sun
0: so ngba mi gan a ba so lo a ba ri pe awon yan sun o so ba ma fi gan kan ji awon yan ti so ni kan ta ma ko pe ori mi ejika orokun eh ma fokan ma fokan ori mi ejika orokun ese
1: ture ni
0: ejika orokun ese
2: ori mi ejika orokun ese tire ni oluwa
0: tire ni oluwa
2: mo fi sile fun o owuro mi osan mi ale mi o tire ni oluwa
0: jumarun to ma fokan ori ejika orokun ese re
1: yo ara o ti gbona
0: oran lo
1: ejika
0: wo wa fi ndi awon to
1: ka gbon ti awon eyan wa ti won fe so boyan fe bere bere 0912370 8675 na ni e fi baye bere bere lowo woli eyin asona
0: ben
1: adena awon ti won do si oju ona aka gi se je nikan na ni won se ri pe won ti ka sile rekereke bayi ise won ninu ijo won ki ise nti ayaju si won ki ise ni ti
0: eyan ma ninu ma de mo la la awon aso lo gan gan wa dufa na se seyen ma de mo laja awon advert
1: na se osa won se ni pe ise gidi gan ni
0: olorun pe awon advert ke pe ise osa ni ke ma se ntiti
1: e da ewo odidi oba
0: ah odidi oba
1: dele
0: be ni
1: to si n se se osa
0: be ni sir
1: won e de kan nigba kan baba mayunwo ni wo o ti se so olorun won na si mo lo sinu oko kan ko ma se osa nbe odidi en to dale jo nla le ti gbo aye si mo to na si mo ko n to n ti se o n se looto ko olorun fe darijo lo rira e sile nu oko bi kan ko si bere si se osa nbe baba e ba mi ojo tin dabi eni pe tin le bi ana e ba mi daruko bi ti le ijo sin mi
0: so because to an money source for Christ Bible Church awa lona kan tan pe na kala rodun be yen to wa lona nyen kan ti me so na odun ni we me so na ko la patan be yen e be kan be tan pe ni ankomo e yan komo yen kan gan la ba e ti ma ri samo do baba le gbe ankomo yen ibi ta wa npa adugo yen ni Zionist Estate Zionist Estate awa le be ri akari awa ni number 9 le tin nbe doruko jo sara na gba
3: amen
0: wala na sima ni pe gbo ojo tuesday ni agun marun role si meje asale bible study ni ba kana ojo thursday ro ojo ni bayi agun meje abaro si agun mewa ro thursday ipada da tun ni fun gbo eniyan ojo sunday wa ojo friday wa ji ki ba se friday to ken osu la agun meta si mefa role an ta ba jo ni adun pa adu atusile ba kana ojo sunday wa ji ni agun megba ro sunday si mesa ro sunday focus meet ni yen agun mesa sunday mewa sunday ile ko jos mi yen ago mewa sunday la aro si meji la bi da ko da die ni sinu ko jos sunday ene da ko ma kan nu awon jos wa yen eri pere ni aluwa number temi ni 08023517393 le kan si 08023517393 ese
1: ese ojo mejo ni ya tun pade ni ori eto yi akoko isiniye baba wa woli ati apusu olubumi awuyomi na ni won ti nwa su fun wa asona na ni akori toni bade oju ade loko mi ojo mejo la pade ni toto ire ati anu yo ma to wa leyin titi ojo aye awa awo si ma gbele oluwa lo titi lai
3: amen
4: la la la la jagaba gbogbo retio ma ro won ni so
5: o se bebe olorun ta ma sa se o alagbara ni
6: oluwa gba ope wa alagbara israeli aiku aisa aipakuda
7: baba
6: ti je ase fura re ala seteni ko ri imole nla la ni okuko aye
7: oluwa
6: gba ope
7: amen
6: oluwa gba ope
7: amen
6: oluwa gba ope
7: amen
6: o de n gbo mi nibi kan o o gbo ifowoso pa awon ota
7: yes sir
6: pe afito ba sokun kikoro
7: kilo de
6: pe afito ba sele yan
7: yes sir
6: oluwa de ni kin gbadu ale lori
7: yes sir
6: e ma re ka sadaka
7: ni
6: beli ko wi pe oni pe jo ni won pe jo oni ama ki se nipa ohun
7: o
6: gbo eni to pe jo ibi lori oro aye iwa ti emi
7: oni
6: imo won ko tuka
7: amen
6: won ma tuka
7: amen
6: won ma subu won ma jabo iwa ti emi ma leri
7: ogun
6: wa ma se anu ma soro
7: ide
6: ma ja in the name of Jesus gbogbo bi to ba tin gbo mi
7: yes sir
6: oruko mi woli io ajilore atamata si jp tile sharanse christ ati le crusaders cac atamata si ti olorun ba gbe ibujoko agbara anu re ah ibi ase kale si oluwo to wa lona to gete gbeda ninu ibadan
7: yes sir
6: bi owo eyan so
7: yes okay
6: owo ere ti fani lowo so
7: ke
6: owo ere ti fani si bi ogo wa owo ere ti fani si bi ti
7: wa
6: mo ri owo yen si o mo ran si gbogbo eni le sha owo yen ko wa wa
7: amen
6: ide ade ni monu iya ide ade ni monu esin ide ade ni monu inira ide ade ni monu airin ide ade ni monu igbese ide ade ni monu ekun atose ide yen ja gbogbo eni to so pe won oni gba
7: yes sir
6: ni akoko ominira akoko ominira akoko idande yen ton ni ko iti to bayi ni mo so angel olugbe ni nija o ya koko juja
7: amen
6: bo se gbe wa temi nija o ya koko juja
7: amen
6: ide ma ja
7: amen
6: ama do ominira in the name of Jesus ki to tesi waju gbogbo eniyan
7: yes sir
6: e lo prepare leni ojo thursday
7: e mura
6: thursday ni
7: be ni baba
6: o ma ni agbara ju emi awon woli ni ka gbadua
7: yes sir
6: that is why program to ngbo lakoko yi
7: be ni o
6: adua to pon bele lo ma wa ni
7: be
6: a fe gbadua gidi
7: be ni sir be ni
6: amo ka to wonu adua yen lo
7: yes sir
6: mo fe je ko mo kini kan oni wi pe
7: yes sir
6: bi o ba fi dake
7: be ni
6: o ohun akoko to ma dake ni oko re
7: kabiyesi o
6: to ba fi dake
7: yes sir
6: o keji to ma dake ni sere re
7: emi mimo
6: to ba fi lo se ti dake
7: ni baba
6: o keta to ma dake ni anu to ba fi lo dake
7: yes sir
6: o keta ekeri to ma dake ni lo to ba fi lo pa enu re mo
7: be ni
3: olore dagbere ni.
8: That's why gbogbo wo to nbo mi loni a fe gba awon adua kan
3: a fe
8: gba e gbo mi mo mi ati dadi ise emi oni won pe leri ola adura ya na oni segwe ni fun awon kan iwo ni ko ronu wo so fe bo so fe dominera so gun ye fe tan so fe ko go soro ise ni o wa mura ni mo so bi oni ogun to fu wa temi pa mo kuro ni waju olore ogun ye sha ologun yen sha in the name of Jesus gbogbo awon to ngbo mi nile yi e pera yin o gbogbo bi to ba ti le yan
3: se ni sir
8: ni kan tun si ayin so pe apa bi ni kan wa
3: eni
8: to ba wa ri mi gbo e je ko lo sori ajilore atamata se prayer life
3: yes sir
8: lori Facebook TikTok ati YouTube e kan tun lo tun mi gbo nbe ajilore atamata se prayer life e gbo aran mi si yin ni emi ni woli ta ran si o emi se pastor mi o de se teacher
3: yes sir
8: teacher mo la re ni teacher iba te pere n woli pastor mo ko lu shagutan lo iba pere ni woli e wa gbo mi
3: so
8: evangelist mo ko evangelist
3: lo
8: o ti le pere n woli amo woli le ni ti olorun ma nso kan re si woli lo ma tu asiri ogun aye eniyan woli le yen lo nba jo so pe bi to gun gba wa re ona abayo re eni to wa ndi ogun yen ni kini ko lo se bibeli ti e so wipe awon to ndajo kale gan won ni lori apostle ati awon woli ni Jesu lo won o gbe ijo un le lori so let me say this before ka to lo yin lohun oni wipe Olorun o le se kankan
3: afi
8: to ba fi won awon woli ko se pare ninu bibeli ko de se cancel ni anywhere wipe bi Olorun o ba se kan woli kan ni o gbe dide igba to fe pale aye re o gbe woli kan dide
3: nu
8: ana poruko e lo kede fun eti to ba le gbo o ma se
3: o
8: titi di akoko yi awon eyan ki mo gba woli
3: won
8: so pe to ba gba woli bi woli ajere woli mo nbo na
3: go
8: we soke ka fe de ogun fẹni to logo ipa to bori ipa lo je agbara to bori agbara
3: emi mimo
8: ai ku mo na npe o na lo tun ja isa ai pa poda ni
3: to
8: ba to ri ana lati ni
3: ko
8: ba to ri ola lati oni alagbara israeli
3: o
8: na
3: ni
8: wa gbo we soke
3: ko
8: ba to da isi
3: ko
8: ba to fa nu gbe mi na ro
3: ko
8: ba to si je ka le soro
3: ko ba
8: to je ka si ma gbo wa
3: ko
8: ba to je atan
3: baye
8: se gogun to sibe won si gbo iwa
3: ti
8: o ya gbogbo yen wa gbo soke wa ki ogogogo ya o
3: Amen.
8: Ya wo waju re bayin. O le fese re sorokun re.
3: Yes sir.
8: E wa fi owo re sorokun.
3: Yes sir.
8: O ma wo waju re. O wa ni mo wu o. Alagba wi mi.
3: Ajeda mi.
8: Ajeda mi.
3: Ajeda mi.
8: O ba to lojo emi.
3: O
8: wo emi na se lore.
3: O emi na se lore.
8: E wo mi se laanu.
3: E wo mi se laanu.
8: Aye ti pe gan mi.
3: Won
8: ye ye mi.
3: Won
8: logo mi ti tan.
3: Won
8: ni mo ti tan.
3: Won ni mo ti tan.
8: Won mi o si laani eniyan mo.
3: Won
8: logo mi sonu.
3: Won
8: ti pe gan mi.
3: Won
8: ni mi o pegbe jo.
3: Won ni mi o pegbe.
8: Won ni mi o te eyan.
3: Won
8: tun ni mi o lalaafia.
3: Won
8: ni mi o bima.
3: Won
8: ni mi o ti ati loko.
3: Won
8: ni mi ti laya.
3: Won
8: ni mi ti nile.
3: Won
8: gbogbo taye nse won ni mi o ti ni
3: kaga.
8: Won wa fi pe gan mi. Olorun mi.
3: Olorun
8: ayeraye. Emi ko lo dara mi.
3: Iwo
8: lo da mi.
3: Iwo
8: mi na se laanu.
3: Aye
8: mi na ti e mogo jade.
3: Gogo
8: mi na o ti e soro.
3: Ki
8: ti e joko pelu awon eniyan.
3: Ki
8: joko pelu awon malade.
3: Ki
8: joko pelu awon eni giga.
3: Kaye
8: mi so ni bi giga
3: ki si
8: leri
3: o
8: sanu mi
3: emi
8: na leri leri Jesu Oluwa wa
3: amen
8: kini ko loku to ma se
3: yes sir
8: wa wa ku lese mejeji
3: eh
8: awa fe sin oba won
3: beni o beni
8: o isisi olorun lo se pataki
3: beni sir
8: ki se isin
3: o lo se pataki
8: wa wa wole ba
3: yes sir
8: wa do we mejeji dile wa wa fori balẹ ni
3: gba meta
8: wa so pe mimo
3: mimo
8: mimo mimo so lo lawo mogo ya o aya fe to gbo mi o ya o fe gbadua
3: ha
8: mo fe gbadua to ba wo aye re to ri pe aye wa loke to de si loke dite je gbadua
3: egbo
8: eleyi sa to ba wo egbe re
3: tawon
8: ta jo bere to ba ti je po kojo wa dide ko ja jo gbadua to ba wo le to ti jade to ri pe o ye ko jologo to ja ni ologun dire lo wa
3: dide
8: je gbadua to ba nta ja
3: tawon
8: egbe nta ju e lo to roju owo dide adua ke
3: egbo
8: eleyi sa to ba sare bi giga to de ku oloju kan to si ga tawon kan de ti ga
3: to
8: de lo waju adura ijo kan wa ni egbo sa to ba npe awon kan logologo hey to ba pe esi to pe wa si
3: dide
8: ja jo gbadura egbo eleyi gbogbo
3: eniyan
8: yeye today nigba to ba ti layeye
9: yes sir
8: bi aye ni o ba ti layeye
9: beni baba
8: o ku pe ko do layeye
9: beni sir
8: o wa si da lo layeye o iwe jere so wi pe o gbogbo ti olorun da
9: o
8: ni dara dara
9: ni
8: won da iwa temi mogo won da wa mogo
9: sugbon
8: bi tan da wa si
9: yes sir
8: ibi tan ti bi wa
9: beni o baba
8: bi kan mo ma nsele bi be mo ka bi beli
9: yes sir
8: eru wa ba mi eru ba mi o
9: hey
8: e gbogbo eyin eniyan
9: mo
8: so
9: yes sir
8: nigba ta wa ni ota
9: beni baba
8: ni ojo monday
9: yes sir
8: a mo gba dua o
9: his
8: glory all
9: yes sir
8: his glory all to wa lota
9: ni
8: alishiba
9: ibi
8: tiri tiri bus stop yen a gba dua ni be ni monday o mo ni agbara adua ta gba yen
9: yes sir
8: awon yen de tin pe mi pe awon te tin rowo olo mo tun gbo o gbogbo ojo monday ni alishiba yen ni tiri tiri bus stop ni sango ota e wo ile yen gan ile keji
9: yes sir
8: si matrix filling station in fact ibi ti mo so yen his glory all that thing about Monday almost opposite
9: yes sir
8: IBT system be back
9: in
8: ti Monday to be at wa le e wo sir
9: yes sir
8: nigba ti mo gbadua ni abekuta lojo Tuesday
9: yes sir
8: e mo ko gbojo Tuesday abekuta la ti gbadua
9: ah
8: obirin kan wa ba mi
9: yes sir
8: eni to ti da ijo kale ni o bere si sunku lori oro re o ni awon oro ti mo so o dabi pe oni mo gbo egbo ni ojo Tuesday yen
9: yes sir
8: ni lishabio to wa legbele ja
9: yes sir
8: ni la fe wa ibi ta ti ma gbadua gbojo Tuesday ni I want to rush all my polojo to say you. Oh my God. Mo ri pe awon eyan fe gbadura. Iwo na dide o. To ba ri wi pe ko ri bo se ya ko ri fun o. Mura. Ajo fe gbadura. Mo fe ka ibi kan fun o. Ibe ni ma ti fe jo gbadura. E wo adura ta gba lana yen. Oh my God. Awon to wa si Ijoku community
9: hall.
8: Ijoku community hall yen. Nanda Sabo Bridge. Iyen ni Sagam. Iyen ni Anama ni.
9: Ana
8: Wednesday o ni agbara awon eyan gbadua mo wa ri pe ko sarugbon gana ki an ko sarugbon bi adua e wo ba won arugbon kan se gbadua e wo ba won kan se fo soke gbadua e wo ba won kan se fo araya gbadua mura le ni Thursday ijabo de lo ye ki wa amo mi osu waje bo de
9: mo
8: so fun pe de osu meta an te swaju lo sawon bi kan
9: mama
8: kede ni lu kokan ti ba ti lo ni every Thursday abo wa gbe eleyi sa olola kapara o ni jiya mo tori ola Friday preparation tin lo
9: so
8: bo ni ma wa ni ago meje la ro elomi o ti e ti mo ibi ti mo bo
9: yes sir
8: ah oluwa damilare ops na
9: oluwa damilare
8: o wa ni eyin tafo arena
9: tafo arena
8: gbogbo e mo pe poly road ni
9: polytechnic
8: road ni badan bi bayi ni junction jokodo
9: ibe
8: ni tafo arena wa so eyin e ni open university wa cherry bi open university
9: yes sir
8: all to wa legbe oh my oluwa damilare ops ni won pe
9: yes sir
8: cherry all to wa loke ibe la ma wa lola lati ago meje tawon yen ti won ma gba number egbo mi sir ibe ni ma ti kokko gbadua tawon to ba tete de nikan ton ba ri poro aye won ka won lara ha ma select ninu won ma se cancel ifo
9: mi
8: ba tin ku ni be egbo mi sir o di oluwo ni gbogbo to ba fe ri mi o fe ri ni bi woli to ba ti wa si bi be yen ni eyin ta fo are na yen iyen ni songo eleye le road yen ni be gas polytechnic road
9: yen
8: to ba wa si eyin ta fo are na yen
9: iyen
8: la ago meje si mokala yen ki lo ma sele oluwo lo nbo a be adu oluwo ago meje la ma be
9: awon
8: to ba fe ri mi won ti tete won ti gba number sile to ni ba tu se cancel fi o ma ni agba lola
9: amo
8: bi to le nbe ri o bi to le nbe ri
9: o
8: to ba kan wa woli to fe gbo vision
9: yes sir
8: to wa solution confusion lo wa awon eyan ma wa woli kiri oni yeye lopolopo vision to ba gbo nbi
9: yes sir
8: to lo gbo lo to ri solution the solution lo ma ba
9: pari mi mo
8: that's why to ni iyo lowo ni to lo je ko polo re pe je ki ye re si je ke mi mimo to e ko je wi pe woli tan ran si e ebi tan ran si e adu ati mo ti gba ko to gbo ori radio ni pe oluwa o gbogbo awon to ran mi si je gbo mi wa wa gbo ele to ko wa ku si e lowo ki lo oluwa fi ran mi leni
9: o baba
8: eyin eyan gbo iwe awon package yi na ni ni ori okankan la ni eyo ese kan soso ni mo fe ko wo
9: eyo
8: ese kan soso ni
9: o baba
8: gbo bo se soro nibe o ni nigbati atalia iya asia si ri pe
9: yes sir
8: omo onku e ma wo
9: beni sir
8: o dide o si pa gbogbo iru awon omo barun egbo eleyi o
9: kabiyesi o
8: nigbati atalia
9: atalia
8: iya asia ri pe omo onku o si pa gbogbo iru iru awon omo barun
9: kabiyesi mimo o
8: egbo
9: egbo oye
8: ni ibe yen o ye awon eniyan mi o ni wasu jina tori mi o sori wasu mo kan fe se ni
9: yen o da sir
8: ijo ti mo nipa atalia
9: eh
8: atalia ni omo oba aabu ti jese beli bi
9: eh
8: bawo eleri asara ko da
9: kabesi o
8: ajeku ejo to nso ni dile ti wa temi ti jade ofa balun ofa balun ofa balun ofa balun ofa balun ofa balun ofa balun ofa balun ofa balun ofa balun ofa balun ofa balun ajeku ejo yen ti soro
9: bi yes sir yes sir
8: Hey, to so e di agbe ile.
9: Be ni o baba.
8: To so e di ogun ijile. To so e di adamu
9: logo.
8: Ada ologo le mi kuro. Maria Katoria. Si ma ka do dadi. Maria Maria ka sada mi ka. Mo so jade. Ofa iku ba. Ofa iku ba. Ofa iku ba. Ofa iku ba. Ama bo. Ama bo. Ama sha. Ama le. In the name.
9: Hey, kabiyesi o.
8: I want to challenge your sister.
9: Yes sir.
8: That the list is saying.
9: Yes sir.
8: Atalia. Ni gbori ko ma ti eku. O wa wo pe ko somo to ma ku
9: ayaya
8: awon kan wa ni dile be
9: yes sir
8: iru le won lo ti jade ma daddy at least is me iru le won le ti jade
9: be ni o yes sir
8: mo minister lowo
9: yes sir
8: mo wa ni ilu kan mo wa so message lowo
9: yes sir
8: mo wa wo okunrin yen mo ni ma bayawo eja mo toro ti fe ko bi ni yen o nigba to n fe lu mere si ni problem mo ni rara o igba ti ogo re fe soro lo bere si ni problem
9: jesus
8: mo ni mo bi ni question kan mo ni before where the oral le oni be ni sir mo lo bere si ko ni be ni sir mo ni be to pare oni be ni sir mo ni awon kan gbo so oni be ni sir mo ni ninu awon egbon yin ati aburo yin ta lo ti kole olohun kokko bere mo lojo tan ti ri pe o fe ju awon to ku lo mo ti ju awon buruku lati gbe ko bi to go wa mo ni wa ri pe o sare manage se wedding tan mo ko to se wedding na dedu lenu se oni be ni
9: sir
8: o wa lo gba se mi oni be ni sir mo lati ba yen kan to ra iyawo eko e la gbere ti le lo koju ija se ha ne kan gbe owo le mo so jade bi woli e la gbere ti to foro re to foro mi to foro wa emi mo ko so ku ah e le kan ni se mi mo pa yan lo ka iwe
9: mi ma pa yan
8: lo ka iwe se apostolic karun
9: yes sir
8: wa mo pe mi mo pa yan eni to ba sini ati olo
9: ra
8: ko ya ka ba haita ko
9: emi mo o
8: emi mo gbe ni to la ni doke emi mo se ku Jack is soros there. Go wa wonu adua.
9: Yes sir.
8: Atalia yen idile kan lo ti jade. Atalia kan wa ndibe. Abajo. Mo wo lojo kan.
9: Yes sir.
8: Ki lo se tegbe wa koja wa. Atalia idile wa ni.
9: Kabisi o.
8: Tori ko fe ka koja omo ile.
9: Yes sir.
8: O si ti wa lowo lati gbegbe wa.
9: Emi mi mo.
8: Eh,
9: Jesu.
8: O ronu si ni.
9: Eh.
8: Awon ti o ma se to wa temi.
9: Be ni o sir.
8: Awon na wa loke.
9: O ma ti lo.
8: Awon ti o ma se to wa temi.
9: Yes sir.
8: Awon na ma so ni bi
9: gbe baba
8: awon ti o ma se to wa temi
9: yes sir
8: awon lo ma wa ni loyin boye awon ti o ma se to wa temi
9: be ni sir
8: awon lo ma govern Nigeria lo run
9: awon na ma ni
8: awon ti o ma se to wa temi
9: yes sir
8: awon na wa ni po ola yen soro ko awon lo di wa lowo
9: rara sir
8: atalia ile wa ni to ni pe bo mo to wo ba fi rogo
9: mi iwo
8: na o ni lo ti
9: emi mi mo
8: ya ka bori sir
9: emi mi mo
8: wa ka
9: emi mi mo
8: ta lo gogo mi se won
9: yes sir
8: to ni toro mo to won rogo ti
9: elu
8: to ni mi o goto ri temi
9: eyo
8: eya ngele apani e se ku pa
9: se ku pa
8: gbo ko temi jade mo mi se wa le gbadu aye
9: e
8: ba mi je awon omo yen ke ni gbadu
9: yes sir
8: e pe boda yen ni o gbadu wa pariwo
9: yes sir
8: atalia ile wa
9: atalia ile wa
8: to ni tori pe ayo gba omo lati rogo
9: lo
8: to la wa na o ni rogo lo
9: e se
8: ku pa
9: te
8: gbo gbo jade lowo e gbo wa o soro o ya to do do Olorun ati lede buda gbe Olorun ati mata se o aya kakaba bo le kakaba ima bo roma so de kadi na ya kakaba le e gbo atali ile wa to ni mi o ni da loju e mi ohun o to ni gbe gbe to bo to bo o ti soro to lo go mi o gbo soro to ni ogun awon mo wo soro to ni tori be ogun mi o gbo soro o yo yo yo yo aya nge lo wa e pada nu e pada nu e gbo ogun mi jade e gbo ogun mi o soro e gbo ogun mi o soro e gbo ogun mi o soro Oluwa wa egbo gbogbo eni
9: yes sir
8: in the ma jo
9: dodo ni o
8: ah te ma wo ile ma mi oku ma ru ko jala iko sele egbo
9: egbo
8: da lo da mi duro so be
9: da
8: lo da ogo mi duro da ni o je gogo mi o sale da ni o je begbe je ki le nse laye egbo jo iku ni o ye Olorun ati lede buda Olorun ati mata se.
9: Tani o
8: je mi do tani o mo do ko. Tani o je n gbegbe pe. Tani o je n ka lo. Ki e se laye. E gbojo iku yin. O ye gbojo iku yin. O ye gbojo iku yin. O ye gbojo iku yin. O ye gbojo iku yin. Mo gbodo gbo. Mo gbodo gbo mi ni la.
6: Jesu Oluwa
9: amen
6: e mura lolosa
9: e ba mura yin ni
6: a fe gbadua ma ba won dasa
9: rara o
6: pe enikan logo e
9: yes sir
6: we ko se ni to logo enikeji
9: yes sir be ni
6: o to le se ni kan da ogo duro o to le se ni kan ta ogo lofa o to le se ni kan kan so ogo se won awon bi ti meli fi de mule ni e gbo mo mi yi but at least to me wa mura ni ki soro ere se ri ta ro la yen
9: yes sir
6: ah gbogbo eyin te jo sise
9: yes sir
6: olorun ma je oku sinu ise
9: ami o
6: o to lo so
9: yes sir yes sir
6: wa ye lola ni
9: be ni sir
6: bo se gbo mi yi gbogbo iwo to jo sise
9: be ni baba
6: to wa ni agbegbe ibadan
9: yes sir
6: to wa ni oyo to wa ni ogbomoso to wa ni ikire e ma gbo mi
9: se gbo
6: to ba list sinu
9: yes sir
6: gbogbo bi to ba ti gbo mi lagoko lo gbera
9: mo
6: ti wa nshagam lana
9: mura o mura
6: o ni si nshagam lola ibadan ni ma wa to ba ti miss abura dry nshagam
9: lo
6: mura ola yi ma ya kabari ma sabo mbadan
9: a
6: to ba je ago meje la ro lo ba ibo lo bo eyin ta fo arena ni ni songo eleye le ro ni ni junction joko do ni
9: cha
6: bere bi ta fo arena titi to wa legbe wa wole sibe wa ni egbe open university lo lo egbe open university egbe open university ibi to nlo ni je o egbe open university leyin ta fo
9: arena
6: wa ti ri oluwadam lare hop be wa gbo mi sa
9: gbo
6: o olu to wa loke leyin
9: yan
6: ibi to nbo ni
9: yan
6: mama ku sinu ise
9: ma ku be
6: o sise ni e lo to
9: yes sir
6: sise sise re wa lo
9: be ni baba
6: awon to ma je pelu oko wa nboju o wa sise yen bi alaisi o wa so bi alai owo se o wa taja o si wa taja
9: kuta
6: o loju owo o si oju ere
9: bera
6: o ale la ro
9: ama lagbara
6: ani
9: agbara agbara sir yes sir
6: oh aro kutuku
9: yes sir yes sir
6: ajimu na ni
9: be ni baba
6: ni poly road ni ni polytechnic ibadan road ni
9: yes sir
6: bibi eyin ta fu are
9: yes sir
6: ajo fe gbadu
9: a fe gbadu
6: ta ba wa ku ni yes sir
9: yes sir
6: awon kokan ma ri mi fu castle
9: o da sir
6: awon kokan ma ri mi fu castle
9: be ni o
6: se ta ba ti ku nbe yen
9: sir
6: an pada si oluwo
9: oluwo
6: eh ni budu agbara ni
9: yes sir
6: oluwo lona to gete
9: agbara lona to gete
6: agbara bridge wo ro ti wo ko nu to ba ti wa di oluwo junction
9: yes sir
6: goke soke ko wa ni atamata se lolo
9: atamata
6: si iro road si oluwo junction
9: be ni sir
6: junction si atamata si
9: se
6: ugbe nte bola ti le ife
9: be ni o
6: nte bola ti mo da keke yen
9: ugbe
6: nte bola to lo so
9: be ni sir
6: wo ton bola ti ki ati gbo
9: be ni baba mi
6: se o fe gbo to
9: gbo o
6: mo lo iwo road o sa ba so ko lo junction
9: lo fe bola
6: to ba ti bola lo lo junction
9: yes sir
6: goke soke legbe pharmacy so pe atamata si
9: atamata si lo
6: ago meji la o so gbe
9: yes sir
6: oh oni to luwo
9: yes sir
6: o ti le koko lo report bi se wa ma bo loluwa
9: tin
6: ba ti pari tan
9: be ni
6: ma se ka sele famu
9: yi o da sir
6: awon to ra yin won ba kalara
9: kalara o
6: e gbo on to sele
9: e ma
6: awon to wa si sagam lana
9: yes sir
6: won ri pe bi adura se bere
9: be ni sir
6: demi olodun ti to se
9: be ni o be ni o
6: awon yan mo pe woli wa lo
9: to
6: o ni agbara
9: o ni agbara sir
6: o ni agbara
9: o ma ni agbara
6: olai na ma ni agbara
9: a ni agbara
6: wa ki gbogbo adura yo
9: yes sir
6: mommy e wo bi ma
9: yes sir
6: e wo li aye ni
9: be
6: awon ko gbadun o ma ka wa sodo mi boluwa se mu to mi wa bayi mo ni madam won ti gbagba joko yin lo ti
9: pete
6: mo ni kile ise ti ayin ise ti kan ko joko nile oko
9: eh
6: o ni ha
9: eh
6: ha to so ba to de kun ese mejeji
9: o ba se o
6: o ife ba mi so lati opo loluwa ni ki so be fun o kun ese mejeji emi ma so pe to ba dodo wu
9: be ni o baba mi
6: o ni lati so n to ba wa iwo ko lo soro
9: be ni sir
6: emi mo lo ma soro
9: be ni
6: ha gbogbo to wa jaga mu to ngbo mi ba ma se ri o mo fe ko ma se ri o boya lo ni mo pa
9: yes sir
6: adura ni ko
9: e gba o
6: so ko sun mi
9: o ma sun mi
6: ogun taye fi n da mi mo
9: ogun taye fi n da mi
6: mo ogun ta fi juwe mi
9: ogun ta fi juwe
6: o ti sun mi
9: o ti sun mi
6: wa iyanju e boya so da ju ara o lo je
9: se mi mo
6: ogun taye fi n da mi mo ogun ta fi juwe mi oluwa wa iyanju e o ti sun mi o ti sun mi o ti sun mi o ti sun mi wa iyanju e jesu oluwa wa wo ma fo gba gbogbo bi to ba tin du e bayi wo ma fo gba
9: bo
6: se gba yen ma fi gbagbo se on to le se tele wo ma fi gbagbo se wa poruko jesu le meta wa pe mole kan wa pe je jesu le kan wa na olorun atamata se o mi san ma san gbamila ma la o ya odua poruko jesu poruko jesu poruko jesu emi mo e je jesu olorun atamata se o mi san ma san gbamila ma la olorun atamata se o mi san ma san gbamila ma la olorun atamata se o mi san ma san gbamila ma la mo la se jade ni oruko baba omo ati emi mi la nitori meje mu oro re asa ti kowe re wi pe nipa na lafi ati dodo re o lo mu lara da o ran oro re o re si mu lara da nitori oro re gbogbo eni to sele yi o ye gba iwosan agbara e ko gba iwosan agbara e ko gba iwosan agbara e ko gba iwosan asi ye ko jade asa kowe re wi pe eri o ba lejo o dire bo jo sa ko mi ko ba fun wa gbogbo ko fun ka ise yi wa o ye jade asi ye jade agbara e jo mi ni la ide ye ja ya ja ja gominira be wo so be lo ma ri jesu oluwa ya ma se to le se ba yin kala ya ka to na ga mi na ya kada ani na ka duri asan ta kala ya di jesu ori ese yen di jesu ori ese yen ese ti o le rin yen di jesu ori e o ya di jesu ori e bayi ma kun le lo le ko ma dide ma mu kankan dani o ni ya won to gbagbo awon la fi agbara fo ya gbagbara gbagbara ba gbagbara ra ya ka ka ba lo ma su da kala o ya ma se to le se ma ju apa yen ro lo apa yen ro lo apa yen ju apa yen da ro lo apa yen Oya ju eyin yen so tu Jesus bendie mo ran ase si eyin yen gbogbo to di apa kan mo le yen rokaya baria to di eyin yen mo le ba oya loruko Jesus oya ko ja agbara ko gba iwo ma se to le se ma fo shake ori to fo yen shake oya fi owo gba bayin shake da ko fo owo gba shake ko fo owo gba mo so bayin loruko Jesus ori fo yen oya jade shake ori yen dada shake wa ri ko ri yen o le fo e mo bayin oya gba iwo san gbogbo to le se to le ma se bayin tori mo fe gbe ri e oya mo fe gbe ri e ba o fe gbe ri e ba la ko ya mo se da ka o ti domine la ide ye ti ja in the name of Jesus ha ali ope ti yo
10: be ni sir
6: ya ma so to le se
10: o ti yo
6: gbogbo iwo to ngbo mi
10: yes sir
6: ah mo fe gbe ore lowo mi le mi oluwa ni ki pinu ore itesiwaju
10: ore itesiwaju
6: ogo tutu
10: yes sir
6: awon kan ti wa ti ayo je kan rogo won lo oluwa ni ko fe kan bere si rogo
10: yes sir
6: o ni awon ka aye ti da won duro oluwa lo fe ko won bere si itesiwaju
10: yes sir
6: ore itesiwaju ogo tutu ibi kaye di e mo ye fe po nbe o ya mu account number yi ko ko ba e boya phone lo fe fi transfer mu phone ye dani to ba je cash lo fe lo lo boya fe lo lo npes mu dani ba mo soro jade ogo taye ti fi pamo sewon ogo taye da duro ya ka ba re ka mo gbo leti ni won ni omo kan o de ti se dada sugbon won fi sewon bi aba ti Joseph sile aku omo yan sile in the name of Jesus eni kan won ni won ro esinu igbese o ya ma so re yi ore ijade ko ninu igbese ti emi ore itesiwaju ogo tutu ni won pe oluwa ni gbogbo eni to ba so leni oni dada ni won ma ni eri oh my god no ma ni eri eyin wo le gbe olorun bo oni ya won to gbagbo la fagba fun lati jo omo olorun o le to ba gba woli re gbo oni yo de se rere be ni mo so fun wa de se rere ninu awon to nda ore yen ti won so eri melo ni mo ti fe ka ninu eri iwo gan mo mo pe wa ti dari wa ti so re yiri to a de ti leri mo fe gbe eri e leni
10: bi
6: a kan number to fe ni ko sile ba UBA
10: UBA
6: UBA
10: UBA
6: 10
10: 24
6: double 7
10: 77
6: 50
10: 50
6: 80 80 but like us UBA
10: UBA
6: UBA
10: UBA
6: 10
10: 24
6: double 7
10: 77
6: 50
10: 50
6: 80 80 all right siwaju ogo tuntun ni
10: feni sir
6: gbogbo iwo to bada ogo re ma sa lo olorun o le soro ko lo so be mo
10: ara sir
6: lo wo re to joju gidi gan bi igbagbo re ba se gbe
10: yes sir
6: oni bi re ba ni igbagbo
10: ba
6: so foke pe ko shidi ade shidi gbogbo eni to ye ti da duro tele mo se so re o ya sare so ogo re ma so
10: amen
6: ide ma ja o ma domina
10: amen
6: gba kan number yen ko ri po se bye bye
10: ko se o
6: tete se o ni nigbati angeli ba ti ru omi o ni eni to ba kokko bo sibe gbogbo esun yo wo ko ni ai loruko jesu ni le ko pe yo de gbe mu dara mi o mo esun to se wona to nda re yi bo se nda ba esun yen lo
10: amen
6: mi o mo soro to ni to de duro bo se san owo yen to so re yen bayi ore itesiwaju ogo tutun ni aye re ma wa sare in the name of Jesus gba kan number na le kan
10: si UBA 10
6: 24
10: double 7
6: 77
10: 50
6: 80
10: 80
6: bo mura la ro la oluwo la ma pade la go mejila
10: ni baba
6: amo ko to di pe ma wa so oluwo la go mejila ni atamatase
10: yes sir
6: ago mejila ro
10: ago mejila ro
6: songo eleyele road ni jokodo junction
10: jokodo junction
6: leyin ta fo arena
10: yes sir
6: wa bere pe bo ni open university wa
10: eh
6: oluwa dami la re ops yen hall to wa loke legbe open university
10: yes sir
6: ibe ni ko ti ja pade
10: yo gba keta yen
6: wo lo mura o
10: yes sir mura
6: olo to osise ni o olo ma je osise ku o
10: be
6: aduata fe gba lo la yen
10: yes sir
6: o ni agbara ju
10: amani agbara
6: ìdí rẹ máa já wà dẹ̀ rí àánú àwọn kan fẹ́ gbà ká nọmbà lẹ́ẹ̀kan sí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ láka nọmbà lọ fọ́lò mi lórí péjì mi torí àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí wọ́n máa ń fẹ́ gbọ́ àdúrà àtàmátàsè lórí YouTube lórí Instagram lórí TikTok àti lórí Facebook àjílóore àtàmátàsè prayer life kọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o àjílóore àtàmátàsè prayer life lọ like kó fọ́lò mi kó subscribe ọ̀fẹ́ ní gbogbo ẹ̀ YouTube Facebook TikTok Instagram àjílóore àtàmátàsè prayer life jẹ́ fún ẹ ní nọ́mbà yìí nọ́mbà mi rẹ òun náà ní WhatsApp nọ́mbà mi o lè ní kí n fi àdìẹ sí prayer group mi so that wọn náà wà á lè máa rí àdúrà ìdílé
11: mi
6: kọ́ sílẹ̀ báyìí mi ò ní kó o fi pè mí o lè fi WhatsApp mi kí n fi àdìẹ sí prayer group mi ni
11: o
6: má fi pè mí o tó o bá pè mí o ní gbé máa bọ̀ kó wá jẹ́ àgbàdo àná orí fóònù kan ló gbúgbà wọnú ayé ẹ má ṣe bára orí fóònù ẹ dákọ̀ ẹ fún ládùá lọ́jọ́ tí ń tọrọ ẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́ dìde kó wá jẹ́ àgbàdua lágbàba tó láyé àti ọrùn mo ti sọ fún ẹ̀yin tàfó arena láti jọ máa gbàdua láàárọ̀ ọ̀la tàfó arena ẹ̀yin ẹ̀ gẹ́gẹ́ láti máa gbàdua láàárọ̀ ọ̀la ní ọ̀lù tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ open university yẹn tàfó arena bí ọlọ́run ṣe ń bẹ tẹ̀mí ẹ̀ bẹ̀ tábà dẹ̀ ti ń parí ń bẹ̀ aago méje ló máa bẹ̀rẹ̀ o títí aago mọ́kànlá ló máa parí aago méjìlá la máa bẹ̀rẹ̀ tó lúwo tó wà lọ́nà tó gètè ẹgbẹ́ la ṣẹ́rẹ́ yìí tí ẹ wà ní sango ọ̀tá yẹn mo sọ fún yín wípé his glory all his glory all tó wà ní alishiba ní tiritiri bus stop òun ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo tí wọ́n pè ní matrix yẹn ilé kejì sí ni àjọ pàdé lọ́jọ́ monday aago méje láàárọ̀ lẹ ti máa dé aago mẹ́sàn-án ládùúrà bẹ̀rẹ̀ the same thing náà ni ẹ̀yin tẹ́ wà ní abẹ́òkúta ní sàbí ọ̀ọ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ẹja yes ma aago méje náà lẹ ti máa dé aago mẹ́sàn-án sí méjìlá náà ni the same thing náà ni ti ẹyin tẹ wà ní sagam ní under sabo bridge ní ìjòkó community ọ àwọn yẹn ti máa dé láti aago méje. Magba number aago mẹ́sàn-án sí méjìlá náà ládùúgbò so lágbàba tó láyé àti ọrùn prepare for la wàhálà ànúgbà tó o lè ní kí n fi àdìẹ sí WhatsApp group mi ìyẹn WhatsApp number mi náà ni then wọ́n tọ́nà bá fẹ́ dàrú mọ́ lójú o lè fi pè mí kí n júwe fún ọ kájọ wá gbàdúrà lọ́la má pè mí fún àdúrà orí fóònù wá máa ṣe kánsẹ́ẹ̀lì fún ọ èmi máa sọ pé tọ́ bá dọ̀dọ̀ wòlíì ìwọ kan ló sọ tó bá wà wá kó jẹ́ kẹ́mi kó tú àṣírí ogun ẹ̀ kíde rẹ̀ dẹ̀ já kó sì di omi nira kó padà wá dúpẹ́ nọ́mbà náà rè 0703 5 2 3 1 4 14 1 7 wọlé kan sí 0703 5 2 3 1 4 14 1 7 ogo ò ní borí wa
11: báwo
6: ní sọ ìjọba lọ́wọ́
11: a
6: ó ra ànúgbà jésù lolúwa
11: amen.
12: Pàṣẹ o, ó ṣe bẹ́bẹ́. Ọlọ́run ta máa ṣàṣe o, alágbára ni.
13: Lágilu FM 96.7
14: Lágilu FM Jagaba Gbogbo Rétíò máa rọrùn
15: jù.
16: Ọjà Àdúà ni ètò tí ó máa dé sí

ago meji owuro gbogbo ojo segun tuesday to ba pari osu every last tuesday of the month ni pade olorun pa mi lerin lago meso owuro si mejila ni bi ti awon to nwoju olorun pelu awon to nreti iyanu lowo e ti man korajopo 20 hours marathon prayer ni gbogbo osu kini osu kerin osu keje ati osu kewa ododun ni gbogbo friday to ba pari losu meta meta laarin ago meji owuro si merin idaji ojo keji eri agbara ise iyanu o ma lo biba ninu awon ipade yi lo fi eke yi na darapo lati je ala

Adébáyò Akande baba eyun labe senator Rashid Adéwọlú Ládọjà oba ti fo baje arusa wa arusa madu ti se labe won ni lale yi eto ti bere se mo pe to ba ti bere ba won ati tu gugu ara wa sile pe ire ti bere ni sise nu adisina lawode adisina alawode ilokawa olotu eto laye ijohun ati lawujo agba ti mo se lale ana beni ton di olawo ilokawa to di splash ati lagi lumu to fi lo were were ton di olawo gawa ni ama lagi lu eleyi Kenneth Kebugi Kenneth Kebugi oni ogawa ni lagi lu to je pe lotun lo si tin ba ni Kenneth awon ra se bo ma yin na ni kogbo yoruba o gbo yoruba o ogbo yoruba tori en ba ni yoruba ibi gan mama de ni o si gbo yoruba ko kan ni so ni ma wo ni o si gbo den o gbo ton so be ni to je pe gbere gbere gbingo la wola lu du leyin re ti an jo nse papo won si jo ma wa ara won isu ni ya won o la se du mari gbingo la wola o do ma de kan ti o loju ti to ma pi owo fun awon to ba ti julo be ni an to gangan ba tun julo o ma se daada si won Ademola Asis la moju ero mi Ademola Asis amoju ero mi ni su ambi o bo si wa mse yo mo gba akin ma akin soju opa yin ni soju opa yin ni ah se mo pe awa lale la fe bere re ale han asi pe ojo ro ka mo di bi be ni be o na nko bo je pe ojo ni di bi awa ojo ba ro mewa koko re yo kan ko ni di bi awa olodun lo se be o gbogbo e gbogbo e Ademola Asis unbe ni bi lasid mare eyi de wa ni enu lurumu kiyin o eku aduoti lataro eku awon na silekun bo se ro to be ba fe gbumu to wole won a silekun to ba fe gbon to jade won a silekun ise ti won na si ni mo moju to be ni oda lale to ni e je ki to bere bo si ma bere tori ari ojo musilokun ojo sari ni Ademola Asis so mi siwaju

0: Alhaji baba ayin lo ma wura orun re o orun re awon ile yi won sise yen le po mo si fi sere be ni won sise yen le po gan ni o si je pe bi an se nkorin di ola o se ti o ba ni atale wa lo un o de ti won eyan bi mewa ba do ti won eyo kan ba ni eyo ko eyo ko o ri yan bi mesan ti o ni agbenu esohun gbenu esohun so mo pe awon ile yi won o fi sere ise to lo ran won je kule ni o e ti olorun edumi ise ko je kule o fi sere ere se ko ere ko tori to ba le re ni olorun gangan o ma be lowo re pe eribo ni ojo aje to kuda lo lohun awon oye sun nile Ibadan oye sun labe kabiyesi oba Rashid Dr. Adewolu Ladoja awon oye won sun siwaju were ni igun ti otun oye Ibadan ke ma se oye bafuele bafuele ko to ba ti kon yo sun ni leto ni yo se sun eyan bi ti omo agbado olorun lo se be ko si diga oyodiga boko ore mi kan oyodiga meje bi se nje ponu tan ba le so oyodiga yo ni oyodiga o so oyodiga yo ni oyodiga werewe ni oye ti badan bolo si se eyun nijo ojo Friday to koja lo nlo yesun werewere ti o si tira won lowo kalu si mo pe kalu ku mo pe bo se lo in lo se lo lale oni in ti won so de lori oni pe laye ijohun se ko mo so nipa ife ti ma wa laarin tegbon taburo okunrin ninu ebi ni mo so to je tegbon taburo won le je meta won le je merin won le je marun ninu ebi kan na won le jo mo aya ben won si won le mu omo baba mo won le joko le eyo kan soso nigba na lohun won si jo ma gbe ko si ni sija ben mo ni yawo ko ni dija ben ni iba na laye ijohun oda ikan ton re o laye ijohun iran lowo po ti a soro le lori laarin omo ati obi re ti mo ran iya won tabi baba won lowo ben lori ise ti an ba yan laayo to ba je pe memen oni yeyan ba npon ti an ba ti wa ni ile eko alako bere to si tin to nkan kiri ti won ni so pe awon to seun won fi n se ni aye ona ti o to omo ma na iya re lowo ka ni eko ni yan kiri ti o ma ba kiri re ben Ted Abushko ni igba na Ted Abushko omo okunrin yo na iya re lowo inu omo na o si ma dun lati inu obi re lowo ni laye ijohun to je pe laro owo ti awon obi ni ti won ri nigba na won fi ran omo ni ile eko lori sirisi ona mo ti bi en to je pe awon iranlowo to se ngba na to gangan na ti wa nipo giga bayi to je pe awon iranlowo gba na ko le gbagbe e ba mi dasi kini obi ti o fi fe si mo laye odi oni omo o wo ya re si ko wo bi emeji lati pe ogo ti ya mi se iranlowo mo ni aye odi oni e mo iranlowo lo mo se fun awon obi re ben mo n bo lori iranlowo ti awon iya mo se fun awon baba wa oni ni aye ijohun o tori bi mo ba to asiko mo so nipa re ka ni ise agbe ni awon baba wa ba n se awon iya mo ran won lowo ti won si mo pe iyawo re nlo ti je n gbolowo oja amo te ba mi da se oni iranlowo ti o mo n se ni aye ijohun fun awon obi re mo si n bo.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Happy
1: 48th anniversary.
2: Fún ogójì ọdún Ọlọ́run jẹ́ olóòótọ́ síbẹ̀ fún gbogbo ìdáhùn àdúrà àti ayé onípojúpo tí ó ti yípadà di ọ̀tún orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ dúró láyé pẹ̀lú ọkàn pẹ́ sí Ọlọ́run à ń ṣe àjọyọ̀ ogójì ọdún tó lápẹ̀rẹ̀ rere ẹ darapọ̀ mọ́ wa láti ogúnjọ́ sí ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù keje bí a ṣe ń sa iye àjọ̀dún ogójì ọdún tí yóò máa bẹ̀rẹ̀ ní déédé aago 5 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ pẹ̀lú ìṣọ́ru ní ọjọ́bọ̀ láti aago 10 àṣálẹ́ àti ìsìn ọpẹ́ tí ó láàrin ní ọjọ́ ìsinmi ní aago 10 òwúrọ̀ akori ìròyìn lágbára nípa orí ọ̀fẹ́ àwọn ìrànṣẹ́ Ọlọ́run tí Olúwa yóò lò ní Pastor Dr. Henry Ojo Pastor Dr. JD Onagwa Reverend Dr. Mrs. Funke Adetubelu Reverend Gbade Ogunlana Wòlíì Kélé Bọ́ládé Olúwadé Bàbá Àdúrà AK 47 Ajínrere Ìlàjà Akíntúndé àti àwọn ìrànṣẹ́ Ọlọ́run mìíràn Olùgbàlejò Wòlíì TA àti Ajínrere obìnrin Joyce Arábàmbí Ibi Ìpàdé Gbọ̀ngàn Ìjọwa CAC Ilé Àtúnṣe Adésìyàn Bus Stop Olùlọ́yọ̀ Àkànrán Ìbàdàn. A ó máa

0: Hello.
1: Ekale
0: matanwa mbe.
1: From Nimo Kalan, that's Madina Ilikwo.
0: Ilikwo yana Madina. Oye, egbon soke.
1: Oma mi, Abrahama. Akande, onini, ojo bi re.
0: Abrahama na kande, onini ojo bi re.
1: Abrahama akande.
0: Olo ni fi pa yin lekun. Eni fuju sun kun omo o.
1: Amen.
0: Eni ma sare ire.
1: Amen.
0: Ida mi furu ti ma sele se won ki ru omo wa ni mo bi ko ni sele si yin.
1: Amen.
0: Se la la wala kwata ni albi Jesu Oluwa wa.
1: La la kwata ila bla ni.
0: Ese eni ka ton kale kun. Awon lojo bi ni asiko ile iku fun. Alaji understand mi ringi. Olojo bi mu ki yin. E ku ri ojo bi Olorun ni se lase mo babo banu hello won ti wa loju opo hun hello e soro soke
2: orugo mi ni oloye kamalu diana
0: oya
2: Ami
0: ese ese Ami ese ese Ami Ami Thank you sir ese o ese o bene ese ese listen to no lananu se won pe loni Ademola sisi ni o si yeju o yeju ene ka ton kale kun pam pam pam be se kale kun mo ko jo sare ni hello tani bembe ademola sis ma sile kun fun amon won wole o sile kun e to ni ton ton ani won wole awon lojo hello e soro
2: e kweto
0: yes sir
2: e no ba ya o bi dupe
0: se ke lo ko mo Amen.
2: Amen.
0: Lagbaro Olorun ejo jeun omo ni.
2: Amen.
0: Ati awon tin ba nse ami ati emi na ti mu nse ami ti mu sadua.
2: Amen.
0: Ajo jeun omo ni koni kuru lenu wa.
2: Amen.
0: Se la la wala kwata na bi Jesu lo wa. Wala kwata ila bla la sin.
2: Ninu je omo yo daro.
0: Amen. Ese. Yen dupe Olorun ti mo to ti wa lori eto. Magaja si yo ati poju ati ori. Are gbogbo magaji ile Ibadan ni le loko. Ese ku aduti. Alaji said ba fi jabi ba so no gbogbo ja alabowo omo baale todo logbe Bolani mukin eku arafere ku ojo ni tin omo re no gbeyen yin na baba mo dagba to nkan 90 years na won lo mo dagba to nkan meke ule saka ba ji elegbo wo magaja gbole elegbo wo lo ni fi sile Alaji ati mi to pe notika lojodo omo wu mi ni doju ko ile isopako ti nbe ni omowumi ese o alaji sobu won gbe saburi sak e o ma alaji sakeso akomeji ojo ni ti alaji sobu saburi sakeso owo otun alaji said bafija binu ben makaji ta fi kadesina ye kin makaji are oje ni yemeto adi oyo ojo ni ti yin Alaji Latif Ade ni jirin le tan le pada mo gaja gbole ni le tan le pada ni bon photo isale osi ese mo gaji saka ade ni ji odebo de mo gaji ile iwo ti mo mo so pe nbe loja won nbe ti sin o ri won nbe loja ba o ojo ni ti yin olosi ni fi yin sile lase eto mare mo gaji Raji Ramani Abiola mo gaji Sadu lodo oye ni agbole Sadu nbe lodo oye o olohun ni gbagbe yin oloye baba Victor Adebimpe magaji agbole opo gba ni yana pe ni won pe ni alaafin arimo ni badan oju ni ti magaji olalere akanwo Oladeji Magaji Agbole Aketa Onitege Ojo Onisiyin Alhaji Kabiru Jalaruru Jalaruru ni Abijan Ojo Onisiyin Olorun si ni fiyin le lase Edumare tori gbogbo awon ti an du ti wa lori eto ise nla o ni won se Olorun si ni gbagbe yin se mo pe bi won se so lekan onarebu Kunle tin ba ni Kunle fa wole omo mama to du logbe ni lu oje leye ni bi akin akin ma akin ti ya wa ti fa wale ti ati ye kerin bale o ni ni gbogbo o ni akogun ni lu oje leye okudile mama re o okudile mama Olorun si wa pelu gbogbo awa ti an fi sile Kunle fa wole akudile mama duri mama dada ni ngba ki prof se ba ni professor ni Adewole bene ekudile mama Folasade Felicia Pawole Ojonetin number mi o yi pada 08062440996 tabi 08058350994 number ti e le pe Akinoma Akinsi ounu oju si ni ti wa a tun pade ni ose to nbo ni ori eto lawujo agba nijo ojoru wede to nbo ojobo oni laye jon o daaro
3: Wagyu FM 96.7.

0: Alhaji Olabiola Imam Osupa Adini oko to hale tawon eyan si mo kakakiri agbaye awon ni mo ngba laji lejo lori eto ye e ku mo pe asiko yi gan na le ma ngbon wa lojo mejo mejo Alhaji e ma ku dede asiko ye kaabo sori eto yi
1: mo ki lomode mo ki lagba mo ki okunrin mo ki obinrin oyunnu asedi awon afa awon woli mo ki gbogbo wa pelu gbolohun Olorun ba to daju pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh emi na ni omo yin ore yin ololufe yin alhaji pataki te ma fe ma gboro re ni alhaji osupa adini owo labi ola imam osupa adini e ka le o
0: awon kan se ngbo wa fun igba akoko bayi
1: be
0: ni ti mo si mo wi pe opolopo eyan ni won ti mo yin nilu yi
1: be
0: ni gbogbo
1: ati nilu me na
0: ati nilu mi be ni kakakiri agbaye
1: be
0: sugbon fe ni to ngbo wa fun igba akoko e ti ja bere tani alhaji owo labi ola imam osupa adini
1: ah akande olorun kan ni
0: eh
1: tolorun da to si fidi re lele to ni ma lo ti a pa oruko re da lai ti ipomo odun kan to ku oruko tin ja laji tin ja fa ti wan yi ile aye kakri bolo se ni mo yi tolorun fun pe ko ma ri tu o fun pe ko ma ri de o si fun pe ko ma ri so
0: to si fi rohun si pelu
1: ogo Olorun ti o si nila
0: okay osupa adini ba ba n peyan lo supa itumo re lagbara gan baba
1: ngba ta won na ti gbo supa o supa o to lo supa ajo kerin la won ma mo le yo o supa gangan oni bo n se ri
0: aleyan
1: o supa ti le o yato
0: alaji aleyan kan so wipe o supa ti yin bi transformer ni tin tan fun lu
1: intan ti o si pe ko si gba ti won ba gba wa pepepe a ma roro so
0: kabiyesi Olorun
1: Olorun si ni a ma wulo wi wulo wa a wa je ko pa inu ile wa lara a jo paye wa lara alhamdulillah
0: all right baba e ja wa soro lori nkan ta npe ni amubo keyan ri nkan rere gbamu ko si bo lojiji kini nkan tin fa gangan
1: ah amubo amubo keyan mu nkan
0: ko bo
1: gbogbo nkan le yan ma mu laye ti ma bo
0: yo ti kokon mu yo wa lowo e o
1: gbogbo nkan ni o le mu resort ko bo o le mu omo ko bo o le mu oyun ko bo se wa ni to fa o pe meta
0: ekini
1: anyamo lagbaja o nkan bayo pada bo lowo re o bo ba wa tun mo pe to tun mu pelu lakaye o ri mu o le fa ogun le fa
0: ogun
1: anyamo yato sogun anyamo ki sogun
0: okay
1: anyamo ti gbe ogun awon kan lo binu nkan to mu ta fi gba bole to fi fo abi afowo fa ma fa
0: meta na niyan
1: meta ni
0: alaji ko to de pa abesi n fo meteta yi e soro lojo kan te n bayan kan soro eni lekun ma si fun o
1: e
0: lona ma la fun o eni sugbon bi o ba mura ilekun yen ma pada ti alaji ki lo de te so be kini nkan te ri nitori pe mu wa nwo wi pe eni ti lekun ti si o ti si fun niyan
1: gbogbo aye lo gba wa njo ta so na
0: be ni
1: tora so lori ero

0: ni gbagada
1: o
0: se ri sisi fun tani yo si fun ki ti pa fun lajo a won gbe wa ba fun wa ni asiko re ti to ti won si fun a wa ni bi o ba mura yo ti
1: be ni be se so na lo do
0: titi to n to fe mu titi wa ni pe ko se ni taye ba nje ota re a ma po si
1: bi o ba mura amu bon le sele kin ko le so
0: ko sin ti o le sele tori n to mu yen awon kan tin wa fogun odun ti won ori iwo ti wa ri lakaye lo fi mu
1: kabiyesi olohun
0: awon agbalagba ma n powe kan won ni a ma dowo istisu eni ba
1: to ba ta a wa dowo bo
0: bi le isi gba mi wa so ide na wa ni oni to ba yoko panu abi
1: nbe ni
0: mo se kun dan dan
1: kabiyesi olohun
0: aye o fe be
1: alright e soro nipa anyama e soro nipa ogun e tu soro nipa afowofa meta yen le soro npa e
0: beeni
1: a wa ma mu lesese baba kila npe la yan mo gan amubo ibe gan le ti mu kini jade o kila npe leyin anyama gan
0: anyama ni pe lagbaja nbo laye yo gboko to ba gboko so name re yen nibi ti o de yo tun se yo hale ju ti baba re lo
1: okay
0: se ti ri ba
1: o ti ye mi
0: baba re ojoba baba re lo joba sugbon so ni mu lo gbeleri o wa ba so ni mu yen fa o fi de bi oba e ri pe hale ju ti baba re lo
1: be ni
0: o ti wa nipo baba to bi baba to bi baba re e mo pa yan manu o wa ro pe awon kan ni won jojo lo gba pelu baba re awon kan na won jo lo gba pelu baba re awon kan na won jojo du oba pelu baba to bi baba re ko to di po na joba koko ma wo won wo po ti te won koja nu awon na ni kan to fi ju o lo
1: pe ohun ti agba fi nje eko
0: o wa lo be ewe won le wo kinu won o dun dele toru oba wu awon na won o de be ni wa rora te to ba ti rora te o je pe bo ba ti wa te basubasu o n pada lo le yin amo bonu
1: sugbon anyama anyama
0: ni pe yo debe
1: ni o debe o si debe
0: bo ba wa fowo fa n lo jabon
1: kabiyesi olohun e ja wa mu bayi baba opo lo ti wa ni po la sugbon nisin minus ni opo lo ti wa npo giga ba se soro yin ko si nkankan
0: a ma ri be
1: opo lo je wi pe an te ma nda won kan loko owo won fun won ni million won lo gba eleyin sugbon baba si le dawo le bayi gbogbo e daru na amu bon burukunu
0: a ma ri be
1: eni ba wa laru kan bayi koja baba kan yoju si yin office yin lo rola
0: to ba ti yoju a wo bi oro ti wa nti o wo in sori re ri oto mo soriire o wa yi oto mo fe soriire won je ndebe oto e ri pe yato sira won sugba wo ki loju owo se saba bi re lo fi wo ni ije kuje to nje ti o tele anyama re lo fi wo ni
1: ije kuje teyan nje ti o si tele anyama
0: lo fi wo abi ogun aye laye gba omu ni bikan lo fi wo ni abi anyama re lo wo ninu bibi re awa fayo awa mo bi an lo
1: en so kini kan gba ka to bere to yi eni gbogbo eni to ba nla amubon rere to nla koja eni mo ba ti wa si office yin ele kokko fun won ni nkan ele kokko fun won ni ose kan bayi o da o ni oruko te pe mo ti gbagbe e pe e wa yo jade ninu Quran e ko iyan o ti e ye mi na dada
0: iyan ko ni koko su ba ko ma re ni pe mo pe ni gbe mi de be
1: ele kokko fun won pe amubo ni won la koja kokko gba ile ina ti o si ni ki nse ofe le fe fun gbogbo eyan
0: ki lo mu amuba un wa lo ri loju orun re
1: bo ma si lo yo ri gedegbe loju orun
0: e ri pe orun is another world mo ma so fun yin
1: asiri otu
0: mo ma so fun yin mo ni orun aye keji ni aye meji la wa bọlọ se dan kan ni meji okay aye kan isale aye kan isemi aye kan ni tosan

0: ni mo fe ri lola eyan ogbon
1: 30 okay
0: elekeji iwo to ba wa bo tin gboro mi lo ti kokko pe lo ti gba number tawon ba ti fun ni number lati number 1 de 30 o ti wa nu awon ti mo fe ri lola to ba pe ola lo sese n pe to n gba number to ba ti kun o ti kun na nu iyan igbese keji eleketa ni pe o wa gba card
1: elo ni
0: egberun meji ni
1: 2000 naira
0: 2000 naira
1: okay
0: to o ba ti fun won lowo won fun ni card card un lo de mi re po ni fi wo igbese aye re
1: baba en ba ti gba card se won lanfani si ose ofe te fe fun won yin
0: pelu ogbo ibe na mo nba lo
1: okay
0: card to gba un un lowo to fe fi wo se
1: okay
0: o wa wo se o o tun wo se o o ti leto si ka ose
1: ofe ni
0: be
1: okay
0: ose yi a ma funyan ni asiri n to pamo e gbe ngba ti mo pe ni gbe mi debe leka ko yi awon eyan gbe mi debe ti mo so ni pe asiri n to ti pamo
1: to pamo
0: ti won de mo bi kan yo gbe o debe ni o ri
1: o tu yo tu gegede
0: to ba ti wa ri o pada ri ara re aso wo lo ba lara re ngba to ri ara re loju ala ipo wo lo ti ba ara re ibo lo nlo kini won fun oje kini won ni ko se ki lo le fi tura re le ta lo mu debe o ri yun ofe ni yun
1: ogbon eyan le si fun
0: ogbon eyan ni o
1: ogbon eyan le ma fun
0: ogbon eyan ni baba ti wa n pe ni isin kan ma gba number
1: number wo ni won ma pe si
0: to ba ti a fun number ni to ba ti n pe number meji na ni
1: okay
0: baba ti wa n pe bayi to ba ti n gba number direct o ma fun number 1 number 2 de bi ogbon in ni 31 to ba ti wa pe to ba pada pe to wa ni number ti pe o ti pe na nu
1: okay
0: ati gba ta fe gba wole
1: okay
0: o si mo pe iye ta fe gba lo lo se ti o si gba o la la ro ta re ni sa o mo bi won di omo elomi won di mo ibi ga gitola agigi akintola to pe o le fun pa
1: o di aye o din di eniyan
0: e wo wa la ntakun e ri pe ani ko lagbara laye
1: be ni
0: ti won ba de eyan monu re loju ala o koja okun ton fin de malu
1: ka biisi olohun
0: ayo ni mu o
1: ami olohun
0: number mi 070 31 04 99 30 070 31 04 99 30 090 75 68 81 68 090 75 68 81 68 ni lubata ti e ba ti woko iworodu ni o muslim le tin bo olodun so go ni o gbogbo olu te ba tin bo e bo le nworodu aya fe yin te ba nbo losun so baba se pe nubada lo tin bo bo le ni worodu woko adegba yi bo le yana block to ba ti bo le yana block wa so da titi bi igba to fe woko worodu pada bere pe o tele agarawu ile baba wo to tele ibe lo nbo to ba tin bo lati osun abi oruko titi latona to nbo lati kire to ba ti wole bole ni obat to ba ti ku ni obat
1: obat to wa ni adegba ikonu
0: obat to wa ni adegba yo obat oye
1: okay
0: obat ti di obat oye wa kojo obat bi gba to nlo sona iwo road wa ri obat to we after obat to we ona to ya tele legbe to tin ta die bẹ́ẹ̀ni ọ̀tẹ́lẹ̀ àgàrà ilé tó tẹ̀lé ibẹ̀ ló ń bọ̀
1: ibẹ̀ gan ni ọ́fíìsì yín wà
0: ibẹ̀ la wà
1: bẹ̀rẹ̀ láti aago mélòó náà wọ́n ti bẹ̀sìn rí lọ́la
0: bó o bá tètè dé ni o tẹ́lòmíì bá gba nọ́mbà 30 tó wá dé ní 6 tó jẹ́ pé òun ni wọ́n kọ́kọ́ dé òun là á kọ́ dá lóhùn ká tó dá wà nù lóhùn ṣùgbọ́n tẹ̀mí ọ bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ 8 lèmi ó bẹ̀rẹ̀ mọ́ wàá fi tèmi yẹn tẹ̀lé tètè dé ni
1: àwọn èèyàn ti wà ń bẹ̀ bí
0: báà aláwọ̀ tó ń wá láti gbó ọ̀rà láti èkó láti jẹ̀bú láti ìbàdàn láti abẹ́òkúta látọ̀sùn láti wo bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ ọ bá ṣe tètè dé láà sì dá ọ lóhùn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ.
1: e seun alaji
2: Lagilu FM 96.7.

0: baba to bi olohun alogbo me kun ni ba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru yo lele ti mo muru ekun lowo gangan oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku omo se ilaye alawura bi olohun oni je ko ku ma loju opolo na oni ku lagbaro lodun mo re oba isoye ko ma so ani ye gidi ni nitori wipe bi agogiye tan ba pon papipi ani mo ranti oro ana e fun fi fe ki mo ri wo pe mo mi a ri olodun mo re ko ni kola ko gbagbe elewo ojo iro ko gbagbe apara ito wu to gbagbe keran mo ran leti oso isoye agbarojo ko ma gbere pade re ni ori akan ni olohun oni je ko ku ma lowo olugbenga oyato oyato lori radio na ni olori ire omo benga oyato akani o ele oye igilege mi oke meni logun ni nbe ni igbati ile baba to bi olomo meni aburobo eni aberebo eni akunlebo eni to ku loye ti jade adigbegbele ran igbati ile oloye so murumule ran ile oloye ele oye ni o omo asoye tan kin to soru iji olele ti mo muru ekun lowo gbon
1: e ku le gbogbo bi te tin gbo wa kaakiri gbogbo agbanlaye
0: kun ni ba alo gbo ta ran
1: gbogbo bi ta fe fe eto ile ise radio lagile fm to fe de
0: mu dunu olobi nso olobi
1: atuti de ba se monday lale eto ninu
0: lo ko ba lo iji olele
1: oni ojo keta le ni ogun ni osu keje odun 2026 kanita si wa ina ni lagile fm 96.7 ko si ba mi eto te tin duro de na ni Bamito Gbenga loruko temi Baba mi lo njola yiwola

0: je ka awon eyan mi kan kin lati le
1: aki gbogbo eyin ololufe wa eyin ti wa te ti wa nbe nitori ti wa loruko oluwa eni sofo o
0: ami olorun
1: ade osun oluwa kayode loruko mi ba mi to le to ile la wan to
0: esun
2: be ni ile la nto ile yin o se ni banje lagboro olorun olumuyiwa ade loruko ti temi ti gbogbo yin mo se le do la apostle
3: joba

0: worry emi gbo yin so eh bin ba gbo yin dada gbogbo igbiyanju le ti sa yet na o si fe wo na
1: be
0: eh
1: mo se ba yin soro lo mi yi o je ibanuje okan fun mi so pe omo yin gan fun ala re
0: o ti teni odun melo bayi baba mama
1: mo so mo se ti o ti to o ti pe nkan bi
0: 37
1: be
0: so ti niyawo so ti bimo
1: oniyawo bo ba de bebi kan ni se bayi o le ran pe lara won ti gba towo te se ku
0: later ni o tu ji nkan be mama mo wo ni o igba ti e so pe oko yin gba yen to wa pelu awon egbe tan jo n jale ka kiri un se igba yen le bi e mo pe won ni atori sala fi be si
1: igba
0: yen le bi oda ati awon aburo re yoku nko sa awon yen se dada nti won
1: o se dada
0: tubo ni kan na ni nda mama da oko yin ko
1: otiku
0: epele o ti pe abi
1: otiku o ti padu mewa gan
0: da o da mama da abi amo di ti mo fi bere tori pe yoruba mo so kini kan pe ato irisi.

Hello? Eka Lema. Yes, ma. Eplay cash, ma. Eplay la lay. Chetty back cash, Eri. Okay, 25,000 and I mean, let's go la lay by ma. Moki in Kodiri. Yes, ma. Eshi mama. Sheri eyin ojise Olorun ta mo pe ejo jise Olorun ti e esu tu wa fun yin ni oju kokoro e pe oju yin o kuro lara nkan e pe oju kokoro yin o po gan emi a ma so emi o lenu oro lati bu eni ami ororo Olorun Ida eje fake ni o Ida eje gidi ni o in as much to je pe sign ID card te n gbe kaakiri ta won eyan mo yin mo won mo yin mo tolorun iba asafa iba se woli iba se adaun se to je pe awon eyan mo yin pe n sise olorun sugbon e tu wa e wa n dagbon si labenu mo ni eleran ara leyin na awon iyawo ni iyawo be se mu si won lori ti won fi di tiyin to je pe tiyin ni won o mo gbo te ko yin won atoko sira ta oro ya bije legun si ni iyalo eyan ara le kini ya bije legun si a mo so toro ba ri ba e ba so sori Facebook eyin nu olonu eberu odokan ẹbẹ̀rù ọjọ́ kan ọjọ́ kan ẹkàn bẹ̀rù ọjọ́ kan ẹ sì mọ̀ pé obìnrin ló easy láti lè tètè mú sí wọn lórí jù bá dọ́dọ̀ yín tó pé ọkọ rẹ nǹkan báyìí ni wo ni òjò lọ síwájú o ni òjò ṣe báyìí o mọ́ fínú hàn mọ́ mọ́ sọ nǹkan kan mọ́ orí pé tó bá délé nísìnyí yóò sọ ẹ ṣe nǹkan báyìí o ri pe to ba dele ni isin yo se kini psychologist lopolopo se mo pe awon obirin sire na tan na ba debi be ba fe mo awon

0: Hello.
1: Alaba.
0: Alaba. Mo tin be yin fun atakan kan bayi o.
2: Atakan la Alaba.
0: Alaba atakan kan. Abi ki atakan kan na o bi beji ni.
2: A o di dada.
0: E ja si be.
2: A o di dada o po da
0: o. Kan no bi beji.
2: O bi beji le meji agbara Olorun.
0: Eyin na wa fe yokan kun abi.
2: Olorun wo la.
0: E jo bi meji le meji.
2: Alawo ti e bi beji le meji. Mo wo la siku dan so ni wo la agbara afefe. Oruko mi ni Alabala Tolomi baba bi
0: eri
2: emi kan fe ro arakunrin e kan gba se ni ko wu awon mo ko wu awon lo ko wu lo to amo wu obirin o kan de de bese won soro o kan ma de be mo ko do di pe oki ti o se kini ile ku to se kini
0: omo mo lowo
2: ta di lo ni ba je pe
0: Alabala
2: bi abanaka o bi beji o
0: abanaka ti ngbo o ibeji le meji Tebasa ti n pin ibeji e yonda emi slot te fe fun mi ele fun asiso hello
3: hello
0: e ka ro
3: iya yo na lo nso
0: iya yo an gbo yin
3: ebi obirin yen
0: pelu
3: boda yen ife le
0: iya yo mu nbo e duro se ife ni
3: ife ni
0: se ro pe fe ni
3: ife ni
0: aboni un to ri lara okunrin yi ti o si lara oko e
3: ah n to sele di pe ife ni ki se pe boya okunrin to ri lara oko e ko ri
0: oya mo nbo iyawo ile se atumo nife oko elomi to tun joko ile
3: ah iyawo ile to ba jomi sekuse
0: eh ife ko niyan isekuse oni kankan se pelu ife iya ye mo ja dapo
3: iro o igba ti obirin ti fi oju se fun okunrin ti okunrin o ba nife si koko lati file wele ko bon debe mo koko lati file iwo sile ko bon debe
0: mo ibere temi n bere ni pe se ife ni obirin yi ni si okunrin yi to fi n ba si to fi ni pe didan kawon mo soru nkan baun
3: only trust pelu ede
0: se mo wi pe sex oto ife oto e ja pin o
3: e o bin ti o ba ti loju ti
0: o ni nkan kan to ri lara e ni
3: be ni ko wa ye ki o ba ko ri yen ko ti e fun ni face baba o ye ko ta lenu ona le won
0: oni eru oni eru oni eru n ba awon wi pe ko ma je ko ma lo ro ba awon lodo oko e awon si gba
3: ko ko atele e wa re tun se gan oni afi ko ladu agidi e to se ni o ba diju afi ko ladu agidi do tori pe ti o ba ladu agidi the time ti obirin n wa ti ele fe stop obirin le te o to je pe kekere lo ba pe oro yen to ba lo dinla to ba lo hun ete to lo so fun oko e okunrin yo le mo oko ko se nkan to le fi we to le fi mo okay to ba lohun se be tan ba ni kan lo bura nkan
0: e se wa ro se ro pe obirin yi le so fun oko e to ro mo pe to na ba ti so hun ti jade nle o so ro oro yi se so jade
3: ah sari omo obirin yen o ko ni le ko ko kan to ba ma sele e mo ko igba to tefi e to fi lo tefi yen ni problem ko ye ko ti e funi face baba obirin to ba ma hun ite yen a ti so pe yes ibi to ba ja si ko ja si ti ba se obirin oni sekuse o mo iyawo ma yen
0: eya kini amọran te fun baba bayi te fun baba bayi bayi
3: nti nkan to sele ni pe suru ni baba yen wa tun wa ku fun adua to je pe oju re a fi si lare fun re tuwo ni atadura o
0: ton ba gbadura ton ba gbadura pe ki obirin yen ko lohun si oju obirin yen kuro lara won
3: be ni adura ni
0: madura ni
3: ti to je pe oju obirin yen gangan lo ma si kuro lare fun ra re
0: e seun
3: ẹ mọ bí to bọ.
0: Yes ma'am.

0: Hello.
1: Bi o je ogorun odun le ma lo je Olorun ni pe. Gbo awon eyan o ma sure fun yin ni. O e ma e da bi merit lesson. To da nipa awon ibeji duro. Ni orile de Nigeria. Un le yin mejeje ade Osun ati Benja Oyato. La well done o.
0: Thank you.
1: Iku ni awon eyan, iku bebe ku ni kaluku wa. Bebe ku ni o. Mi ni so ju be. God bless you. Will you don't kill your one? Samuel Ibitoye.
0: Yes, sir.

0: Hello.
1: Hello,
0: Ekaro, ma.
1: Yes,
0: I'm
1: waiting.
0: Yes, ma.
1: Ma?
0: Ami.
1: Eshuma.
0: Mama, ibeere ti mo beere e ba mi dahun na se a ri okunrin to le dabi ti Joseph laye ta wa yi.
1: Ah,
0: oso won. Oso won, a ri sugbon won.
1: Awon.
0: Bi ke kenyan ko bi 1 million jo ko wa re yo kan nu e.
1: Awon. Won ti da ye je koja gbogbo ba. Awon.
0: Oti
1: mo baba ti nbo me. Awon.
0: Eso mama. Esima. Oun lo je kin so wi pe determination ni. Se ri ti okun eyin o ba sin bi nkan tabi teyin o ronu eri te ronu npa eri. Ko si bo se wa lojiji tabo ba yin le jafu to e ni debe. Teyan ba ti ronu lekan ri to ti cross mind yan lekan ri opportunity o wa teyan o ro le meji pe abi kin se ni abi kin lo fun ni kuku se ni ti o mo tabi tin ba ti se yokan yi mi o ni pada de be mo. Hello
2: baba mi olusola
0: oluso. Yes sir.
2: Baba ti an so re yo fu di wrong information. Aso pe ki shawo
0: mo n gbo yin sir.
2: O ni ko wu ohun
0: be ni
2: bon pada se eyin e fi rora aye wo obirin ti o ba wu e sara aye ba le si
0: oluso ibi ti mo n drive at gan niyan ti o ba wa si okan won rara ri pe obirin yi abi nkan le pa wa po ni ko si bo se le sudden to ara won ako.
2: Tori abo se ko fun ni wrong information, that is one.
0: No hide information won wrong but how hide awon part kan ni information yen on number tan
2: e je ka so pa an incomplete information.
0: Exactly sir, exactly.
2: That's one. Then number two, I want to pay okwa what it cost e bi o babo where se be di jare ko le only. But awon wa gbe ewu to wa gbe ewu to wa nbe ni pe owo ati oko eni ewo gbodo je papo.
0: O tun le ewo
2: ah baba mi o le ewo e tu bi awo agbalagba bi wo jojo po ti kan du won ba si kan kejo gbodo lo be wo je lo pe ye e bere pe Joseph abi
0: be ni pe se
2: a
0: le ri rara
2: ko si o se o awon agba ni ko se ni ti ejade ti le ba da se ko ni kan to ro de be ni pa wa ga pa ti rabe wu Joseph ti ko Joseph ti lo ko si Joseph bo alafia fun yin
0: alafia fun yin oluso la le rokunrin bi ti Joseph mo. Ah ni bo laye wa nlo agba pe laye ati jo pe ti ore ba lo ki ore nle nibi ti iyawo ore ba joko si tore ba debe ti iyawo ba wa dide pe e wa joko ore oni le joko nbe ani tori to ba joko nbe yo dabi igbadu je pe o ti ba iyawo re sagbere nu tori po joko ni bi ti iyawo re joko si ni ki so pe boya o joko le lori ese abi nkan kan o

diẹ gbogbo e den change gbogbo e change wa ti wi pe ore ati iyawo ore ibasepo laarin won ti wa fe ma dabi nkan to normal olohun saanu wa eyin yan wa ewo e mo fi se binu ojo ti lo ni le gba pe kan kan e ja mo lo lori eto gbogbo e lo gbogbo nta se gbogbo ona taarin e je kaarin lona tawon eyan fi ri wa bi eyan gidi bi eni to mo bi eni to pe iwa ta wo ta mo dowo boju lola e mo je awu adupe lowo gbogbo eyin ololufe wa te ti darapo mo wa lori eto yi lati gba ta ti bere lale ana e se oju oni ti yi e ja mo lo bayi loruko lootu eto oga wa kenetu guji ati loruko gbenga oyato olayiwola ase sademola la moju ero fun ti sata wa yi to bi lo bomo ya fe nbe nbi bakan na infinity ajo wa nle agbara nbi ni a pade laaro ojo osegun lagboro olohun lori akotun eto bami to olumuyiwa adeyeyi loruko ti temi ti gbogbo yin mo si lead apostle te ba fe pe mi leyin eto number te pe mi si 070-42-38-39-51 070-42-38-39-51 Emma Kuru Mbe